0: That's why very familiar ho kami within our household. Ano yung nangyayari sa Roblox?
1: Maabilidad, sir. Anak niyo. Yan ang ibig sabihin niya.
2: Tapos dahil mahal na mahal anak, di matanggihan.
1: Hindi lang yan. Pag busy ka, wala ka nang magawa, di ba? Para
2: manahimik.
1: Para manahimik na lang. Okay, so ito po ay, it's very promising, ano? Pero anong tingin po ninyo sa mga congressman? I mean, sino po ang sumama sa inyo sa delegasyon?
0: So, ang pinasama ho ni Speaker Di po, si Congresswoman Ann Matibag, who happens to be the wife of Director Melvin Matibag, who also heads yung committee for, chairs the Committee for Women and Children sa Congress po.
1: Ah, okay, okay. Sa Senado naman po.
0: The representatives of the Committee on Women and Children ni Senator Risa Ontiveros, so sina Attorney Jay po kasama namin.
1: I see. Okay. So sila ang pwede nating kalampagin kung kailan nila you know, they have to write it all down already, yes. Hindi ba? Formulate it.
2: As soon as possible.
1: Oo, hindi yung puro konsultasyon. Tagal na naman yan, di ba?
2: Corina, Yusek, I wonder also, after the two cases of shooting incidents sa mga paaralan, anong napansin ninyo sa online activity? Mas dumami ho ba yung kumbaga, nagbabalak ng violent activities online?
0: Actually, yun nga yung ano, kaya, I'll be honest, wala pa kaming tulog ngayon kasi nakita natin yung spike ng mga threats na nangyayari online so sa mga schools. So we coordinated with the PNP and NBI because I think kahapon during the weekend marami hong mga threats ng mga school shooting. So we coordinated with the PNP and NBI, the DepEd. I think magpapatawag na ang DepEd na meeting within the week po para mag-establish na ng protocols para doon sa mga online threats. Yung mga nagbabanta na maggagawa na school shooting doon sa mga iba't ibang mga paaralan natin.
1: Kasi sa ngayon, mga banta.
2: Dapat yata ituring na itong ka-level nung, di ba, may airport bomb jokes.
0: Tama ho.
2: Na mahigpit ang parusa.
0: And I agree po, Sir Willard, no? Yan din yung treatment namin. So that's why we will establish protocols. Pag halimbawa ho, yung mga may ganyan banta for verification at saka pag halimbawa na-verify natin na medyo credible yung threat, nagkaroon ng mga safety protocols po.
1: Okay. Naku, ewan ko, hanggang ngayon na, hindi pa nga nila mapigilan ng mga bata na magdala ng cellphone sa eskwelahan eh. Oh. Hanggang ngayon, wala pa rin yun. So just to summarize, sir, hope you don't mind.
0: No.
1: The last question na lang. So ano po ang mga inaasahan yung target? Ano po ang mga target na gusto ninyong maabot?
0: So by next month po or in the coming weeks po, pupunta dito yung mga platforms na yan. We would establish a threat, not a threat monitor center, sorry, but a technical working group with them para ho, una-una, technically, masabi na natin, maglalaylay na kami ng API para ho makapag-integrate na tayo ng mga systems natin. Second, titingnan natin, I think for Facebook, madali na dahil may opisina na sila dito, magde-designate na lang sila ng country representative. That's a different conversation altogether with Roblox, no? So, I think the timelines are clear. By the next 2 weeks, they would be here in the Philippines establishing that technical working group para magawa natin yung integration, pag-setup ng office, at saka establishing protocols, really, para sa mas mabilis na coordination ng government and their platforms.
1: And this would be against violent content?
0: Violent content.
1: The use of minors, no?
0: The use of minors.
1: And then pornography?
0: Pornography po.
1: And fake news?
0: Fake news po, pagdating po sa fake news, ang usapin dyan, kailangan ho ma-identify na natin sino yung gumagawa ng fake news against a specific person para mapanagot. Again, even us, nag-agree na we cannot be the arbiters of truth. Kailangan korte ho talaga yan. Pero kailangan yung mga taong nasaktan, mga taong naagrabyado, kailangan kilala nila, sining kakasuhan nila, and they have enough evidence na, ito, sinabi mo to, ito yung account na to, sa'yo to. So, di ba, may recourse na kaagad tayo.
1: Ayun. At least may accountability.
0: Tama po.
1: Ayun. Okay. Maraming salamat po sa inyong oras. Yusek Aboy Paraiso, wala pang tulog, ang Executive Director ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Maraming salamat.
0: Maraming salamat din po, Corina, Sir Willard.
1: Thank you so much. And congratulations.
0: Salamat din
1: At least meron namang kinalabasan. Ano? Ngayon nalinawan tayo sa issue, alamin natin ang komento ng ating mga manonood online para malaman, dapat bang limitahan ang paggamit ng social media sa mga menor de edad? Nang tanungin namin online, ang sabi nila, Eddie Madrid, alisin sa mga bata. 18, pababa, mga batang isip pa ang mga yan, ayon sa batas.
2: Sabi ni Billy Seranel, big check. kasi ibang natutunan ng mga kabataan now. Imbis educational, puro TikTok na lang at Reels.
1: Anthony Minguez, yes. For a safer online community, I think limiting minors' access to social media is a great way to protect them from online harassment and cyberbullying.
2: Sabi ni Chard, existing laws must be implemented strictly. Let the government agencies, leaders, employees do their job since they are paid to do that. They must work very hard on their salaries that they receive.
1: Gabriel Trader, banning social media and other apps is a big mistake. Not a good idea. Otherwise, the Philippine youth will be left behind, outdated, and illiterate, especially innovations globally. Nobody can take away smartphones from everyone because there's always a way to have them and no one else can stop them. The government must use their resources and cybersecurity to prohibit all kinds of violent content on the web, internet, by blocking all prohibited sites. Ang point niya, yung platform ang mag-adjust. Oo, hindi yung tatanggalin mo mula sa kamay ng mga bata.
2: Alaki responsibilidad talaga ng mga platforms.
1: Oo. Sa palagay niyo, sir. May opinion kayo doon?
0: So, kami naman, nagsubmit kami ng position paper, we agree that there should be stricter regulations para ho sa mga bata. No? So, whether that be in the form ng blanket banning based on age or regulations mismo doon sa paggamit, tamang paggamit ng mga ng internet at saka internet space natin.
1: Ayun. Okay. The jury is still out on this one. Manatiling nakatutok. Magbabalik ang memo.

0: Naku, muling umiinit ang usapan tungkol sa pondo ng Budget of Education na taun-taon ay kabilang sa mga ahensya na may pinakamalaking budget sa gobyerno. So bakit kulang pa rin parati? Hindi natin maintindihan. Higit 1 trilyong piso ang ilalaan para sa DepEd.
1: Kabilang pa nga sa pinaglalaanan nito ang mga sahod at benepisyo ng mga guro at iba pang personnel, pagpapatayo at pagsasaayos ng mga silid-aralan at mga programa para sa mga mag-aaral.
0: Kaya naman tinanong po namin ang taong bayan kung alam nila kung paano ginagastos ang pondo ng DepEd. Ang sabi nila?
2: Ginagamit din pera sa DepEd para isahod sa mga public school teachers at pagpapatayo ng mga school, pagre-renovate, and pagbili ng mga materials like mga textbook, ganun, sa mga estudyante.
3: Sa palagay ko, ginagamit ang pondo ng DepEd for the infrastructures, salary for the teachers, and for the scholarships.
4: Like providing equipment for the teachers, some equipments like laptops, but I'm not sure the other stuff like for the books. Maybe the funds are being also used for the salaries of the teachers, but within terms of how to educate the students, that I'm not sure.
5: Ginagasto sa education, sa mga free education, tapos sa mga pagpapagawa ng paaralan, tapos yung mga ano din, sahod mga guro.
0: Yan yung akala nila. Yun yung akala natin, hindi ba? Kasi saan pa nga ba mapupunta? Ang problema kasi hindi po natin inaakala that there is no corruption in any one single department in government. Eh lumalabas lahat, pwedeng pagkakitaan pala. So hindi lang natin binabantayan ang DepEd. Okay? So para talakayin ang isyong ito, makakasama po natin ngayon Hannibal Camua, ang Executive Director ng Philippine Business for Education. Magandang araw po, sir.
6: Magandang araw, Ma'am Corina, Sir Willard. Thank you for having me.
0: Okay. Ang laki po ng pondo ngayon, mahigit 1 trilyon, ano? Ano po ba? Ito ba ay less than last year or more than last year?
6: Relatively the same figure, no? This year, 2026, is 1.35 trillion for the whole of the education sector, DepEd, CHED, and TESDA.
0: Ah, so parang ganun din?
6: Yes. But currently, it's... itong taon na to na budget is actually for the first time ay na-breach natin yung standard, no, na 4.4% of our GDP should go into the education sector. So okay, ang panawagan natin is dapat for 2027 dapat ganun pa din, no. But in the current National Expenditure Program or NEP sa ngayong proposal ay nasa 3.9% pa lang to ng ating GDP.
0: Okay. So, syempre, you lost me at GDP. Ang alam ko lang, kulang pa rin tayo ng classroom.
6: Mm-hmm, exactly.
0: Okay, so bakit po ba, in spite of the budget, kulang pa rin lahat? Pag kinausap po natin ang mga public school teacher, matutulo ang luha mo eh. Dahil abunadong-abunado po sila, pa makapagturo lang. Mm-hmm. Aside from the fact na ang liit-liit pa rin ang sweldo, kulang ng gamit, kulang ng classroom, kulang po lahat. Bakit kaya?
6: Yung kakulangan sa classroom, medyo malaking number siya. It's at 160,000 classrooms yung kulang. At ito, kailangan nating maintindihan na ito po ay bunga po ng years and years of neglect. Hindi po ito kasalanan ng isang administrasyon lamang. Hindi po ito kasalanan ng administrasyon ngayon. Kasi nga po, matagal pong napabayaan yung edukasyon eh. So, maganda po na ngayon nabibigyang pansin po siya at meron po tayong magandang programa, may magandang programa ang gobyerno, ang Classroom Acceleration Program, na hindi lamang DPWH yung magtatayo ng classroom. Ngayon, pati LGU pwede nang magtayo ng mga classrooms, bibigyan po sila ng pondo. Even yung pagtatap sa mga non-government organizations, mga philanthropic organizations na kayang magtayo ng classroom. So we are catching up, I think. The government is catching up in terms of the numbers doon sa kakulangan ng classroom.
0: We're not receiving any reports kung ano po ang kanilang ano, no? Kung ano po ang kanilang progress report niyan. Mm-hmm, puro salita lang po 'yon. Mm-hmm. I mean, I wonder, kayo po ba, nakakahagilap po kayo ng report from the DepEd about how many they've

0: Ngayong araw, gugunitain natin ang Araw ng Mga Bayani. Isang pagkakataon para alalahanin ang kanilang mga sakripisyo at ambag sa Pilipinas.
1: Pero sa paglipas ng panahon, patuloy na nagbabago ang paraan ng kabataan ng pagkilala at mag-alala sa ating mga bayani.
0: Tinanong namin ang ilang kabataan kung gaano pa nila kakilala ang ating mga bayani. Ang sabi nila?
2: Kasi is superhero. Nasaan is my hero.
3: Madami din pong naambag sa Pilipinas.
4: Because died for the Philippines.
5: Because he's a soldier and he protected the world.
6: Because he's the bayani of the Pilipinas.
7: I forgot to design the Philippine flag.
8: Matapang po, parang si mami po.
1: I agree.
0: Narinig mo ba yung isa, superheroes?
1: Oh.
0: Ang sagot niya.
1: Oh.
0: Hindi ba? Itong mga bata. Pero, ewan ko, pero pag tinanong natin yung mga talaga nag-aaral, yung mga grade 1, grade 5, I doubt kung kilala rin nila eh. Hindi ba? Pero itong mga batang ito, eh talagang mga cartoon characters ang mga kilala.
1: Pa eh. Lalo na siguro yung mga nakapag-graduate na.
0: Oo.
1: Magandang malaman kung naalala pa nila yung mga pinag-aaralan nila.
0: Correct. Oo. Oo, dapat tanongin yung mga CEO ng mga kumpanya kung kilala pa nila. No? Okay, para talakayin ang isyong ito, makakasama natin ngayon via Zoom, Director Jose Victor Torres na multi-awarded history professor sa De La Salle University, Manila. Magandang araw po sa inyo, Dr. Torres.
9: Good morning, Ma'am Corina. Good morning, sir.
0: Willard.
9: Sir Willard.
0: Opo.
9: Yeah, magandang umaga po sa inyo lahat at sa inyong tagapalood.
0: Sa inyo pong monitoring, sir, sa mga panahon ngayon, kilala pa ba talaga ng mga bata ang mga bayaning Pilipino? O mas kilala na nila yung mga tao at personalidad na nakikita nila online?
9: Well, base sa aking lolo experience sa pagtuturo, mukhang mas kilala nila ang ating mga bayani kung bahagi na sila ng lesson. No, and bahagi lang sila ng mga sa ating kabuhayan, so sa everyday life pag nababanggit, no? Pero kapag ito ay binigay mo sa kanila, like tulad ng interview na ginawa po ninyo, no? Hindi kagad nakakarating sa kanila yung ibig sabihin ng hero. I think ang number one idea nila ng hero ay dapat patay na.
0: Mm-hmm.
9: No, at hindi ito yung someone who did something for his country.
0: Okay. So, pero ito pong mga national heroes po natin, yung mga bayani, do you think it's still relevant today para ang mga bata ay makilala? When I say bata, ito pong mga nasa school na, no? Hindi po ba nagkukulang ang pagtuturo sa mga bata tungkol sa mga bayaning sinauna?
9: Para sa akin po, no, medyo malaki yung pagkukulang lang pagturo sa ating mga bayani at hindi masyado na ipapakita kasi yung relevance sa society today. Kasi kino-confine natin yung pagtuturo ng mga bayani doon sa palahon nila, no, at hindi doon sa kung paano ito magkakarelasyon ngayon sa sitwasyon natin ngayon. Tulad ng kay Jose Rizal, pagdating ng palahon,

0: pinatay na siya sa Bagong Bayan, tapos na yung lesson. No? Pero yung ideals, kailangan naman talaga ipagpatuloy. No? Kaya lang, yung pagsara natin si Rizal sa buhay ng 19th century, ay hindi na masyado na, ano, hindi na masyadong nakikita ng bata dahil sa relevance nila ngayon. No? Pati yung pag-introduce ng ating bayani tulad ng superhero, tulad ng pinanggit ng isang bata, ay wala na sa level natin, wala na sa level nila yung pagiging bayani. Tipong, paano ko pwede maging bayani tulad nila? Superhero na sila sa akin, no? So how can you relate? Yun yung problema natin ngayon sa pagturo ng bayani sa ating mga kabataan.
1: Parang kumbaga, Corina, Prof. Vic, nilalagay parati ang mga bayani sa pedestal lang at hindi nakaka-relate tuloy yung mga tao. Ano, hindi nakikita yung kanilang mga human qualities. Tapos pati yung pagtuturo, laging emphasis, memorization sa names, dates, at places. So anong nakikita niyong dapat baguhin din, sir, sa pagtuturo sa mga bata?
0: Yung ginagawa namin ngayon sa Lasal, no, regards dito sa ano, dito sa pagturo ng history, ay thematic. No, what I mean by thematic, nilalagay natin sa contextualization, i-context natin yung palahon ng hero at kung paano siya nag-develop ng palahon na yun. No, na magsisimula tayo sa kanila kabataan na ano lang naman sila, tao lang naman sila tulad natin eh. Yun ang kailangan natin ituro talaga sa mga kabataan eh. They were children like them. They were young men like us. They became old if they reached that age like us. No? But in the course ng kanilang development, dahil sa kanilang mga palahon, no? Dahil nangyayari sa kanilang palahon, ay nagkaroon sila ng mga qualities that eventually made them a hero. Pero hindi yung pagtuturo natin ay tatalon ka agad tayo sa hero to. Ito na yung hero natin. Matuturn off lang yung bata eh. Kasi why are they teaching people to us who are higher than us, who we cannot relate to? Kaya nung ginawa namin yung mga dito sa Lasal, especially kay San Jose Rizal, ginawa namin thematic, pinakita namin kung paano nag-develop si Rizal ng ating bayani. No, at kung paano itong mga kanyang mga tinuro ay nagpapatuloy sa ano nila, sa palahon ngayon.
2: Okay, so, but are they still relevant, you think? I mean, of course, to me, they are. No? Dahil nung panahon namin, wala pa namang social media. E sa ngayon po, yes, sir.
0: I think it's the educator's task to make it relevant, to show that it is relevant to the children. Na kailangan, on the part of ng mga guro, kailangan ipakita rin nila na talaga yung pagka-relevance nila, no? The problem that has always cropped up is that these children, the kids and the students are always asked to memorize. No? And I always emphasize, wag naman pali-memorization kasi ulang-ula hindi naman magdodoktor yung mga bata using history. Hindi naman sila magiging abogado na magbe-memorize using history. What I mean is you have to tell this history as a story. Yan ang purpose ng history eh. Kwento. Kaya tinawag kasaysayan, saysay. So dapat matuto ang educators na magkwento.
2: Okay.
0: Ikwento sa kanilang kasaysayan.
2: How do we, paano po natin ipagsasama yung bagong teknolohiya ngayon, social media for example, with the stories of the past? Ito pong mga kwento ng ating mga bayani.
0: Actually, nagsimula nung una yan sa lolo, nagsimula tayong mag-gumamit ng cellphones, no? And the cellphones became quite complicated. I always asked my colleagues, and always in conferences, sabi, use your cellphone to teach. I mean, we upload music, we upload sounds, we upload everything, and when the cellphone eventually became like a computer, all the data is there. All you have to do is learn how to use it to take it to your advantage. Sa palahon ngayon yung AI, no? Medyo nagkakaroon tayo ng kaunting abuso sa AI, no? And ang tawag dito, ginagamit ang AI ngayon sa pag-imbento ng kasaysayan, yun ang mahirap eh. But AI if properly used can also be a teaching tool. For many of these

0: kids kasi mas na-attract sila ngayon sa computer eh.
1: Mm.
0: 'Di ba? Dahil mas na-attract sila sa mga lumalabas kanila cellphones. And it things have to be adjusted in a way that para pwede magsalubong yung technology at yung ano at yung mga kaalaman ng bata. The internet opened a wide vista of knowledge. No, sa para sa edukasyon. Kailangan talaga matuto tayo kung paano gamitin 'yon. No, it's a process na hanggang ngayon nagpapatuloy pa din.
1: Kapag sinabing mga bayani, 'di ba, Corina, Prof, Vic, ang laging naiisip natin yung mga pangalan nila Rizal, Bonifacio, and even Aguinaldo, at hindi na pag-uusapan yung mga unsung heroes. Gaano ho kahalaga na makilala rin po ang ibang mga hindi kasing kilalang mga bayani?
0: Kasi minsan yung hindi nagiging bayani, ang siyang nagkakaroon ng kwento ng ating bayan. Nasa kanila eh. No? Many of these katipuleros, many of the soldiers who fought in Bataan, these were ordinary people. Okay? But showing the Filipinos how did these fellow Filipinos became heroes is that they should be aware of the story. If you look at the Bonifacio Monument, like the one that you're showing now, if you look at the Bonifacio Monument, syempre ang sentro ng story si Bonifacio. Pero sino yung mala sa paligid? No, ito yung mga ordinaryo mamamayan. No? And that is actually how some lessons today, no, are shown in our history. Ano ang role dito ng ordinaryong Pilipino? Dahil bahagi din sila ng ating kasaysayan. The Filipinos in the background. And it is the job of some historians and educators to bring these people in the background to the front.
2: Ayun.
0: Yung ano eh. Oo.
2: Maraming salamat po sa inyong oras, Dr. Jose Victor Torres, professor po sa DLSU, De La Salle University.
0: Maraming salamat.
2: Manila. Thank you po.
0: Maraming salamat. Magandang umaga.
2: Anong una nating imemo? Imemo na yan.
1: Gamitin ang AI para buhayin ang kasaysayan.
2: Alam mo, hindi ko pa lang na-check, ano, pero may sapat bang mga content? Like animation, short reels para sa mga bata tungkol sa ating mga bayani? Parang wala, no?
1: Wala ako masyadong napapansin. Kung meron man, hindi siguro ganun ka-interesting.
2: Oo.
1: Lumalabas nga sa feed ko, Corina, yung mga US presidents, may mga IG accounts na ginagamit ng AI para buhayin sila at gumawa ng video, short videos about specific episodes sa kanilang history. Ayun, very interesting.
2: Yun ang isa sa pinakamaganda sigurong pwedeng gawin ng DepEd. Gumawa, meron talaga silang unit na gagawa lang ng content na interesting. Ang galing ng Pilipino gumawa ng content, animation, yung mga short stories about Rizal, Aguinaldo, Andres Bonifacio, Tandang Sora, lahat sila, hindi ba? Na hindi nakilala ng mga bata. Kasi ayan, Spider-Man, Iron Man, ayan, Wonder Woman, di ba? Yun ang kilala nila eh. Avengers. So, parang wala, una, bayolente. Bayolente ang mga cartoons ngayon. Bakit hindi gumawa ang DepEd ng isang division that will just produce reels and produce content on our national heroes?
1: Tapos,
2: pwede yun.
1: Tapos hindi kailangan i-animate na pasasayawin at pakantahin yung mga bayani, ha? Kasi para namang hindi naman kapanipaniwala na yun.
2: Ang maganda
1: i-emphasize siguro yung human qualities nila para makarelate ang tao. Kasi limbawa, Corina, nakarelate ako kay Rizal kasi alam mo ba ang height niya 5'3 lang?
2: Okay.
1: Tapos, ganun siya kadakila, di ba?
2: So, yes.
1: May capacity for greatness kahit ang maliliit na tao.
2: Oo naman, maliliit na tao literally. Totoo yan. Pero, ang tanong, kailan kaya, hindi ba? Kasi malaki talaga ang kailangan nating bantayan pagdating po sa edukasyon ng ating kabataan. Kung tayo nga, medyo kinukulang pa, di lalo na ang mga bata ngayon. Hindi nila alam, no? So, imemo na yan. Sana gumawa po ang DepEd ng ibang uri ng curriculum, gamitin ang AI sa magandang paraan. Kasi may magandang mga ehemplo naman ang online content. Kung tayo mismo ang maglalagay ng content dyan. Hindi yung kung ano lang ang naaabutan ng mga bata. Okay. O imemo na rin yan. Yung pagbabantay.
1: Sa budget.
2: Yung lahat ng pwedeng pagkakitaan sa budget ng DepEd. Mm-hmm. Hindi ba dun sa pag-purchase ng mga textbook, school supplies, at higit sa lahat yung mga classroom?
1: Na pwede pa lang, private na lang ang gumawa.
2: Yun ang sabi ngayon sa atin, hindi ba, ng PBED, na pwede bang i-decentralize na mula sa DPWH ang lahat ng mga construction? Bakit sila lang ang pinagpala na pwedeng kumita? Hindi ba? Bakit hindi na lang natin i-outsource sa private contractors ang paggawa ng mga classroom? Baka yan ay mas matibay, hindi magnanakaw.
1: Mas mabilis.
2: At saka, mas mabilis. Oo, totoo yun. Ha? Bantayan po natin yan. At ayan po mga kababayan, sana'y nakadagdag po kami sa paglilinaw ng mga issue. Tandaan na anuman ang ating pinagdadaanan, tayo din ang pwedeng gumawa ng paraan. Walang mangungurakot kung hindi tayo magpapakurakot.
1: Walang mga api kung hindi tayo magpapaapi.
2: Live po tayo sa Belo 947 BFM at naka-simulcast sa Bilyonaryo News Channel at DWAR Abante Radio 1494. Lunes hanggang Biyernes mula alas 7 hanggang alas 9 ng umaga. Ako si Corina Sanchez Rojas.
1: At ako si Willard Cheng.
2: Hanggang bukas, ito ang Memo.

0: gabi, ako si Raya Capullo.
1: Ako naman si Dexter Canino. Basura na naman! Hindi pa rin titigil ang MNDA sa paglilinis ng garbage truck redemptorist channel sa Paranaque City.
0: Sinusulong ang 20% discount sa internet load para sa mga estudyanteng sumasailalim sa online learning.
1: Sama-sama nating tutukan ang mga galaw ng ating mga politiko na may epekto sa ating mga Pilipino.
2: Politico Nightly.

0: Grave Insights.
1: That's why I hate Ayuda.
2: Ang mga kalokohan nasa baba eh.
3: Tuloy na yan. Ipakita ng mga ebidensya.
0: Bold political views.
4: Si Rowena Quezon, she also tried to exploit it.
5: Ano makakala ng mga Pilipino dito sa impeachment trial?
6: Kahit na ayaw ko magkaroon ulit ng kamag-anak sa Malacanang, it's also Senator Bang.
0: Conversations that go beyond the political headline.
7: Sino mga hula mong kakasuan?
1: Hindi man kami sa hayo ni Jess Halimbawa.
8: Parang ano, medyo offensive yung ano ah.
0: Political Talks. Friday, 8 p.m.

Magandang umaga mga kababayan. Live tayo sa Mello 947 BFM at naka-simulcast sa Bilyonaryo News Channel at DWAR Abante Radio 1494. Good morning po! Ako si Corina Sanchez Rojas at dito na tayo sa Usapang Totoo. May konting talino at puso para maintindihan natin ang nangyayari sa paligid natin. Ito ang Memo

0: Hello! Magandang umaga po sa inyong lahat. Happy Monday! At sana'y nagkaroon kayo ng magandang weekend. Maganda weekend mo?
1: Maganda naman. Nakapagpahinga with family.
0: Talaga? Oo, ako din. hindi yata ako tumayo buong weekend. So maganda naman yung minsan tayo po'y nagpapahinga. Okay, so sa kabila ng paggunita ng araw ng mga bayani, magpapatuloy ngayong Linggo ang mga pagdinig ng Kongreso sa mga panukalang budget ng bawat ahensya. Anong mga ahensya kaya ang papaldo at sino ang uuwing luhaan? Meron ka na bang ideya?
1: Wala pa. Surprise to eh.
0: Ayun, ibigay na natin ang ating memo speak word of the day. Kasi pag sinabi nating budget season, nakakalimutan natin madalas na yan po ay pera natin. Yan po ay mula sa pagbubuwis sa atin. At sabi ang pagkakadiskubri nga natin, yung kung sino pa ang sobra ang yaman, yun pa ang binawasan ng pagbubuwis. At kung sino pa naman yung kakaunti lang ang kinikita, yun naman ang dinagtaga ng buwis.
1: Oo. So ito ay may kinalaman sa budget.
0: Ito, memo speak word of the day natin. At yan ay, bayan anihan.
1: Imbis na bayanihan, maraming papaldo.
0: Hindi ba?
1: So, ang ibig sabihin pala nito sa ating diksyonaryo ay harvest time na naman pagkatapos ng budget approval.
0: Ayan, aanihin na naman nila ang kanilang ang mga ipinunla natin. Sila ang aani.
1: Tayo, ano na naman?
0: Paano na naman kami? Paano kaya? Kailan ng deadline para ma-approve ang budget?
1: Usually, nangyayari ang pirmahan, December na eh.
0: December na. Also, may oras pang magpanggap na kumukonsulta sila.
1: Sakto sa Christmas bonus.
0: Oo nga. Magkano na naman kaya ang LGSF? Magkano na naman kaya ang MOOE? Ayun. So, at alin ang mga departamento na medyo angat sa iba? Okay. So, paano po natin mababantayan ang ating budget? Pag-usapan po natin. Pero anong nakasulat sa ating memo ngayon? Noong nakaraang Huwebes, ay nagtungo ang delegasyon ng Pilipinas sa pangunguna ng Cybercrime Investigation and Coordinating Council at ng Department of Information and Communication Technology sa kumpanya ng Meta at Roblox sa Singapore. At doon, nakipagdialogo ang lahat para magkaroon ng mahigpit o mas mahigpit na seguridad at saka yung mga security measures sa paggamit ng mga menor de edad ng social media at online games sa Pilipinas. Sa palagay mo, mangyayari na talaga ito?
1: Dapat. Mm-hmm. Kasi kung hindi, di ba dapat merong nuclear option na sinasabi? Talagang i-ban na yan. Yung Facebook at Roblox at yung mga social media apps nila.
0: Hindi ko nga maintindihan bakit nahuhuli ang Pilipinas eh. So mag-iisip ka rin talaga, hindi ba? Pero ngayon, talagang sineryoso na nila. Wag lang sana mangyari na ito'y matabunan na naman ng ibang mga balita at magkakalimutan na naman.
1: Kaya siguro mahalaga na dapat may eksaktong petsa talaga na deadline.
0: Oo.
1: Para kung pumatak na yung araw na yon, dun magkakasingilan na dapat.
0: Oo. Pero sa kabila ng kanilang victory, ng kanilang bringing home the bacon, alamin natin mula sa isa sa mga delegado doon kung ano talaga ang pinag-usapan, ano ang timeline, at ano ang nakikita nating epekto. Sa ating memo number 2 naman, sa 2027 National Expenditures Program o NEP, bahagi po yan ng ating budget. Halos 1 trilyong pisong pondo ang panukala na ilalaan para sa Department of Education. Tinatayang 13.55% ito na kakagat sa kabuang 7.2 trillion peso proposed national budget. Gaano ba kahalagang matutukan ng taong bayan ng tamang paggamit ng nasabing pondo? Napakahalaga. Bakit? Hindi kasi natin nababantayan kung paano sila kumikita dyan eh. Nalaman natin na, di ba, ikaw na ang magkwento doon sa gumagawa ng mga classrooms na pribadong sektor.
1: Yes, kasi alimbawa yung grupo na Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry, talagang proyekto at abuksiyan na nila na magpatayo ng mga classrooms bilang tulong sa gobyerno. So meron silang Operation Barrio Schools. At ang sinasabing cost lang sa pagpapatayo ng classroom ay parang very minimal, pero sa gobyerno ko ikukumpara, times 3 ang presyo ng
0: times 3 lang ba? Hindi ba sabi mo dalawang school building? When you say building, two classrooms?
1: Two classrooms in a building.
0: Two classrooms, oh. Okay. Tapos, pagdating sa budget ng Department of Education, hindi lang triple
1: times na... Times 10. Kasi times... 2.5 million sa gobyerno. Tapos, about 250,000 lang sa kanila. Yung costing.
0: Yun ang sinasabi ko, diba?
1: Bakit kaya na pribadong sektor, diba, na magpagawa ng classroom sa murang halaga? Mm-mm. Tapos at pagdating sa gobyerno, overpriced na.
0: And think about kung saan-saan pa sila maaaring gumagawa ng pera. Mm-mm. Hindi lang sa paggawa ng classroom.
1: Ako, nandiyan pa yung mga textbooks.
0: Yes. Bakit walang mga textbook ang mga bata? Bakit ang baba ng sweldo ng mga guro? Bakit kulang ang mga classroom? Gumagamit na lang po ng plywood para yung isang classroom maging dalawa. O yung iba sa ilalim pa rin yata ng puno, nagtuturuan, hindi ba? At abonadong-abonado ang mga teacher natin. Okay, so it's is it already September?
1: September, bukas pa.
0: Bukas pa ang September. National Teachers Month, bahiya naman kayo. Oh. Lahat bubusisiin, lahat aalamin, lahat babalansihin dito sa Memo.

0: Every day, new stories are being served. The freshest takes. The stories that everyone's talking about. The Daily Dish. Make sure you don't miss a thing. Only here on the Bilyonario News Channel.
1: Samantala, sa naging dialogo sa pagitan ng Pilipinas at Meta sa Singapore noong Huwebes, sinabi ng CICC na nangako ang Meta na mas paiigtingin ang pagtugon sa mga peking video na ginawa gamit ang artificial intelligence o deepfakes at ang pagkikipag-ugnayan sa mga otoridad sa imbestigasyon ng cybercrime at iba pang banta online. Those are a lot of words. Okay, so ano bang ibig sabihin nun? Ano po ang mga, ang alam ko po na nais po ninyong makamit sa inyong pagpunta doon is definitely is violence, yung to address the problem of violence which minors can access, recruitment, etc. Yung kabastusan, pornography, and also yung yun nga AI deepfakes and fake news. Ano na po ang nangyari, sir? Nung pag sinabi po natin, pumayag na ang Meta, yay! Ano ibig sabihin nun?
2: So, the mga exact deliverables po nila is within the next 2 months, they have to set up a jurisdictional representative here. Ibig sabihin na magkakaroon na tayo ng jurisdiction over them. So, that's one. So, our court processes mas mabilis na, Ma'am Corina. Second po, pagdating po doon sa mga tiyatawag yung mga pakikipagtulungan sa mga otoridad. So, the subpoena process of the NBI would now be recognized po na Meta. So, mas mabilis na po. Ang goal talaga, yung sinasabi ni Director Melvin Matibag, wala na hong makakapagtago ngayon sa Meta, sa Facebook, sa Instagram po. So, pangatlo po is yung, yun nga ho, yung pag-e-enroll ng mga iba't ibang mga personalities na madalas po na di-deepfake, na AI yung mga videos nila. So, yung mga nag-e-endorse, so, ipapasok na yun doon sa AI algorithm na po ng Facebook, ng Meta, para na po sila na po ang maglinis niyan sa platform nila.
1: Okay, so bago natin talakayin ang lahat ng mga detalye nitong magandang balita, tila, ano, Willard?
3: Yes, at ayon pa nga doon sa Philippine delegation na kinabibilangan ni Yuseca Paraiso, inaasahang pupunta sa Maynila ang Meta team sa kalagitnaan ng Setyembre para ituloy ang pag-uusap at pagpapatupad ng mga napagkasunduan.
1: Makakasama nga po natin ang Yuseca Aboy Paraiso, ang Executive Director ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center. And congratulations po sa inyo.
2: Naku, maraming salamat, Ma'am Corina, Sir Willard. At sa amin naman po, hindi pa siguro tapos kaya yung sasabi niyo yung trabaho. These are just commitments and we have to make sure that these commitments are met po.
1: Mm-hmm. When you say commitment, you have a timeline?
2: Yes po. Ang pinag-usapan po namin, kasi alam na nila ho, darating na yung, for example po, yung pagkakaroon ng jurisdiction over them by setting up their jurisdiction or their country representative here. So dapat to within 2 months yan kasi alam na nila padating na yung enhanced OSAIC sa IMLO natin. And part of that bill that would come into law po is yung pagkakaroon ng jurisdiction ng office here. So by September ho, dahil alam na nilang paparating na yung batas, sila ho nagkusa na, sige, let's speed up the process na. So by mid-September po, papunta ho sila dito to form a technical working group ba kasama ho lahat ng mga ahensya ng gobyerno na concerned po. Kasama na rin po dyan ang DepEd, NBI, Law Enforcement, PNP, DICT, NTC, NPC, CICC, of
1: naku,
2: course.
1: Dami na naman yun.
2: So, pero again, nakaset na yung mga commitments at pinag-uusapan na lang po paano natin i-implement. For example po, yung integration po doon sa National ID System. Napaka-importante, Ma'am Corina, Sir Willard, na yung pagkalimbawa may gumagawa na masama sa atin dito, tama naman yung pinag-uusapan natin na hindi sila yung arbiter ng truth, hindi sila dapat maging arbiter ng truth. Pero kung halimbawa may nasaktan, may naagrabyado, dapat may recourse yung taong yun by going after doon sa mga, whether it's an anonymous account or a particular account na para ma-establish na ito talaga yung identity nito, mapanagot sila, there would be accountability.
1: Now, what about simply banning minors from getting a hold of gadgets?
2: Pwede naman po.
1: Kasi ginawa na po yan ng ibang bansa eh. Ano pang hinihintay natin?
2: So, that would require law po, ang sinasabi ho ng mga eksperto at saka ng mga platforms mismo. Susunod sila, tatalim na sila as long as the law is there po.
1: Ayun, kailangan talaga sa ano muna, sa napakabibilis nating mga congressman.
3: I wonder, Corina Yuseca Aboy, ano yung

0: yung demeanor ng mga nakausap niyo sa Singapore? Kasi for the longest time, matitigas na ulo nila eh. Halos parang di sila nakikinig.
1: Baka sa the word is mayabang.
0: Yun, mayabang. Oo. Sa reklamo. Mm-hmm. Belligerent even. Anong tingin yung nagbago? At ano yung naging demeanor nila sa meeting ninyo?
1: Natalo sa kaso sa Amerika.
2: So that's all po. Maganda yung sinabi ni Ma'am Corina. Mm-hmm. The day before the meeting, nagkaroon na ng settlement.
1: Ang swerte nyo.
0: Yung timing, no? Swerte sa timing.
1: Parang pinaghandaan, ha?
2: Tapos yung mga nakalagay po doon sa mga kinaso sa kanila, I think this is the second time na natalo sila. There are several cases in the States against them. Pero ito, nag-set na ho talaga. Sila mismo nagkusa na, nag-settle na. And most of the arguments we have, child safety, misinformation, disinformation, addiction sa internet, yun po yung nilalaman ng mga kasong yun. So yun din yung argumento natin sa kanila. Plus siguro, nakatulong din po na sinuportahan tayo ni ng House Leadership, ni na Speaker D, ng Senate po, nakasama namin sa delegation. At syempre yung sinabi ho ng ating Pangulo na open siya pag naman nakakasama na sa atin to, open siya at pag hindi sumusunod yung mga platform na iban itong mga platforms na to.
1: Yes, go ahead.
0: So kung halimbawa, nagkaroon na nung anti-osaiklon na enhanced na ipapatupad at magsiset up na sila ng office, posible na yun na maghabla ang mga tao laban sa Facebook at humingi ng danyos kung sakaling may mga negative effects ito sa mga anak nila.
2: Yun ho ang magiging consequence yan, Sir Willard. Yung parang na tayong nasa US na parang if they have personalities here. At syempre, kung ano yung nakikita natin epekto, hindi naman yung maganda, yung masama, pagtingin ng mga tao na agrabyado sila, pwede na nilang ihablo yung mga platforms na yan.
1: Naku, paano naman nila gagawin yun para mga higante? So, just in case, are you open for people to seek your help if they want to file cases against Meta?
2: Yes, ma'am. Parati naman tayong ganyan. No? Pag halimbawa, kailangan ng kasuhan yung mga platforms. At hindi lang Meta eh. Hindi lang yung social media platforms ang inaay namin, Ma'am Corina, Sir Willard, no? Pati yung mga messaging platforms where these children are being brought after the platforms, kung saan sila ginugroom, saan sila ini-indoctrinate, saan sila nira-radicalize. Kasama rin dyan ho yung mga gaming platforms, kung saan naman ho, tina-target sila, tsaka na-expose sila sa violence, hindi talaga age-appropriate yung content. Sama na natin yung mga streaming platforms kasi ang higpit sa MTRCB. Pag nanonood tayo ng sine, hindi ko madala yung mga pamangkin ko, pero pagdating sa bahay, mag-streaming platform sila, walang regulation, walang ano.
1: Right.
2: Hindi natin ma-limit pag ano yung makikita nila doon sa mga platforms na yan.
1: Okay. Going back to the decision of the courts in America. Nagbayad sila ng danyos, ano? I think is it $7 trillion?
2: For the case was for $1 trillion, they settled for $14 billion.
1: Oh, okay. $14 billion. So, okay, binayaran sila. Pero ano yung pagbabago? Ano po yung mga pagbabago na kailangan gawin ng Meta sa Amerika?
2: So, hindi pa nilalabas ho yung contents nung settlement nila. Pero, again, the case stemmed out of addiction nung doon sa platform po. So, I think there would be certain concessions, certain policy changes na gagawin ho yung Facebook at saka yung Meta. And I think they also own Instagram. So, yun ho yung magbabago sa mga platforms
1: there. So, not just on minors, on all itong addiction na ito?
2: So, it's mainly focused on minors, Ma'am Corina, doon sa addiction na yan.
1: Okay. So, hihintayin natin ang kilos pala ng Congress, ano? Kung talagang seryoso sila. So, itong Roblox naman, bakit po hiwalay? Hiwalay yung nagpapatakbo ng Roblox.
2: Magkaiba ho yung mga platforms na yan. So, Roblox is a gaming platform. It's a sandbox even. Ibig sabihin, no? May base game siya, tapos yung mga developers pero pwede gumawa ng mga sarili nilang games within Roblox, no? So, ang kay Roblox naman medyo madali na kasi even before nag-commit na sila, so we were just there. Tanungin, bakit hindi pa nagagawa? Yung una, yung pagsasetup nyo ng jurisdiction here in the Philippines or pagsasetup nyo ng office here in the Philippines. And second, yung pag-i-integrate nyo doon sa national ID namin for age verification. So within that meeting, parang nga akong sinasabi ni Secretary, pinaghandaan tayo eh. Kasi naka-ready na sila na naka-setup na sila ng Singapore office. Mag-ano na lang kasi wala silang regional office before eh. So naka-setup na sila sa Singapore in preparation for setting up office in the Philippines. At naka-ready na lang yung technical working group nila para naman doon sa technical conversation kung paano yung integration ng national ID natin sa age verification nila.
1: Okay. What other countries do the national ID system when it comes to the use of social media?
2: Marami naman po.
1: Marami naman
2: po. Kasi kailangan mo yung age verification. Ang, ang, for example, let's fo-

0: focus on why we suggested and why we demanded from Roblox na integrate sa atin yung national ID natin. Ang face, ang age verification ho nila, camera. Tapos i-guesstimate lang yung age mo. So, hindi siya talaga ano. Hindi
1: ako, paano tayo, Willard?
2: Oo, okay. Nga.
0: Baka
2: ikaw,
0: minor so lalabas.
1: Minor lalabas? Paano yun?
0: So, yun 16 yung ka ano. Lang. So, yun oh. Yung nangyayari. Tapos, oh. Pag diba, hindi kaya, hindi maghulaan yung totoong edad mo, yung age appropriate content na apektuhan. So, yung mga bata, nakakita ng mature content. Yung mga matatanda na predators, nakakausap yung mga bata. So, yun yung nagiging problema.
1: Okay, so that's why we need the national ID system. Yung yes, po, sabi ninyo. Sa Singapore, ganun din po ba?
0: They integrated it one of their IDs, ma'am. Hindi ko lang alam kung yung national ID rin nila yung in-integrate nila. Pero again, the purpose is it's appropriate content. And pangalawa, I think which is more important na nangyayari sa Singapore na isasuggest ko rin sa Meta is yung una-una yung age yung ID system nila nagagamit para i-verify yung mga users mismo. So hindi talaga pwedeng magkaroon ng mga dummy accounts. And second, yung mga hindi taga Singapore hindi nakakapag-participate do sa conversation nila do sa Singapore. So nalilimitan. For example, doon mababawasan yung mga troll farms tsaka yung mga ano na nanggagaling sa ibang bansa, which is happening here in sa atin sa bansa natin.
1: Mm-hmm. Oh. May mga trolls din ba? Sorry, dito kasi sa Pilipinas, ano na yan eh.
2: Parang, kabuhayan na.
1: Kabuhayan na talaga, mm-hmm. Oo. Meron po ba tayong batas laban sa trolls dito sa Pilipinas?
0: Wala po. Wala po.
1: Yun ang problema. Mm-hmm. Oo. So, pero sa ibang bansa po, banned po yan. They're successfully able to stop it.
0: So, yun nga yung nakita ko model sa Singapore na, for example, trolls and dummy accounts, hindi sila pwede mag-participate sa national discussion within the platforms. So, ibig sabihin, no, pag yung mga troll farms, and to be honest, yung mga troll farms, hindi naman galing sa Pilipinas yung karamihan, yung mga malalaki. Maliliit yung mga nandito na nakikita natin. And pag nakita naman natin na kaya nating ilimit at saka nasisita natin eh. So, pag ganito, hindi taga-Pilipinas yung mga, for example, aatake sa atin, yung magko-comment, mag-a-attack sa'yo, hindi lalabas dapat sa comment nila yan. Dapat yung mga taga-Pilipinas lang din nakakapag-comment dyan.
2: Mm. Yung sa age verification system, paano naman masisiguro na, kumbaga, hindi magkakaroon ng palusot or another innovative way yung mga perpetrators na paikutan ito at makapag-enroll pa rin sila?
0: So, again, we in government, and I think the platforms are doing everything we can to secure our cyberspace. It's yung mga nangyayari sa cyberspace natin, maraming factors yan eh. For example, yung sinasabi nyo, Sir Willard, na napapalusutan ng mga bata, kasi gamit yung magulang, gamit yung kuya. And that's labas na sa sakop namin. Kailangan magtulungan ho tayo. Na yung mga magulang, ginawa na namin ho to. Pinagpit na namin yung mga regulasyon. Ginawa namin safer. So, wag naman ho kayong mag-participate or wag na kayong mag-contribute by kukonsintihin yung mga anak nyo para lang gamitin yung mukha nyo para mag-age verification. So, ganun ho.
1: Ayun. Kailangan talaga ng national ID system. I think it's not enough yung face recognition. Ano? Hindi kasi gaganunin mo lang sa face ng yaya mo eh.
0: Tama ho. Oo. Kasi yung anak ko, personal experience ko yan, yung anak ko, 13 years old, ginamit niya yung mukha ng nanay niya para mag-age verify. So, yun. That's why very familiar ho kami within our household. Ano yung nangyayari sa Roblox?
1: Maabilidad, sir. Anak nyo. Yan ang ibig sabihin niya.
2: Tapos dahil mahal na mahal anak, di matanggihan.
1: Hindi lang yun. Pag busy ka, wala ka nang magawa, di ba? Para manahimik na lang. Okay, so ito po ay, it's very promising, ano? Pero ano tingin po ninyo sa mga congressman? I mean, sino po ang sumama sa inyo sa delegasyon?
0: So, ang pinasama ho ni Speaker D po, si Congresswoman Ann Matibag, who happens to be the wife of Director Melvin Matibag, who also heads yung committee for, chairs the Committee for Women and Children sa Congress po.
1: Ah, okay, okay. Sa Senado naman po?
0: The representatives of the Committee on Women and Children, ni Senator Risa Ontiveros, so, sina Attorney J po kasama namin.
1: I see. Okay. So sila ang pwede nating kalampagin kung kailan nila you know, they have to write it all down already, yes. Di ba? Formulate it.
2: As soon as possible.
1: Oo, hindi yung puro konsultasyon na tagal na naman yan, di ba?
2: Corina, Yusek, I wonder also, after the two cases of shooting incidents sa mga paaralan, anong napansin ninyo sa online activity? Mas dumami ho ba yung kumbaga, nagbabalak ng violent activities online?
0: Actually, yun nga yung ano, kaya, I'll be honest, wala pa kaming tulog ngayon kasi nakita natin yung spike ng mga threats na nangyayari online so sa mga school. So, we coordinated with the PNP, NBI, because I think kahapon, during the weekend, marami hong mga threats ng mga school shooting. So, we coordinated with the PNP, NBI, the DepEd. I think magpapatawag na ang DepEd na meeting within the week po para mag-establish na ng protocols para doon sa mga online threats. Yung mga nagbabanta na magagawa na school shooting doon sa mga iba't ibang mga paaralan natin.
1: Kasi sa ngayon, mga banta.
2: Dapat yata ituring na itong ka-level nung, di ba, may airport bomb jokes.
0: Tama ho.
2: No, na mahigpit ang parusa.
0: And I agree po, Sir Willard. No? Yan din yung treatment namin. So that's why we will establish protocols. Pag halimbawa ho, yung mga may ganyan banta for verification at saka pag halimbawa na-verify natin na medyo credible yung threat, nagkaroon ng mga safety protocols po.
1: Okay. Naku, ewan ko, hanggang ngayon na, hindi pa nga nila mapigilan ang mga bata na magdala ng cellphone sa eskwelahan eh. Hanggang ngayon, wala pa rin yun. So just to summarize, sir, I hope you don't mind.
0: Nope.
1: The last question na lang. So ano po ang mga inaasahan yung target? Ano po ang mga target na gusto ninyong maabot?
0: So by next month po or in the coming weeks po, pupunta dito yung mga platforms na yan. We would establish a threat, not a threat monitor center, sorry, but a technical working group with them para ho, una-una, technically, masabi na natin, maglalaylay na kami ng API for, para ho makapag-integrate na tayo ng mga systems natin. Second, titingnan natin, I think for Facebook, madali na dahil may opisina na sila dito, magde-designate na lang sila ng country representative. That's a different conversation altogether with roadblocks. No? So, I think the timelines are clear. By the next 2 weeks, they would be here in the Philippines establishing that technical working group para magawa natin yung integration, pagsisetup ng office, at saka establishing protocols, really, para sa mas mabilis na coordination ng government and their platforms.
1: And this would be against violent content?
0: Violent content.
1: The use of minors, no?
0: The use of minors.
1: And then pornography?
0: Pornography po.
1: And fake news?
0: Fake news po, pagdating po sa fake news, ang usapin dyan, kailangan ho ma-identify na natin sino yung gumagawa ng fake news against a specific person para mapanagot. Again, even us, nag-a-agree na, we cannot be the arbiters of truth. Kailangan korte ho talaga yan. Pero kailangan yung mga taong nasaktan, mga taong naagrabyado, kailangan kilala nila, sining kakasuhan nila, and they have enough evidence na, ito, sinabi mo to, ito yung account na to, sa'yo to. So, di ba, may recourse na kaagad tayo.
1: Ayun. At least may accountability.
0: Tama po.
1: Ayun. Okay. Maraming salamat po sa inyong oras. Yusek Aboy Paraiso, wala pang tulog, ang Executive Director ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Maraming salamat.
0: Maraming salamat din po, Corina, Sir Willard.
1: Thank you so much. And congratulations. Manatiling nakatutok, magbabalik ang memo.
3: What song would surprise people to find sa playlist mo?
4: Nagra-rap din ako. Kung ikay umiibig, umaawit ka. Nagbabago nga ang tempo, ang titik at galawang di nagbabagoy iyong pananaw.
1: Nako, muling umiinit ang usapan tungkol sa pondo ng Budget of Education na taon-taon ay kabilang sa mga ahensya na may pinakamalaking budget sa gobyerno. So bakit kulang pa rin parati? Hindi natin maintindihan. Higit 1 trilyong piso ang ilalaan para sa DepEd.
2: Kabilang pa nga sa pinaglalaanan nito ang mga sahod at benepisyo ng mga guro at iba pang personnel, pagpapatayo at pagsasaayos ng mga silid-aralan at mga programa para sa mga mag-aaral.
1: Para talakayin ang isyong ito, makakasama po natin ngayon Hannibal Camua, ang Executive Director ng Philippine Business for Education. Magandang araw po, sir.
5: Magandang araw, Ma'am Corina, Sir Willard. Thank you for having me.
1: Okay. Ang laki po ng pondo ngayon, mahigit isang trilyon, ano? Ano po ba? Ito ba ay less than last year or more than last year?
5: Relatively same figure, no? This year, 2026, is 1.35 trillion for the whole of the education sector, DepEd, CHED, and TESDA.
1: Ah, so parang ganun din?
5: Yes. But currently, it's... this year's... itong taon na to na... budget is actually for the first time ay na-breach natin yung standard, no, na 4.4% of our

0: Exactly.
1: Okay, so bakit po ba, in spite of the budget, kulang pa rin lahat? Pag kinausap po natin ang mga public school teacher, matutulo ang luha mo eh. Dahil abunadong-abunado po sila, pamakapagturo lang. Aside from the fact na ang liit-liit pa rin ang sweldo, kulang ng gamit, kulang ng classroom, kulang po lahat. Bakit kaya?
0: Yung kakulangan sa classroom, medyo malaking number siya. It's at 160,000 classrooms yung kulang. At ito, kailangan nating maintindihan na ito po ay bunga po ng years and years of neglect. Hindi po ito kasalanan ng isang administrasyon lamang, hindi po ito kasalanan ng administrasyon ngayon. Kasi nga po, matagal pong napabayaan yung edukasyon. So, maganda po na ngayon, nabibigyang pansin po siya at meron po tayong magandang programa, may magandang programa ang gobyerno, ang Classroom Acceleration Program, na hindi lamang DPWH yung magtatayo ng classroom. Ngayon, pati LGU, pwede nang magtayo ng mga classrooms, bibigyan po sila ng pondo. Even yung pagtatap sa mga non-government organizations, mga philanthropic organizations na kayang magtayo ng classroom. So, we are catching up, I think. The government is catching up in terms of the numbers doon sa kakulangan ng classroom.
1: We're not receiving any reports kung ano po ang kanilang ano, no? Kung ano po ang kanilang progress report niyan. Puro salita lang po 'yon. I wonder, kayo po ba nakakahagilap po kayo ng report from the DepEd about how many they've finished in every year?
0: Medyo masaklap yung numbers, particularly if you're going to look at it nung height nung Senate inquiry about this classroom shortage . Kasi nga yung performance ng mga doon sa mga natapos na classrooms ay napakababa po talaga. Kaya po nagkaroon ng programa na dapat merong public-private partnerships. Noong ngayon, hindi pa ito nagbubunga, hindi pa natin nakikita talaga yung epekto nito or yung, let's say, yung bunga nito. Kasi nga, it would take some time para, number one, it would take some time for the partnerships to be formed, and then it would take some time for the classrooms to be constructed in the first place.
1: After 4 years, nakaka-apat na taon na po itong administrasyon, hindi po ba?
0: True.
1: So, you, ano bang kulang? Kulang ba sa oras? Kulang ba sa pondo? Sabi po niyo, may pondo naman nakalaan.
0: Yes,
1: ano?
0: Yes.
1: So what is your diagnosis? Bakit kulang pa rin ang classroom?
0: It's really on the execution, Ma'am Corina, if I may say. It's really on the execution. For the longest time, the execution just in terms of construction of classrooms is focused on just one modality. Iisa lamang ang paraan natin sa paggawa ng classroom. And that's through DPWH. Eh, hindi nga ganun kataas yung kanilang turnout rate, no? Hindi nila kaya to keep up with the demands. Kasi nga, every year, madami rin tayong nasisirang classroom. That's number one. And then every year, mas lumalaki yung kakulangan kasi mas dumadami ang estudyante. So, in this case, the student to classroom ratio, mas lumalaki siya. So ngayon, with hindi lamang DPWH ang pwedeng magtayo ng classroom, meron ng ibang mga modalities. So we are seeing that this would be a very promising step by the government para matugunan yung classroom shortage.
2: Ano magiging itsura, Bal, ng public-private partnership kung sakaling ipatupad ito sa pagpapatayo ng classroom para makatulong sila?
0: Sa alam ko lang, Sir Willard, no, maganda yung public-private partnerships, no, because dito pwedeng mag-tap ang ating gobyerno, let's say, ng mga private companies na sila yung magka-construct ng classroom. And then, pwede siya na either rerentahan siya ng gobyerno, yung mismong classroom na itinayo ng private company, or in this case, meron siya na babayaran siya ng gobyerno in the span of, let's say, X number of years or X number of terms. That's one, no? There's also this modality of public-private partnership na tinitingnan nila na yung mga existing na mga structures na pwede nang gawing classroom. Ang context nito ay nung time ng pandemic, ang daming mga small private schools na nagsarado because konti yung kanilang student or nawalan sila ng estudyante. But then their structures are still there. Their buildings are still there. So tinitingnan din ng DepEd, sa aking pagkakaalam, kung pwede nila itong marentahan. Ito mas mabilis kasi nandyan na yung structure, konting retrofitting, konting repairs, pwede nang magamit kaagad ng ating mga learners.
1: Okay, parang hope runs eternal, hindi ba? Nanawagan po ang PBED, no?
0: Yes.
1: Ang PBED is private. is it?
0: We are PBED is an NGO, ma'am.

0: Ma'am
1: NGO,
0: Corina.
1: Okay. Yes, nanawagan po kayo ng mas malinaw at mas transparent na paglalaan at paggamit ng pondo this time with DepEd. So, ano po mismo ang mga datos o impormasyong dapat regular na ilabas ng DepEd sa kanilang paggamit ng pondo?
0: Mm-hmm. So, number one, dapat...
1: And how do we get them to do it?
0: I think just in terms of transparency, no, nandoon naman, no, we're on the right track in terms of let's say spending at makikita natin kung saan na ilalaan yung pondo. Ang sinabi ko kanina, sabi ko nga is it's really on the execution, budget execution ang nagiging problema natin. Like right now, we are more than halfway into the year. September na tomorrow, it's already September. If you're going to look at budget performance, how much already ng budget ng DepEd for 2026 ang kanilang nagastos? Mm-hmm. At na-execute na nila ng maayos. So that's really our call, because it's not already a question of, let's say, wala tayong pera. Nandoon na yung pera. It's really how it's being allocated. Is it being allocated to, let's say, activities na talagang nagpapataas ng ating learning outcomes? Nabibigyan ba natin ng tamang investment yung mga early learners or early grades natin from grades 1 to grades 3 na pag-graduate or pagtapos nila ng grade 3, dapat marunong silang magbasa. So, dapat nandoon yung investment. No? Alam natin, maraming problema. Katulad nga ng sinabi po ninyo, may classrooms, may textbooks. So, we can say that the budgets could be spread into this concerns or these activities, but we need to be laser focused on the very basics. So number one would be literacy and numeracy. Dapat we make sure that grade 1, grade 2, and grade 3 marunong magbasa at magbilang ang mga learners natin, because that's where it starts. Pagdating ng grade 4, pag hindi yan marunong magbasa, hindi yan marunong magbilang, mas lalong mahuhuli yung pagkatuto ng bata.
1: Sir, wala daw silang gamit.
0: Mm-hmm.
1: Wala silang teaching materials. Paano mo nga naman aayusin yung pagbabasa, pagbibilang at comprehension kung kulang po sila ng gamit?
0: True. And that's really our call. Dapat talaga itong mga learning materials on time na dumarating sa mga eskwelahan. Itong mga libro, which has been for the longest time, problema yung pag-deliver
1: ng libro.
0: Okay, so
1: obviously government isn't doing, it's not doing enough, no? Kahit na pinakamalaking pondo pa yan, ek-ek, pero hindi naman talaga napupunta sa paraan na it has an effect that you can feel,
0: yeah,
1: or tangent, diba? May binanggit po kayo kanina na may binuo na pong grupo ngayon.
0: Para
1: tingnan kung saan napupunta yung pondo?
0: Mm-hmm. It's actually a coalition of non-government organizations and civil society organizations, the Philippine Budget Coalition. So I think nagsimula ito sila, and we are part of it, PBED is part of it, we're monitoring the education budget. No? But then, itong budget coalition na to, it monitors the whole of the budget. No? So tinitingnan kung saan na allocate yung budget based on the National Expenditure Program ngayon for 2027. And then, maganda po kasi nakikita po siya and it's available to the public na makikita kung aling mga ahensya ang may pinakamataas na proposal for 2027 budget, alin yung mga nabawas, alin yung mga nawala, alin yung mga nadagdagan. So, it's really a good start to make sure that the budget process, yung paglalaan ng pera ng gobyerno, is actually transparent, and we can hold our public officials, our agencies accountable for this.
1: So this is new. Ito po'y bago.
0: Yes, I think it started during the time of nung pumutok yung issue ng flood control project.
1: Ayun.
0: And hence kailangan talaga ng masusing monitoring kung saan napupunta yung budget. Mm.
2: Yeah. And sa inyong monitoring, Bal, may pag-aaral ba ang PBED kung ilang porsyento ng education budget ang napupunta at nawawala sa leaks, corruption included?
0: Yan, wala pa tayong specific na datos in terms of particularly kung yung mga amount of money na napupunta sa leaks, no, or nawawala. But technically, if you're going to look at it, as what I've said, pag nasabi natin kanina, napakalaki ng budget for the education sector, yet we are still lagging behind learning outcomes, no? So, kailangan tingnan talaga ang problema on the execution part. Execution.
1: Kasi lang, I think, ano bang pwedeng pagkakitaan dyan, tingin mo? Well, first of all, dapat taasan nila ng konti yung sweldo ng mga teacher. O yun, walang... Alam mo, kaya nila hindi tinataasan, hindi sila kikita doon. Eh.
2: Oo. Walang diba? Porsyento doon.
1: Walang porsyento doon eh. Pupunta ng diretso sa teacher yan eh. Hinala ko lang po yun. Ha? Wala po akong pruweba. Pero, I mean, how else can you explain it? So, ngayon, sa ang pinakamalaking pwede pagkakitaan, paggawa ng classroom, pagbili ng mga bagong textbook, materials, hindi ba?
2: Sa procurement.
1: Ayun. Sino po ba ang may hawak? Kasi ngayon, alam na natin kung ano po yung proseso ng pag-ikot at pagnakaw ng pera ng bayan sa paggawa ng flood control project, sa paggawa po ng classroom.
0: It's actually through, ang pera nasa DepEd pero tinatransfer nila with the modality na sinabi natin kanina, yun po ay naililipat sa DPWH. Because it's DPWH constructs the classroom. On your point, Ma'am Corina, on the... pag-increase ng sahod ng mga teachers. I think in the recent years, tumaas yung sahod ng mga teachers. Pero of course, ang dami pa rin nagsasabi. And we acknowledge that it's really not enough. If you're going to compare it with, let's say, regional averages ng mga sahod ng mga teachers, medyo mababa pa din yung sahod ng ating mga teachers.
1: Ang entry ngayon. Level nila, 23,000 pesos kada buwan. Hindi kaya yun. Hindi, sobrang liit po.
0: Yeah, kaya madami pa din talaga yung mga teachers natin dito na nag-explore ng opportunities abroad. And nakakalungkot po yun. Kasi meron po tayong education crisis. Mas kailangan natin ng mas magagaling, mas marami, mas magagaling ng mga teachers dito. But the sad reality is, because of this, nagkakaroon po ng parang diaspora. No? Nagkakaroon na yung mga ibang teachers ay naghahanap ng mga sa ibang bansa ng opportunities na mas rewarding for them.
2: Kung may mga bagay, Bal, na gusto niyong baguhin sa sistema ng paggastos at pag-uulat ng DepEd dito sa pagbabudget din at para masiguro ang accountability, ano po yun?
0: So number one, siguro magandang tanong yun, Sir Willard. No? Siguro number one, kailangan talagang pagtuunan ng pansin yung basic, the reading, the numeracy at the early grades. Kasi it must be seen as a long-term investment. Dapat maintindihan natin na ang basic education natin ay 12 years, from grade 1 until grade 12. So, yung investment na ginawa mo sa bata, ng grade 1 siya, magmamaterialize yan over the years for the next 12 years. Pero kapag marunong siyang magbasa, marunong siyang magbilang, makikita mo kaagad yun, makikita mo yung output. Eh. So, dapat investment on early grades, early learning. That's number one. Second is, dapat kasabay niyan yung investment din on early childhood care and development, ECCD. Kasi alam natin, ang laki ng problema ng Pilipinas sa malnutrition and stunting. So, dapat nakafocus din yung budget natin in terms of how to make sure that yung mga pumapasok na mga bata sa eskwelahan, pumapasok sila na number one, hindi sila gutom. Yung kanilang brain development ay tama. No? So, that the second is focus on ECCD. And third, I think it's really on, it's what I've said, babalik tayo sa basics, learning materials, books.
1: So dapat we're talking more about public schools, di ba?
0: Yes,
1: public schools and children.
0: Mm-hmm.
1: Ayun, okay, sige po. Marami pong salamat sa inyong oras. Executive Director ng Philippine Business for Education, Hannibal Camua.
0: Thank you,
1: At kasunod ang usaping yan, basahin natin ang sagot ng Madla Online. Alam ba nila kung paano ginagastos ang ponto ng DepEd? Ang tanungin online, anong sabi nila? Georgie Bautro, yes, depende sa diskarte ng DepEd Secretary at sa sinabit niyang annual budget program. Meron nga lang isang DepEd Secretary na sa ibang bagay ginamit yung pondo. Sino naman yun? Sabihin mo na kung sino.
2: Clues. Sabi naman ni Raul Diata, ginagasto sa intelligence activity.
1: Meron din bang intelligence fund? Confidential funds. Okay. Mark Besabe, hindi. 1 trillion budget sa 2026. My observation only, there were no added security guards in all public schools. No vertical metal detector machines in public schools. No tablets in all public schools. Only select public schools, project of the past administration. Not all scholars are with stipend. No new school buses or shuttles for free. para sa public school.
2: Sabi naman ni Freddy Diaz, bilang taxpayers, karapatan nating malaman kung paano ginagamit ang pondo para sa edukasyon. Sana mas maging bukas ang impormasyon sa publiko.
1: Ian Galen, transparency at accountability ang susi para masiguro na bawat pisong inilaan para sa edukasyon may tunay na resulta. Ay salamat at least sa pag-uusapan na natin ngayon. Dati hindi natin pinapakialaman how they spend our money, hindi ba?
2: Tapos maraming nawawala dyan.
1: At ayan po mga kababayan, sana'y nakadagdag po kami sa paglilinaw ng mga issue. Tandaan na anuman ang ating pinagdadaanan, tayo din ang pwedeng gumawa ng paraan. Walang mangungurakot kung hindi tayo magpapakurakot.
2: Walang mga api kung hindi tayo magpapaapi.
1: Live po tayo sa Belo 947 BFM at naka-simulcast sa Bilyonaryo News Channel at DWAR Abante Radio 1494. Lunes hanggang Biyernes mula alas 7 hanggang alas 9 ng umaga. Ako si Corina Sanchez Rojas.
2: At ako si Willard Cheng.
1: Hanggang bukas, ito ang Memo.

0: ng gabi, ako si Raya Capullo.
1: Ako naman si Dexter Canino. Basura na naman. Hindi pa rin titigil ang MNDA sa paglilinis ng garbage truck redemptorist channel sa Paranaque City.
0: Sinusulong ang 20% discount sa internet load para sa mga estudyanteng sumasailalim sa online learning.
1: Sama-sama nating tutukan ang mga galaw ng ating mga politiko na may epekto sa ating mga Pilipino.
2: Politico Nightly.
3: There's no single recipe for success. It takes the right ingredients. A lot of heat, a few mistakes, and years of perfecting the craft.
4: It's a constant battle to get better than yesterday in our industry.
3: Every experience added another layer. Every failure, another lesson. Until it all came together.
4: I've had this dream of having a Michelin star since I was a kid.
3: For Chef Josh Boutwood, the recipe has taken decades to create. I'm Charles Tu, and this is Beyond the Game.
5: Matinding pagbaha ang idinulot ng halos walang tigil na pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon, kabilang ng Metro Manila nitong mga nakaraang linggo. Bukod sa mga nasirang infrastruktura at kagamitan, umabot sa 29 ang naitalang namatay. At nasaksihan din natin yung libo-libo nating mga kababayan na nagtitiis epekto ng baha sa araw-araw nilang pamumuhay. Kung sobrang pag-ulan at pagbaha ang problema sa ilang bahagi ng Luzon at Visayas nitong mga nakaraang linggo, tagtuyot naman ang problema sa ilang bahagi ng Mindanao kagaya ng Caraga Region. Sa mga larawang ito ng content creator na si Robert Solis, makikita yung mga natuyong lugar o ilog sa Surigao del Sur. Naitala rin ng Weather Bureau Pag-asa ang pinakamainit na temperatura sa bansa ngayong buwan sa hinatuan Surigao del Sur, 37.5 degrees Celsius noong August 18. Kung may El Nino, bakit naman extremes ang nararanasan sa magkakaibang bahagi ng bansa ngayong August? Ang El Nino kasi ay hindi nangangahulugan na wala ng ulan sa buong bansa. Bagamat pinapataas ng El Nino yung tsansa ng below normal rainfall ayon sa Pag-asa, maaari pa rin makaranas ng above normal na pag-ulan sa ilang bahagi ng Western Luzon dahil sa epekto ng habagat. Sa katunayan, ngayong August, sabay na nakakaapekto sa bansang iba't ibang weather systems, kabilang na yung habagat, low pressure areas, tropical cyclones o bagyo at localized thunderstorms. Kaya posibleng sabay nating maranasan ang matinding pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon at ang matinding init at pagkatuyo sa ilang bahagi ng Mindanao. Sa climate outlook na inilabas ng Pag-asa, makikita natin kung paano maaaring magbago yung rainfall pattern sa bansa sa mga susunod na buwan dahil sa El Nino. Ngayong August, mas mataas ang tsansa ng above normal rainfall sa ilang bahagi ng Western Luzon. Samantala, may mga lugar sa Visayas at Mindanao na may mas mataas na tsansa ng below normal rainfall. Pagdating ng September, baligtad naman yung mangyayari. Mababang rainfall naman ang inaasahan sa Kalakhang Luzon, habang posibleng above normal ang rainfall sa Eastern Visayas at Mindanao. Sa October, below normal rainfall ang inaasahan sa Luzon. Pagdating naman ng November, halos buong bansa ang posibleng makaranas ng way below normal hanggang below normal rainfall. Sa December, may inaasang above normal rainfall sa Kalakhang Luzon pero below normal naman sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. At sa January 2027 ito, halos buong bansa ay posibleng makaranas ng way below normal hanggang below normal rainfall. Ibig sabihin, hindi talaga pare-parehas ang epekto ng El Nino sa iba't ibang bahagi ng bansa. At maaaring magbago yung rainfall pattern depende sa lugar at panahon. Kaya hindi lang tagtuyot ang dapat nating paghandaan. Kailangan din nating paghandaan yung mga bigla at matinding pag-ulan at pagbaha. Kasama rin sa epekto ng El Nino kasi yung pagkakaroon ng mas malalakas na bagyo. Mahalaga ang ganitong forecast ng Pag-asa dahil nabibigyan ito ng pagkakataon ng pamahalaan at ang agricultural sector para magplano at maghanda. Pero ang tanong, gaano kahanda at anong klaseng paghahanda ang ginagawa? Dahil sa huli, hindi man natin mapigilan ang pagdating at paglala ng El Nino. Kaya nating paghandaan o mabawasan ang masamang epekto nito sa bansa at sa mga Pilipino.

0: So that led na nahirapan na po yung mga class 1 to traverse. Mm-hmm. That's why nag-reroute na po tayo, even if the rerouting that we were able to identify, medyo malayo po, but yun lang po yung nakikita natin na mas safe po la at mas safe po sila, and masasabi natin na wala pong ma-encounter na flooding po.
1: Mr. Ignacio, ano po ang tulong na naipapaabot sa mga motoristang na stranded, yung mga baka may mga nasiraan po at yung mga po, nauubusan po ng gas?
0: Yes, actually po, yun po na nagkaroon po tayo ng mga ganun kanina at natutuo na po natin yung ano. And as early as late last week nga po, nung nag-umpisa nga po yung malalakas na pag-ulan, yun po na advice po natin yung ating mga motorista na talagang magkakaroon ng problema po. Actually, initially, meron po tayo sa may Kawayan area. And now, nung Saturday, nalipat nga po dito sa bandang San Simon yung flooding. So, tribute po kami ng mga bottled water at saka food na makakain. Pero we have challenges of doing that to this much motorist na nandito po sa loob na yun.
1: Mr. Ignacio, what are the immediate plans and also the long-term plans of the NLEX para hindi na po maulit ang ganyang sitwasyon dyan sa expressway? You mentioned earlier there were portions already that were raised. Ano po? So, can we expect na marami pang portions na maiaangat siguro at yung mga flood mitigating system siguro dyan sa NLEX?
0: Yes, ma'am. Actually, itong mga low-lying areas na we have already experienced na flooded, definitely yung pavement we will be raising the pavement. Pero raising it as we have experienced this time will be parang we'll do so much on the the prevention of flooding. Isa pa po siguro to complement is just like what we've done with the Metro Manila area, especially for Valenzuela and may Kawayan, ganun din po sa Manila City itself, no? We help the LGUs clean yung mga waterways po natin, which helped us ngayon with medyo mas mababa yung flooding na nangyari po dito sa Metro Manila compared previously. So I think we're going to do it also with the Pampanga area, yung paglilinis po ng mga creeks, mga waterways, para mas mabilis po yung pag-flow ng water towards the sea.
1: Mm-hmm. Abiso po sa mga motorista ngayon at hindi po talaga gumagalaw dyan sa may Palit at sa may exit ng San Simon, ano? Hanggang gaano pa po katagal kaya ang hihintayin ng mga motorista bago sila makagalaw dyan?
0: Yes, hopefully with the segregation of Class 1 vehicles, ang makakatuloy na lang po ay just like buses and trucks, o mas manipis na po yung volume na, no? Later on, mas mabilis na po yung flow ng traffic po natin. But for the yung naipid na po, we are requiring them to actually exit na po sa may San Simon and then re-entry po para maiwasan lang po yung malalim na tubig po doon sa ilalim ng industry.
1: Hopefully po makagalaw-galaw na yung mga motorista dyan. Maraming salamat po. Thank you for the update, yes. Mr. Robin
0: Thank
1: Ignacio,
0: po.
1: AVP for Traffic Operations at the NLEX. Flooding is still being reported in many parts of Central Luzon with nearly 600 areas underwater following the strong habagat and recent typhoons. The NDRRMC reports 585 flooded areas in Region 3, the highest recorded in the country. Kumuha tayo ng detalye mula kay Edwin Balasa. Edwin, ano ang update?
2: Maikaabot nga sa halos 60 lugar sa Central Luzon ang nakaranas ng pagbaha dahil sa epekto ng habagat at mga bagyong Luis, Maymay at Neneng. Batay sa pinakahuling situational report ng NDRRMC, as of 8 a.m. ngayong Lunes, 585 na lugar sa Region 3 ang binaha, habang nasa 608 na lugar naman sa buong bansa. Sa Region 3 rin, 89 na kalsada at 8 tulay ang hindi pa madadaanan, habang 34 na kalsada ang dating hindi madaanan o isang lane lamang ang possible lang ngayon at maaari nang gamitin. Nasa 70 lungsod at munisipalidad sa Central Luzon ang naapektuhan ng sama ng panahon. Umaabot naman sa 6.12 billion pesos ang pinsala ng infrastruktura habang 2.32 billion pesos

0: business naman ang pinsala sa agrikultura. Nananatili pa rin sa 32 ang bilang na nasawi, pero inaasahang lulubo pa ito dahil sa mga naiulat ng mga nasawi sa Region 3. Nasa 117 munisipalidad at lungsod naman ang nagdeklara ng state of calamity dahil sa sinalanta ng masamang panahon. Inaasahan sa ilang sandali ay magpapatawag ng pulong balitaan ang NDRRMC dito sa Camp Aguinaldo para sa mga update kaugnay ng epekto ng sama ng panahon. May?
1: Edwin, doon sa mga naiulat na nasawi, kabuuan na ba yan? Kasama na ba yung mga nagdaang kalamidad?
0: May, itong bilang na to ay ito lang yung mga nagdaang kalamidad. Pero nitong weekend, maraming nasawi sa Region 3, kabilang na yung pagtaob ng isang bangka dito sa Botolan, Zambales. Kaya hindi pa kasama yon.
1: Mm-hmm. Nitong weekend, Edwin, di ba marami ring nawawala pa? No? Ilan ba ang mga sinisikap pang hanapin ng mga rescuers?
0: Tama ka dyan, May. Sa ngayon, 3 ang naitalang nawawala ng NDRRMC. Subalit, ito'y lalaki kapag naisama na sa nangyaring kalamidad nitong weekend. Mm-hmm. Lalo na sa Region 3. May?
1: Alright, maraming salamat, Edwin Balasa, nag-uulat. The floodwaters may have receded in parts of Bulacan, but public anger continues to rise. More than 20 groups marched today saying promises and relief operations are no longer enough. Kumuha tayo ng update mula kay John Riz Calata, live mula sa Paumbong sa Bulacan. John Riz, kumusta dyan?
2: Mayong bukasan ang baha, korupsyon at reklamasyon. Yan ang panawagan ng grupong Kilos Bulacan o koalisyong Kilos Bulacan sa kanilang isinagawang indignation rally ngayong araw. Nagmarcha ang mahigit 20 grupo mula sa Malolos Digital Amphitheater patungo sa Kapitolyo ng Bulacan. Bukod sa umano'y palpak na flood control projects at korupsyon, isa sa mga itinuturong dahilan ng pagbaha ng mga Bulakenyo sa lalawigan ang Bulacan Airport Project. Ayon sa tagapagsalita ng koalisyon na si David D'Angelo, patikim pa lang ang kanilang isinasagawang pagkilos.
3: Hinihingi po namin, hihingi namin lahat ng dokumento, lalo-lalo na yung may kinalaman sa New Manila International Airport na isa sa nagpalakas, nagpatindi ng pagbaha sa Bulacan. At magsasampa po kami ng demanda sa ombudsman, sa mga korte, para magkaalaman na at mapanagot lahat po ng sangkot dito.
2: Pinalaan din ng koalisyon ang gobyerno.
3: Magising na sila at wag sila nagpa-party-party. Eh si Bongbong Marcos nagpa-party pa. Eh kami dito sa Bulacan, Pampanga, Metro Manila, bahana. Tigil-tigilin nyo na yan. Kumilos na kayo sapagkat kung hindi kayo kikilos, magdedemanda kami, papalayasin namin kayo sa pwesto ninyo.
2: Inaalam din nila kung mayroon bang comprehensive mitigation plan ng gobyerno hinggil sa pagbaha. Ayon sa mga grupo, pagod na sila sa mga pangako at ayuda ng gobyerno na band-aid solution lamang. Kaya ang kanilang panawagan sa gobyerno, aksyon na ang baha na matagal ng perwisyo. May dito ngayon sa bahagi ng Paumbong, Bulacan, kalmado ang panahon. Pero paminsan-minsan ay nakakaranas pa rin tayo ng pag-ulan. At dito sa aking kinatatayuan, gutter deep ang level ng tubig. Pero kung susuungin mo pa dito sa likurang bahagi ng aking kinatatayuan, ay aabot sa 30 hanggang 35 centimeters ang level ng tubig. May?
1: Korupsyon pa rin talaga, no, ang sinisisi ng marami sa nagdaang dilubyo, no? Riz, may reaction din ba mga demonstrators doon sa walang alam remarks ni Governor Daniel Fernando patungkol doon sa flood control projects na paulit-ulit din niyang sinabi dati?
2: May ayon sa isang kalahok dito sa indignation rally ng Kilos Bulacan na si Ka Danny Ramos, yung tagapangulo ng Kilosang Magsasaka ng Pilipinas, ayon sa kanya, hindi katanggap-tanggap yung pahayag ni Governor Fernando na wala siyang alam doon sa mahigit 40 billion pesos na flood control project sa kanyang lalawigan. At pagpapakita lang daw ito ng mahinang pamumuno at liderato. At kung palaging ganito raw ang mangyayari na mahina ang pamumuno at liderato, ay walang mangyayari sa bansa at wala rin mananagot sa korupsyon na nangyayari. Bye?
1: Maraming salamat, John Riz Calata, live mula sa Paumbong, Bulacan. The mayor of Tarlac, Susan Yap Sulit, assures the public that the Public Works Department has committed to

0: the latest headlines before you even step out the door.
1: Walang mabilisang solusyon sa problema ng pagbaha. UP Law, magpapatupad ng AI at gadget para nawagan ang mga binahang residente sa San Fernando, Pampanga.
0: Fast, clear, and exactly what you need to begin your

0: What song would surprise people to find sa playlist mo?
1: Nagra-rap din ako. Kung ikay umiibig, umaawit ka. Nagbabago nga ang tempo, ang titik at galawang di nagbabagoy iyong pananaw.
2: This is where the country's toughest issues meet its sharpest legal minds.
3: Walang immunity na ibinibigay yung batas.
4: Lahat naman ang kinurap na pera. May authorization.
5: Mahirap patunayan.
6: The paper trail catches the lawyer.
2: Join Attorney Mike Puledo and Attorney Karen Jimeno on
7: Abogado Thursday,
8: 8 p.m. only on Billionario News Channel.

0: more than 6 hours na nandito pa rin kami. Tapos, yun nga, wala CR. And then when we came here, wala pa rin yung supply ng food.
1: Sobrang hirap mo. Di ko ang makapunch na maayos. Lagi ko pakitin nila. Tapos yung mga, yung mga gas, lagi kong bumibili.
2: Nagmistulang parking slot ang kahabaan ng NLEX dahil sa matinding trapiko. Ang pila ng sasakyan umabot umano sa 7 kilometro.
3: Hindi raw makausad dahil sa tubig baha, kaya napilitan ng maglakad ang ilang motorista.
4: Taon-taon na lang daw ba ganito ang sitwasyon? Hiling nila sa gobyerno at pribadong sektor pang matagalang solusyon. Magandang gabi, ako po si Pinky Webb.
3: Ako naman si Willard Cheng.
2: At ako si Corina Sanchez Rojas. Nakatutok ang Bilyonaryo News Channel sa epekto ng sama ng panahon. Live si Remus Macasero mula sa Apalit, Pampanga. At nasa Olongapo City naman si Lade Cabagani.
4: Live rin si Micah Razon sa Tarlac City, habang nasa Rodriguez Rizal naman si Isaiah Mirafuentes.
2: Simulan na natin ang agenda. Death toll dahil sa habagat umakyat sa 33. Tarlac at Pangasinan kabilang na sa under state of calamity. Bilang ng namatay sa delubyo sa Nepal, higit 900 na. Mga nawawala na sa 4,000 pa rin. Exclusive umano'y big-time Chinese businesswoman arestado matapos magpanggap na Pinoy. Isa pang exclusive, Senador Pia Cayetano at Loren Legarda namumurong swing vote sa impeachment trial ni VP Sara. Rider na nambangga sa car-free zone sa Makati, sasampahan na ng kaso. Dalawang biktima, kumusta na kaya? And for the first time, Novak Djokovic natalo sa opening round ng US Open. British content creator Nella Rose nag-fangirl kay Alex Ayala. At Olivia Rodrigo, cover girl ng Vogue Philippines.

0: Tila sinukua naman ni DPWH Secretary Vince Dizon ang sanay inspeksyon sa mga gumuhong tulay sa Tarlac City dahil sa matinding traffic. Ang apat na sakay ng nahulog na sasakyan na bumabagtas sa Agana Bridge nitong Sabado nawawala pa rin. Narito ang agenda report ni Micah Razon live mula sa Tarlac City. Micah?
1: Purina, nandito nga tayo sa Ninoy Aquino Bridge na kung saan ang ibang bahagi nito ay gumuho noong Biyernes. At sad news, Purina, dahil yung ibang parte naman nito ay gumuho kahapon.
2: Makapigil hiningang lakaran ang bahaging ito ng Agana at Ninoy Aquino Bridge na magkasunod bumigay sa kasagsagan ng hapagat. Ngayong hapon, may pagkalmaman ang panahon pero nananatiling malakas ang agos ng Tarlac River. Nitong weekend, sabay na bumagsak ang malakas na ulan at ang mga tulay sa Tarlac City. Nitong Biyernes, pasado alas 11 ng gabi, bumigay ang bahagi ng Ninoy Aquino Bridge. Kinabukasan, Agana Bridge naman ang gumuho. Sa kasamaang palad, isang sasakyan ang nahulog na may limang sakay. Isa ang nakaligtas habang pinaghahanap pa ang apat sa kanila. Bunga ng di inaasahang pagguho, problemado ang mga tricycle driver na nakapwesto malapit sa tulay. Ang dati raw nilang kitang 400 to 500, 100 na lang ngayon.
3: Dito po kami kumukuha ng kinabubuhay po namin. Kaso nung bumagsak po ito, saka po yung doon, yung mga pasayeros din na po pumupunta dito. Kaya yung kita po namin, madalang na lang po yung pasada.
2: Para naman daw may madaanan ang mga residente at light vehicles, magtatayo ng temporary Bailey Bridge sa Agana Bridge, ang DPWH, habang isusunod naman daw ayusin ang Aquino Bridge.
1: Turina, kwento ko lang din na mula Agana Bridge hanggang dito sa Ninoy Aquino Bridge, tinataya mahigit kumulang 2 kilometro. Yung SUV nahulog siya doon sa Agana Bridge. At sabi ng rescuer na nakapanayam natin kanina na si Jumel Calyao, ay nakita niya na yung isang survivor dito sa bandang ilalim ng Ninoy Aquino Bridge na nakakapit sa talahiban. At dahil nga dyan, Turina, yung ibang parte ng Tarlac City, baha pa rin. At gumuho nga itong dalawang pangunahing tulay nila. At dahil dyan, tuluyan nang nagdeklara ng state of calamity sa lungsod. Balik sa'yo, Turina.
0: Micah, apat ang nawawala. Ano yan? Hanggang kailan? Malalim ba yung tubig doon sa ilalim ng tulay?
1: Turina, tama ka, apat yung nawawala. Ang sabi nung survivor, mga kamag-anak niya daw yun. Yung panahon nang inagos sila, nung panahon nang nalaglag sila, sabi sa akin nung mga nakatanod dito, umabot na daw doon sa pinakamataas na tubig na red alert. Kaya mataas talaga nung panahon na yun. Pero ngayon,

0: naman na yung tubig at nandun na lang sa orange level yung tubig. Kaya nagpatuloy na yung Coast Guard sa paghahanap nila ng retrieval operation. Corina?
1: Pero yung sasakyan, Micah, nakita ba at wala na yung mga tao sa loob?
0: Nakakalungkot, Corina, dahil hindi pa rin nakikita maging yung sasakyan, no? Pati yung mga sakay nito, Corina.
1: Okay. At meron ba tayong detalye tungkol sa edad, kung sino-sino itong apat na nawawala?
0: Corina, sabi ng rescuer, mga tita at tito niya daw yon. Dalawang tita niya, ibig sabihin dalawang babae, tapos dalawang tito niya, dalawang lalaki. Bale, isa silang pamilya, Corina. Regarding naman doon sa edad, sabi nung rescuer, yung nakaligtas daw ay nasa, ang tansya niya ay nasa 20 anyos, samantalang ang sabi nung nakaligtas, yung mga tito at tita niya daw ay nasa 30 years old hanggang 40 years old. Corina?
1: Ito, nakausap ni Willard kanina umaga yung mayor, no? Mayor ba yun, Willard? Or, okay. At ang sabi niya, ito daw ay 50 taong gulang na tulay. Tama ba? O ito ba'y proyektong substandard?
0: Tama, Corina, no? 50 years old na nga daw tong tulay na ito kasi magkasunuran lang na ginawa, sabi ng mga naninirahan dito, Corina, na nakausap natin, no? Kasi ang tawag pa nga daw nila sa Agana at Aquino Bridge ay mag-asawang tulay dahil halos sabay nga daw silang nagawa noong panahon ni dating President Cory Aquino.
1: Okay, maraming salamat, Corina. Si Micah Razon, nagulat ng live mula sa Tarlac City.
2: Nagdeklara na ng state of calamity ang Zambales. Kabilang dito ang Olongapo City kung saan daan-daang pamilya pa ang nasa evacuation centers. Yan ang agenda report ni Laid Cabagani, nag-uulat ng live sa Olongapo City. Laid, go ahead.
3: Pinky, naghahanda pa rin ng local government ng Olongapo, pati na rin ang mga residente dito sa lugar sa paparating na pagbuhos ng malakas na ulan, lalo na nakataas pa rin ang yellow rainfall warning dito sa lugar.
4: Binabantayan pa rin ang baha sa Olongapo City matapos lumubog sa tubig ang ilang lugar dahil sa matinding pag-ulan. Nananatili pa rin sa evacuation centers ang mahigit 700 pamilya o katumbas ng mahigit 2,000 katao na inilikas nitong Sabado. Kinumpirma rin ng Olongapo CDRRMO ang pagkasawi ng 3 taong gulang na bata na una nang idineklarang nawawala matapos matangay ng rumaragas ang tubig baha. Umapaw ang ilog sa ilalim ng Del Rosario Santa Rita at Calaclan Bridge at naapektuhan ang 11 barangay. Kabilang dito ang Santa Rita, East at West Bahak-Bahak, Kababae, East at West Tapinak, New Ilalim, New Banikain, Mabuyuan, Old Kabalan at Lower Calaclan. Samantala, work from home muna ang mga empleyado sa mga tanggapan ng gobyerno maliban sa mga empleyadong nakatalaga sa Basic Services, Disaster Response at Health Services. Ayon naman sa Office of the Civil Defense, nagdeklara na ang buong Zambales kabilang ang Olongapo City ng State of Calamity dahil sa matinding epekto ng masamang panahon. Simula nitong Biyernes, may mga pangunahing kalsada hindi madaanan dahil sa baha. Kinailangan ding lumikas ng ilang residente na nakatira sa mga tabing ilog. Una nang naiulat ang minor soil erosion sa barangay Calaclan na nagkalat ng mga bato sa mga pangunahing kalsada patungong Zambales. Tumaas din ang tubig sa Rizal Avenue malapit sa ulo ng Apo Rotonda. Nakataas pa rin ang yellow rainfall warning sa Zambales ayon sa PAGASA. Inaasahan pa rin ang patuloy na pagbaha sa mga low-lying at flood-prone areas ng probinsya.
3: Pinky, sa ngayon humupa na ang baha sa ilang mga barangay dito sa Olongapo City. Dito nga sa kinatatayuan natin ay bumaha rin. Isa rin sa mga binaha na hanggang 40 to 45 inches ang baha. Kung sa average Filipino height na 5 feet ay binaha rin ang Santa Rita, Barangay Santa Rita sa Olongapo. Pinky, ayon sa mga residente, nagsimula yung baha sa kanilang lugar Thursday ng gabi hanggang Friday, buong araw ng Sabado at humupa ito Sabado ng hapon.

0: Alright, maraming salamat, Lade Cabagani, nag-uulat ng live sa Olongapo City.
1: Nag-iwan ng makapal na putik ang matinding pagbaha sa Rodriguez Rizal. Labis naman ang panghihinayang ng may-ari ng Inadon da sasakyan dahil hindi pa umano ito tapos bayaran. Ang detalye sa agenda report ni Isaiah Mirafuentes, live mula sa Rodriguez Rizal. Isaiah, kumusta ang sitwasyon dyan?
2: Lord, alam mo, inabot ng higit lagpas tao o 120 centimeters ang lalim ng bahang naranasan dito sa Rodriguez Rizal. Ipakikita ko, Lord, yung nasa likuran ko, hanggang sa mga oras na ito, bakas pa rin yung epektong iniwan na matinding pagbahang naranasan nila dito. Alam mo, Willard, itong bahaging ito, isa itong konkretong pader na merong isang bakery. Pero nang dahil nga sa lakas ng current ng tubig, no, hindi kinaya, kaya yan mismo ay gumuho at bumagsak kasama pa ng ilang mga sasakyan. Lumaragas ang bahang naranasan ng mga residente ng Barangay San Isidro Rodriguez Rizal gabi noong Sabado. Kita pa sa video ang pagtulak ng malakas na agos ng tubig sa isang van. Hindi na ito nagawa pang pigilan ng mga residente at tuluyan ang nahulog sa ilog. Natunto namin ang eksaktong pinangyarihan ng matinding pagbaha at ang may-ari ng sasakyan.
3: Yung hanggang bewang, lampas bewang, ang lakas na ng karen, hindi ko nakaya na ano, dahil tinutulak na po ako ng ano, tubig ba. Binalikan ko yung sasakyan, nagulat ako, wala na.
2: Ang masaklap pa, ginagamit niya sa negosyo ang kaisa-isang kaisang taon pa lang na sasakyan at apat na taon pa niya itong huhulugan.
3: Nanlumo ako si sir kasi syempre pundar ko po yan eh. Iniisip ko na lang sana natutulog pa ako, sana hindi totoo. Kaya lang talagang ito na reality. Kaya sabi ko na lang sarili ko, wala na ako magagawa.
2: Sa Barangay San Isidro, bakas pa rin ang makapal na putik. Kanya-kanyang linis pa rin ang mga residente sa bahay nilang pinasok ng baha. Ang isang pamilya nga na ito ay nagmamay-ari ng sari-sari store. Hinuhugasan na lang ang mga paninda na nalubog sa baha para kahit papaano ay mapakinabangan pa. Willard, alam mo, kanina nag-ikot kami dito sa Barangay San Isidro na kung saan binalot nga ng makapal na putik. Ayon mismo sa mga residente, Willard, na nakausap natin dito, mukhang matatagalan pa bago sila muling makaahon. No? Dahil hindi lang basta na basa yung mga gamit nila, dahil maliban sa tubig ay binalot din yan ng makapal na putik. Willard.
1: Isaiah, may pasabi na ba ang local government kung matutulungan nila ang mga residente apektado ng baha?
2: Willard, ayon sa mga residenteng nakausap po kanina, meron silang natanggap ng relief goods mula sa DSWD. Pero ayon doon sa mga residente, no, ang kinakailangan nila dito ay yung matutulugan dahil nga nabasayan ng baha na may kasamang putik. Ang sinasabi nila, ang marakaramihan daw sa pangangailangan nila ay yung mga panligo na parang araw makaahon sila sa kasadlakang nangyari sa kanilang lugar. Dahil hindi nga lang yan isang basta street lang, Willard, yung nakita natin kanina na binalot na makapal na putik. Dahil halos buong barangay San Isidro ay napuno ng putik dahil nga yan sa malalim na pagbaha. Willard.
1: Saya, bali saan sila magpapalipas ng gabi? May evacuation center na ba dyan?
2: Willard, kanina nung nag-ikot kami dito, no, karamihan sa mga residente ay nagbalikan naman na sa kanilang mga bahay dahil ang ginagawa nila sa ngayon, hanggang sa mga oras ito, Willard, na madilim na, ay naglilinis pa rin sila sa kanilang mga bahay. At yung ilan nga ay naabutan natin, no, kagaya nung nakita natin kanina, yung mga paninda nila ay pilit pa rin nilang hinuhugasan dahil para sa kanila, kahit papaano ay pwede pa nila itong makain. So yung ilan sa mga residenteng nakausap ko kanina, once lang makapagsettle sila ng mahihigaan nila ngayong gabing ito, ay sa bahay na rin nila sila matutulog. Willard.
1: Oo nga, at nakita natin sa video mo, Isaiah, na nabalot pati yung mga dilata ng putik. Ano? Sana dumating din agad ang tulong at ayuda para sa kanila. Maraming salamat, Isaiah Mirafuentes, nag-uulat ng live mula sa Rodriguez Rizal.
0: Sinailalim na rin sa state of calamity ang Pangasinan dahil sa matinding epekto ng nagdaang mga bagyo at habagat. Ayon kay Pangasinan PDRRMO Operations Head Vincent Chu, Sabado pa nang mag-deploy sila ng search and rescue teams, partikular sa mga low-lying area. Nasa halos 9,000 individual ang nananatili sa mga evacuation center, habang umabot na rin sa above critical level ang ilang ilog sa lalawigan.
4: Mula pa po noong Saturday, nagpa-deploy na po tayo ng search and rescue team natin coming from PNP, Army at saka yung aming mga search and rescue dito sa PDRMO. Composite team po yan. Hanggang ngayon, nandun pa po sila sa may Agno. Meron po tayo sa Bani, meron tayo sa mga Taram, meron po tayo sa Urbistondo, meron po tayo sa Tayug. So ongoing pa rin yung ating mga rescue operation dyan. Tuloy-tuloy pa rin po tayo, lalong-lalo na po dito sa may mga Taram. Meron po tayong dalawang team dyan na talagang nasabak po sa rescue evacuation.
0: Makakausap po natin ngayon si Pangasinan Governor Ramon Gico III. Magandang gabi po sa inyo, Gov.
5: Yes, good evening po, Ma'am Corina.
0: Opo.
5: At sa mga nanonood po.
0: Gaano kataas pa po ang baha sa Pangasinan sa ngayon?
5: Ang pinaka-apektado po sa amin ay ang District 2. Ito po yung nakararanas ng matinding baha at saka may mga ilan po mga LGUs sa District 3.
0: Mm-hmm. So nakikita po natin parang lubog yung mga ano, no? Lubog po ang mga sasakyan?
5: Opo, ito po yung mga areas na perennial, especially si 3rd District. Ito po yung palaging binabaha pag may ulan because ito po yung dinadaanan ng Sinukalan River. Tapos ngayon po, itong mga bayan na dinaanan po ng Lower Agno River, sila po yung nakararanas ng matinding baha ngayon po.
0: Na hindi po nangyayari dati? Meron po ba kayo nakitang pagbabago sa mga binabaha ngayon at yung bagal ng pagbaba ng tubig, etc.?
5: Well, ito pong sa Lower Agno po kasi, galing po ito doon sa San Roque Dam. So yung mga nasa San Roque Dam po ay galing din po ng Benguet. But it mas lumalala po kasi tulad po nitong sa mga Tarem, because of the Tarlac River Basin, ito pong sa Camiling River at yung Tarlac River. So dito po napunta rin ang dulot ng paglalapo ng baha dito sa mga areas na ito. So yun po yung it made it worse, no, this time.
0: Mm-hmm. So ano po ang inyong nalalaman tungkol sa mga pinag-uusapang ghost project, mga substandard projects ng flood control? Meron din po ba sa Pangasinan?
5: Well, syempre, nasa gaan naman po lahat yan. But as far as the implementation is concerned, wala naman pong kinalaman ang province of Pangasinan because the primary agency who actually implements those projects is DPWH. Pero alam po namin, aware po kami kasi dumadaanan po yan sa RDC po namin, nasa NEP po yan, and then it eventually gets approved in the GAA. So we are aware, but of course, ang hinahinga po namin, sana meron kaming mas participation sa implementation nito para naman may check and balance sa pag-implement po ng mga proyektong ito. And it should be coordinated with us kasi mas alam po namin kung saan yung mga priority areas na kailangan pong lagyan ng mga river protection. So yun lang po ang amin pong hinihingi sa mga national agencies that implement these kinds of projects to have a close coordination with the LGUs and the province.
0: Opo, lahat po ng mga local government leaders, yan po ang hinihingi ngayon. Ano? Kasi out of the loop sila pagdating po sa mga national projects. Centralized po kasi ano, sa DPWH. Pero wala po kayong matutukoy na proyekto na sana'y nakatulong pero hindi po nakatulong?
5: Nothing in particular, but in general, we hope that sana yung mga binigyan po nila ng mga flood control ay yung talaga mga areas that need them more and yung bang may urgency. Kasi po, tila ang nangyayari, it's being spread to several districts, I mean several LGUs, para lang po siguro magkaroon ng equal na pondo, bawat lugar. But I think there are areas that need more priority. Kasi ito po yung mga mostly affected. And once these are affected, most of the province is also affected. So yun ang hinihingi po namin from the planning,

0: determination of where the project should go, sana po merong more involvement ang mga LGUs po dito.
1: Ano po ang estado po ng mga tao ngayon sa mga evacuation center? You have enough supplies, support from national government?
0: Yes. In fact, we have prepared on our own. Enough naman po yung mga supply na ibinibigay po natin sa mga families and individuals sa ating mga nasa evacuation centers, like relief goods, hygiene kits,

0: eat meals. I think initially 2,500, no, na mga ready to eat meals, and we are asking for more.
1: Ayun. Okay. Well, good luck at mag-iingat po kayo, Governor. Marami pong salamat sa inyong tulong, sa inyong mga kinasasakupan. Pangasinan Governor Ramon Gico III.
0: Thank you po.
1: Samantala, naparalisa ang ilang bahagi ng North Luzon Expressway o NLEX dahil sa matinding pagbaha. Nagmistulang parking lot ang daanan at na-stranded ang sandamakmak na motorista na tumagal ng 7 oras. Yan ang agenda report ni Remus Macacero, nag-uulat ng live mula sa Apalit, Pampanga. Remus, kumusta na ang sitwasyon?
2: Purina, pasakit sa mga motorista at residente ang malakas na ulan dito sa Pampanga nitong mga nakarang araw. Bukod sa matinding trapiko dito sa kahabaan ng NLEX, nawalan rin sila ng kuryente.
3: Dumoble ang dati 1 o 2 oras na pagbagtas sa kahabaan ng NLEX, panorte. Ang ibang motorista na bigla dahil ang expressway naging malaking ilog dahil sa walang patid na pag-ulan nitong mga nakarang araw.
4: Yung kita sana 3 to 4 hours lang, ngayon 6 hours na, more than 6 hours na nandito pa rin kami, tapos yun nga, wala CR. And then when we came here, wala pa rin yung supply ng food.
5: Sobrang hirap po, di po ang makapag-punch na maayos, lagi po patay kumila. Tapos yung mga yung mga gas, lagi pong bumibili.
3: Naparalisa ang ilang bahagi ng North Luzon Expressway, ang matinding sikip sa daloy ng trapiko, sanhi ng malalim na baha sa bahagi ng Tulaok Bridge sa San Simon, Pampanga. Ayon sa mga motorista, umabot sa 7 kilometro ang haba ng pila ng mga sasakyan mula sa Candava Viaduct. Kita rin ito sa mga drone shots sa lugar.
6: Hindi siya okay actually. 5 oras eh.
7: Oh.
6: Kambalita ko hanggang dito lang.
8: Last year po kasi ganito na yan. Dapat ito pinagandaan nila yan. Last year, ganito na ito rin. Dapat nabagat na, maga sila nag-repair.
3: Pangako naman ng NLEX Corporation ang flood mitigation measures sa expressway.
9: Ito mga low-lying areas na we have already experienced na flooded. Definitely yung pavement we will be raising the pavement. Isa pa po siguro to complement is just like what we've done with the Metro Manila area, especially for Valenzuela and May Kawayan, ganun din po sa Manila City itself. No? We help the LGUs clean yung mga waterways po natin.
3: Inanunsyo ng NLEX Corporation na ipatutupad nila ang kanilang mga traffic interventions at rerouting. Pinapayuhan ang mga motoristang papalapit sa bahang bahagi ng San Simon, northbound man o southbound, na lumabas sa San Simon exit at agad na bumalik via San Simon entry para maiwasan ang lubog na kalsada. Maaaring mag-U-turn ang mga northbound motorists bago ang Candava Viaduct, habang maaari namang mag-U-turn ang mga southbound motorists bago ang Tulaok Overpass at San Simon Interchange. Nagbigay din ng ayuda ang NLEX sa ilang stranded na motorista, pati si Senator Lito Lapid, na mahagi rin ng ayuda sa mga kabalin na apektado ng sama ng panahon.
2: Purina, tumila man ang ulan dito sa Pampanga, danas na danas pa din kung paano pilayan ng baha ang kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Ang lalawigan, 2 linggo na rin nasa ilalim ng state of calamity. Purina?
1: Maraming salamat, Remus Macacero, nagulat ng live mula sa Pampanga.
10: Nagmistulang dagat ng basura ang bahagi ng Manila Bay sa Diokno Boulevard, Pasay City, sa gitna ng malalakas na ulan dulot ng habagat. Tonelada ng styrofoam, plastic at kahoy ang kumalat sa baybayin at agad namang nilinis ng DPWH. Pero habang kinukunan ito ng video ng BNC News Team, pinigil sila ng ilang security guard dahil kailangan umano ng permit. Mahigit 20 minutes daw pinigil ang crew at pinakiusapang huwag ilabas ang mga litrato at video.
1: Tutok daw ang Malacañang sa epekto ng masamang panahon. Nagpulong si PBBM at iba't ibang ahensya para raw tugunan ang baha sa Central Luzon at mga sakit ngayong tag-ulan. Kasama sa pagpupulong ang DILG, DPWH, DSWD at Budget Department. Pinag-iingat nila ang publiko habang nakahahanda na ang food at non-food aid para sa mga apektadong pamilya.
10: Update naman.

0: tayo sa lagay ng panahon mula sa ating ka-weather, BNC resident meteorologist Benison Estareja. Benison.
1: Willard, ganap ng naging bagyo kahapon ang low pressure area dito po sa may silangan ng Luzon at binigyan na ito ng pag-asa ng local name na Pilandok. Hango ang Pilandok sa Philippine mouse deer na endemic o matatagpuan lamang sa southern Palawan. Huling namataan si Tropical Depression Pilandok at 1,145 kilometers east of extreme northern Luzon. May taglay na hangin na 55 kilometers per hour malapit sa gitna at halos hindi gumagalaw dito sa may Philippine Sea. Bukod kay Pilandok, may tatlo pang sama ng panahon ang patuloy na binabantay ng pag-asa sa labas ng ating park. Nabilang na dyan ang Tropical Depression dito po sa kanluran ng Taiwan at ang LPA dito sa may Pacific Ocean na posible rin maging bagyo for this week. Ayon sa pag-asa, magsisimulang kumilos ang bagyong Pilandok sa Martes ng gabi patungo po ng Okinawa, Japan. Ibig sabihin, lalabas na ito ng par sa araw ng Miyerkules at hindi natatama pa sa ating kalupaan. However, patuloy po nitong ihilahin ng southwest monsoon dito sa northern at central Luzon. Sa katunayan, may aasahan pa rin 100 to 200 millimeters na ulan sa susunod na 24 oras dito po sa may Ilocos Sur, La Union, Abra at Benguet, habang posible naman ang 50 to 100 millimeters sa Ilocos Norte, Pangasinan, Batanes, natitirang bahagi ng Cordillera Administrative Region, gayon din sa may Nueva Vizcaya at ilang pang bahagi ng Central Luzon. Kaweather, ito pa rin po ang mga probinsya na posibleng makaranas ng malawakang baha sa mabababang lugar at dalawayan ng tubig at pagguho na rin ng lupa sa mga matataas na lugar. Kaya payo ng pag-asa, makipagtulungan pa rin po sa inyong barangay or municipal disaster risk reduction and management offices para sa agarang rescue o evacuation. Bukas araw ng Martes o sa unang araw ng Burr Months sa Luzon, may aasahan pa rin pong pamisang-misang malakas na ulan sa may Ilocos Region, gayon sa Batanes, Babuyan Islands, Lalawigan ng Benguet at Zambales dahil pa rin yan sa hanging habagat. Habang posible naman ang mahina hanggang katamtamang ulan sa maghapon over Metro Manila, Lalawigan ng Rizal at natitirang bahagi pa ng Northern and Central Luzon. Kaya huwag pa rin pong kalimutan ang inyong payong o kapote. Sa ibang bahagi ng Southern Luzon, gaya po dito sa may Bicol Region, Quezon, Marinduque at Romblon, mananatili pa rin pong maaraw at mainit ang panahon bukas. Habang posible pa rin ang paminsan-minsang ulan sa Palawan, Mindoro Provinces at natitirang bahagi ng Calabarzon. Sa Visayas at Mindanao, iiral pa rin po ang maaraw at mainit na panahon sa Martes dahil sa tuyong hangin po na galing sa may Equator. May mga lugar pa rin na posibleng makaranas ng delikadong antas na heat index na 42 degrees Celsius, gagaya na lamang sa may Zamboanga del Norte, Agusan del Norte, Surigao del Norte at Surigao del Sur. Habang may chance lamang ng mga saglit na ulan or thunderstorms sa Western Visayas, Negros Island Region at Zamboanga Peninsula. Sa unang walong buwan ng 2026, umabot na ng 16 ang mga bagyo na pumasok ng Philippine Area of Responsibility. At ngayong papasok na Burr Months, posible pa itong madagdagan ng 5 hanggang 9 na bagyo. Dalawa sa mga tatlong bagyo na ito ay posibleng sa buwan ng Setyembre. Ang nakagaya ng Agosto, kadalasan pa rin po nabubuo ang mga bagyo sa Setyembre sa bandang Pacific Ocean o dito sa may Philippine Sea. Sa kahit kikilos, pahilagang kanluran. Halos kalahati ng mga bagyo tuwing September ay nagla-landfall po dito sa may Luzon. Habang sa mga hindi naman nagla-landfall, posible pa rin itong magpalakas ng habagat, lalo na sa western section ng Luzon. Ang susunod na ipapangalan sa mga bagyo ay Queenie, Rosal at Samuel. At yan muna napapanong balita ngayong Lunes. Ako po si Benison Estareja. Ingat po mga kawet.
2: In sports, official na magsimula ang US Open. And in a stunning development, natalo si Novak Djokovic sa opening round ng torneo for the first time. He fell in 5 sets to unseeded Argentine Mariano Navone. This also marks the first time Djokovic lost in the first round of a Grand Slam

0: See you Monday, class.
1: Rest day Monday.
2: Poor eyesight can affect school performance. For state-of-the-art facilities and expert eye care, go to EO.
0: Please read our lesson today.
3: EO Executive Optical. Love your eyes.
4: My ever best meal, the one we prepared together.
3: Everest Refrigerators. Ever best from Everest.
4: My ever best partner in the world is you, babe.
3: Everest Washing Machine. Ever best from Everest.
5: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving.
6: Traffic check muna tayo ngayong Lunes sa EDSA West Avenue. Maluwag ang daloy ng mga sasakyan sa southbound lane. Bumper to bumper naman sa northbound lane. Dalawang jogger ang sugatan matapos masagasaan ng motorcycle rider sa Makati City. Pinasok ng rider ang kalsada sa gitna ng pinapatupad na Carless Sunday sa lugar. Ang detalye sa agenda report ni Edwin Balasa.
7: Sasampana ng kaso ang 17-anyos na rider na sumuyod sa dalawang runner sa business district sa Makati City nitong Linggo ng umaga. Nagpapatupad ng Carless Sunday sa lugar para sa kaligtasan ng joggers at breeze walker. Kaya pala isipan kung paanong nakapasok at nakasagasa pa ang menor de edad na rider. Ayon sa Makati City Police Traffic, patuloy ang investigasyon nila sa insidente.
8: Bukas, sasampahan ang kaso yan sa piskalya paglabas ng medical degree. Reckless imprudence resulting to multiple physical injury.
7: Patuloy pang inoobserbahan sa ospital ang dalawang biktima na 34 at 36 anyos. Ang rider naman na nasugatan din na discharged na sa ospital ng Makati. Katuwiran naman ng rider, papunta siyang Paseo de Rojas mula EDSA at sumunod lang siya sa app niya sa kanyang cellphone. Git naman ng Makati Traffic Unit, depende pa rin sa piskalya kung tatanggapin o ibabasura ang kaso dahil menor de edad ang suspect. Para sa agenda, Edwin Balasa, Bilyonaryo News Channel.
6: Aarangkada na bukas ang panibagong rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo. Pero ang LPG namumurong tumaas. Yan ang agenda report ni Ches Sulit.
9: Matapos ang dalawang sunod-sunod na oil price hike, may kaunting pagluwag sa bulsa ng mga motorista ngayong Linggo. Ibinahagi ng isang industry source sa Bilyonaryo News Channel ang computation ng price adjustments

0: isang driver sa rollback ng diesel ang pagkakaroon ng sapat na supply ng krudo. Pero limited aniya ang downward trend dahil kulang pa rin ang exports mula sa Middle East.
1: Muling sumisipa ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado habang nagpapatuloy ang sigalot sa gitnang silangan. Ang pangamba ng mga motorista, posibleng mawala ulit ang ginhawang galing sana sa rollback ngayong linggo.
2: Araw-araw ko ginagamit yung sasakyan and nagkukonsume ng medyo malaking amount ng gas yung ginagamit ko. So malaki din yung nadadagdag ko doon sa expenses sa gasolina.
3: Yung nga nakakabaliw eh, pag nag-rollback, mababa. Pag tumaas, laki. Oo, kaya bali, parang nakakabaliw. Wala din. Wala nang pag-asa ang Pilipinas. To be frank, to be honest. Oh. Wala na, lubog na tayo. Nakikinabang na lang dito, mga politiko.
0: Ayon naman kay Regasco President Arnel T., posibleng umakyat ang presyo ng LPG ng 2 to 3 pesos kada kilo bukas, unang araw ng Setyembre.
4: Because of the 3 consecutive weeks of crude oil price increases, it has an impact in the increase of, we call it premium, which is shipping cost, ang equivalent po niyan.
0: Patuloy na nagtitiis ang mga motorista sa taas-babang presyo ng produktong petrolyo. Sa ngayon, tuloy-tuloy lang daw ang biyahe habang kinakaya pa ng budget ang konsumo. Para sa Agenda, Che Sulit, Billionaire News Channel.
5: Nasa 3.7 billion pesos daw umano ang nasayang na pondo ng bayan sa mga illegal reclamation projects sa Taguig, ayon kay Senador Ping Lacson. Kabilang sa umano'y irregularidad ang double appropriations, ghost projects at paulit-ulit na litrato sa billing ng ilang DPWH project. Ipapasa raw ni Lacson ang mga ebidensya sa ombudsman para tukuyin ang mga dapat managot, habang ang unpermitted reclaimed areas naman daw ay maaaring ma-forfeit sa gobyerno. Pero depensa ni DPWH Secretary Vince Dizon sa DZRH, road project at de-reclamation ang tinutukoy na dinatnan lang nang siya ay manungkulan.
6: Buhay na buhay umano ang pork barrel system sa budgeting ng bansa ayon sa isang kongresista. Ito raw ang rason kung bakit bokya ang flood control project sa bansa. Yan ang agenda reporting ay Isaiah Mirapuentes.
7: Last year po,
8: higit 643 billion pesos ang hiling na budget ng DPWH sa susunod na taon. Sa 2027, muli ring ibabalik ang alokasyon para sa flood control projects. Sa eksklusibong panayam ng Billionaire News Channel kay Deputy Minority Leader Representative Antonio Tinio, katakatakaan niya ang listahan ng mabibigyan ng pondo.
9: Naipakita natin na maraming mga kumbaga bumi sa kasalukuyang proposed budget, yung National Expenditure Program ng DPWH. Maraming mga distrito o district engineering offices ay walang mga projects, no, para sa mga kalsada, tulay, multipurpose building, flood control at iba pa.
8: Kaya ang babala niya, panigurado raw na maraming maghahabol sa pondo at dyan umano magsisimula ang insertions o singit sa budget na kung tawagin naman raw ng ilan ay amendments. Kumbinsido rin ang mambabatas na malaki pa ang magiging pagbabago sa pondo ng DPWH. Gayong muna nang inamin ni Secretary Vince Dizon na maraming lugar sa bansa ang wala naman talagang flood mitigation master plan.
9: Ang problema kasi sa budgeting natin ay dinadaan sa pork barrel system. No, ito na nga yung may kanya-kanyang alokasyon ng mga kongresista. Kongresista ang bahala kung sa pag-identify ng mga project na pupondohan. No, kaya tuloy patingi-tingi at pautay-utay, in the end, hindi effective yung mga flood control projects.
8: Ang masaklap pa niya, nababahira ng politika ang paglalaanan ng pondo.
9: Alam natin lahat ito, no? Sinong malapit sa kusina? Sinong malapit sa kusina, meaning yung Malacanang sa presidente, sa yung may pinakamalaking alokasyon, no? Whether senator ka, whether congressman ka, or whether LGU chief executive ka. Realidad naman yon. At sinasabi yan ng mga bumoto ng law, halimbawa sa impeachment. Sinasabi nila yon. no, na

0: dahil sa boto nila ay nabawasan o wala silang pondo para sa kanilang mga proyekto na matatagpuan ka sa budget.
1: Ang proposed allocation para sa DPWH sa susunod na taon ay aabot sa mahigit 640 billion pesos. Mula dyan, aabot rin sa mahigit 100 bilyong piso ang ilalaan naman sa flood control projects. Para sa agenda, Isaiah Mirfuentes, Bilyonaryo News Channel.
2: Doble kayod ngayon ng mga pampublikong ospital para tugunan ang dumaraming kaso ng leptospirosis dahil sa mga pagbahang dulot ng pag-ulan. Yan ang agenda report ni Pierre Pastor.
3: Walang sugat sa paa at hindi lumusong sa tubig baha ang 23-year-old na si Mark Ian Blanco. Pero ito ang sinapit niya, severe leptospirosis at nagkatubig sa baga.
4: Unfortunately sa kanya po, hindi kaya, no? Nag-congest siya, so nagkaroon ng tubig sa baga. Kaya aside from the dialysis po, kinakailangan po namin mag-start ng mga medications para makatulong na mabawasan yung tubig niya sa katawan.
3: Suspetsa ng pamilya ni Mark Ian, nakuha niya ang leptospirosis sa pagkain ng natutuluan ng tubig mula sa kanilang kisame. Isang buwan ding pabalik-balik ang lagnat ni Mark Ian na inakala lamang noon ay simpleng trangkaso. Galing na si Mark Ian sa PGH na confined doon at nagdialysis. Pinauwi na siya kahapon dahil bumuti na ang kanyang kalagayan pero isinugod ulit kanina dahil nahirapan ng huminga.
5: 1 month na siyang putla, ganun. Tapos nung pagdating ng pangatlong week, yun na nagkalagnat siya. Tapos ang akala namin, tinatrangkaso lang siya.
3: Moderate to severe naman ang kondisyon ni Aki Bisco, 9 years old. Naligo sa ulan at sa baha noong August 25. Makalipas lang ng ilang araw ay nilalagnat na siya, nagsusuka at may diarrhea.
6: Nakita kong nanghihina na siya, nahihilo, hindi na siya tumatayo. Nakahiga na lang siya. Ayaw niya nang kumain.
7: Meron siyang jaundice. So pag jaundice po ang patient, naka-classify po sila as moderate to severe. Pangalawa din po, nung nag-further history kami kay mother, noted din po na bumaba yung ihi niya. So decreased po yung urine output. Kaya kailangan din namin siyang masondahan and i-work up po yung kidney function.
3: Sa bagong ospital ng Maynila, may 11 na bata, 20 na adults na may leptospirosis. Mula January hanggang August 26, 2026, 70 na ang namamatay sa ospital na ito dahil sa sakit. Ayon kay Dr. Ray Salinel, hindi lang taga Maynila ang dumudulog sa bagong OSMA, maging taga Pasay, Cavite at Las Piñas, kaya't sinisikap nilang maayos ang kanilang operations, kasama ang paglalaan ng mga kama mula sa iba't ibang department ng ospital na walang gaanong pasyente.
8: Organisado na kami, alam na namin kung anong gagawin na ibibigay namin blood test, ibibigay namin antibiotics na kinakailangan fluids. Pag hindi na po kaya po sa medical ward po, naglaan na rin po doon ng isa pong espasyo po, pinababa po o nililipat namin po sa iba pong surge ward, kumbaga surge lepto ward, para po doon naman po sila ilagay.
3: Referral system ang ginagawa ng mga public hospital para matugunan ang sumisirit na kaso ng leptospirosis. Para sa agenda, Pierre Pastor, Bilyonaryo News Channel.
2: Itinuturing na crucial swing votes ang ilang minority senators sa impeachment trial ni VP Sara. Sa exclusive report ng Politico, closely watched umano ang boto nina Senadora Pia Cayetano at Senador Loren Legarda. Posibleng weak link din daw sa minority bloc sina Senador Jinggoy Estrada at ang magkapatid na Camille Villar at Mark Villar. Ayon sa mga nag-oobserba, maaaring makaapekto raw sa kanilang desisyon ang kanilang mga legal at political issues.
9: Pipigilan na ang pagkalat ng karahasan sa Facebook matapos makipagpulong si Senador Risa Hontiveros sa mga opisyal ng Meta. Pero ang ilang grupo nangangamba sa posibleng epekto nito sa privacy ng mga Pilipino. Narito ang agenda report ni Joan Manalo.
10: Magbibigay na ng user data ang tech giant na Meta sa Pilipinas sa oras na may matukoy na banta ng posibleng karahasan lalo na sa mga kabataan, ayon kay Senator Risa Hontiveros. Nakipagpulong ang tanggapan ng senador kasama ang Philippine government delegation sa mga opisyal ng Meta Asia Pacific Region sa Singapore para talakayin ang tungkulin ng Meta, lalo na ng Facebook, sa pagkalat ng nihilistic violent extremism. Magandang parallel development para sa senador ang kooperasyon ng Meta dahil pinag-uusapan na sa Senado ang Child Online and Safety Protection Act.
11: Inabisuhan namin ang Meta. Malapit na talagang maipasa ito bilang ganap na batas. So dapat maging mabilis din ang kanilang aksyon sa ganitong mga threatening situations bago pa ang anumang atake.
10: Pero para kay Zian Guevara mula sa grupong Computer Professionals Union, kailangan pa rin pag-aralan ng mabuti ang naturang Information Sharing Agreement. Maaari raw kasing makompromiso ang mga personal na impormasyong ibibigay ng Meta kung walang malinaw na safeguards sa pagbabahagi at pamamahala nito.
12: Now, what if ang person that's critical of the government says something that can be considered a potential threat? Now, they say that this is for school shootings, but we don't know. Kasi nga, yung Meta yung magdidictate nun eh. Kailangan nating mag-determine kung ano nga ba ang definition ng potential threat. Kasi once ma-set in stone natin kung ano ba ang definition na yan, that will limit the AI agents kung ano ba yung mga ipa-plan niya.
10: Sang-ayon din dito si UP Journalism Professor Danilo Arau.
13: More than surveillance, responsible gatekeeping should be practiced. So what do I mean by it? It's very simple. Damaging content like body cam footage of the shooter, as uploaded by the shooter, this should be taken down immediately.
10: Hamon din anya sa gobyerno na muling makuha ang tiwala ng taong bayan, lalo na sa usapin ng data protection at privacy. Tiwala naman si Ontiveros na handa ang mga opisyal ng Meta na higpitan ang kanilang safeguard sa karahasan.
11: Ang mensahe ko sa Meta, hindi kayo pwedeng magpatuloy na kumita dito sa Pilipinas nang hindi kayo magiging accountable sa laman nito. I will hold you to your word.
10: Patuloy ding nananawagan ang senador ng suporta at pakikiisa mula sa iba't ibang sektor ng lipunan para mapanatiling ligtas ang mga kabataan sa online spaces man. Para sa Agenda, Joan Manalo, Bilyonaryo News Channel.
9: Nakatanggap ng maraming ulat ng banta ng pamamaril sa mga paaralan ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Ayon yan kay CICC Executive Director Aboy Paraiso sa panayam sa memo ng Bilyonaryo News Channel. Sinabi ni Paraiso na nakipag-ugnayan na ang CICC sa PNP at NBI kaugnay ng mga banta.
14: I'll be honest, wala pa kaming tulong ngayon kasi nakita natin yung spike ng mga threats na nangyayari online so sa mga school. So we coordinated with the PNP, NBI because I think kahapon, during the weekend, marami hong mga threats ng mga school shootings.
9: Dagdag pa ni Paraiso, makikipagpulong sila sa Department of Education para bumuo ng mga safety protocol para sa mga estudyante.
15: Muling nabuhay ang World Cup campaign ng bansa sa pamumuno na nakakabilib na performance ni Kai Soto. Handa raw gamitin ni Gilas Pilipinas coach Tim Cone ang kanyang connections para matulungan ang 7'3 center na maabot ang pangarap nito sa NBA. Yan ang agenda report ni Zeus Valdez.
16: Hindi lang panalo ang iniuwi ni Kai Soto mula sa fourth window. May bagong tulak din para sa matagal ng pangarap na makapaglaro sa NBA. Marapos ang perfect 2-0 run ng Gilas Pilipinas, personal na sinabi ni Tim Cone kay Soto na handa siyang tumulong at gamitin ang kanyang Miami Heat connections para buksan ang posibleng pintuan para sa 7'3 center. Marapos ang dalawang sunod na panalo ng Gilas, muling nabuhay ang World Cup campaign ng Pilipinas. Tinapos ng national team ng Jordan 82-81 sa overtime noong Biyernes bago sinundan ito ng 68-56 win kontra Iran noong Linggo. Mula sa 2-4 record, ngayon ay 4-4 na ang Pilipinas sa second round ng qualifiers. Sa dalawang panalo, malaki ang naging ambag ni Soto. 18 points at 14 rebounds kontra Jordan at sinundan ng 13 points at 16 rebounds laban sa Iran. Pero para kay Cone, higit pa sa numero ang kanyang nakikita sa 7'3 center.
17: You know, he plays like a point guard. He has the mentality of a point guard. He sees the floor, he reads the floor. He's out there playing and thinking the game, which is really rare for big men. And I think that's what makes him.
16: At matapos ang kanyang comeback game, gusto rin ko na itulak si Soto patungo sa NBA.
18: I still think you need to get into the league. Find a way. I'll talk to Miami. See what I can do. Would you be willing?
16: May connection si Cohn sa Miami matapos siyang maging guest assistant coach ng Heat sa NBA Summer League

0: At malapit din ang relasyon niya kay Heat head coach Eric Spoelstra. Pero habang inahabol niya ang sarili niyang pangarap, nakikita rin ni Soto ang malaking potensyal ng batang core ng Gilas.
1: I think this young core we have, I think it gives me confidence pagdating sa future na, you know, me, Carl, Dwight, AJ, KQ, Juan, these are young guys who has a really bright future for the national team. And
0: lalo na't kinailangan ng batang core na ito na mag-step up matapos mawala si Justin Brownlee sa fourth window. At para kay Soto, naging hamon ito sa lahat ng manlalaro.
1: I think this window was a good, was a big challenge for us without Justin. And it was on us to take that bigger step na we have to help each other, we have to play better, and we have to own that we have that big responsibility for this team.
0: At sinagot naman ng Gilas ang hamon, pero hindi pa dito nagtatapos ang Gilas campaign. Ang susunod na malaking hamon ay ang Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan sa September, bago muling sumabak ang Pilipinas sa FIBA World Cup Qualifiers Window 5 sa November, kung saan makakalaban nito ang Syria at Iran. Apat na sunod na pagkatalo ang naglubog sa Gilas sa 2-4 record. Pero sa isang window, nabaliktad ng national team ang kwento. Malayo pa sa garantisadong World Cup spot, pero muling nabuhay ang pag-asa ng Pilipinas. Para sa Agenda, Zeus Valdez, Bilyonaryo News Channel.
2: Mahigit 280 million pesos na raw ang kinita ni Alex Ayala at mula pa lang yan sa kanyang mga endorsements. Ito ba ang mag-aakit sa kanya bilang isa sa highest paid female athletes in the world? Yan ang Agenda Report ni Erica Christensen.
3: Ayon sa latest report ng Forbes, pumapalo na sa over $5 million o mahigit 280 million pesos ang kinita ni Alex Ayala mula sa mga endorsements pa lamang sa nakalipas na taon. Dahil dito, confident ang kanyang manager at IMG Tennis Vice President na si Max Eisenbud na by 2027 maaari nang maging second highest paid female athlete sa buong mundo si Alex. Sunod lang sa kasalukuyang top earner na si Coco Gauff. Ayon sa mga ulat ng Forbes at Sportico, si Gauff ay may tinatayang net worth na nasa $35 million o mahigit 1.9 billion pesos at kumikita ng higit $30 million taon-taon mula sa prize money at mega deals sa kilalang global brands. Ayon pa kay Eisenbud, pila na talaga ang brands na handang magbayad ng malaki, maisalpak lang ang kanilang logo sa suot na jersey ni Alex sa mga Grand Slam tournaments. Ang mga sleeve at chest patches ay itinuturing na prime real estate sa pro tennis para sa mga top players. Ang isang patch deal ay pwedeng magkakahalaga ng $100,000 hanggang mahigit $1 million o humigit kumulang 5.6 million hanggang 56 million pesos bawat taon. Bakit nga ba napakalaki ng perong sangkot? Dahil ayon sa mga pro tennis tour estimates, bukod sa tournament prize money, ang endorsements at logo patches ang pangunahing sumusuporta sa napakamahal na pag-iikot sa mundo para sumali sa mga torneo. Mula sa airfare, luxury hotels, hanggang sa sweldo ng kanilang mga personal coaches, physiotherapists at hitting partners, umaabot sa $100,000 taon-taon ang kailangan gastusin ng isang professional tennis player. Patuloy man ang kanyang pag-akyat sa world rankings, patunay si Alex na hindi lang talento ang mayroon ang Pilipino. World-class superstar package na rin. Para sa Agenda, Erica Christensen, Bilyonaryo News Channel.
2: Exclusive, umano'y big-time Chinese businesswoman arestado matapos magpanggap na Pinoy. At pambansang pinsan, Olivia Rodrigo, cover ng Vogue Philippines. Susunod yan sa Agenda.

0: healthcare should never be out of reach. In this episode, discover how generic medicines have transformed access for affordable healthcare for millions of Filipinos. Journey through the story of Genetica Drugstore, from the vision of its founder, Teodoro Ferrer, to a mission driven by compassion. It's a story of hope and making a difference, one life at a time. Pay it forward.
1: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
1: Last week sa Dawi Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
3: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
4: Maganda man takbo.
3: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
1: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
5: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
1: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
4: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay at para maging mas maalaga sila sa gubat, na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga para sa for many, many things.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
6: Traffic check ulit tayo sa NLEX Candaba via Dock. Wala pa rin galawan ang mga sasakyan sa northbound lane. Maluwag naman ang southbound lane. Tila another Alice Guo ang nabingwit ng Bureau of Immigration. Isang big-time Chinese businesswoman umano ang naaresto dahil sa pagpapanggap na Pilipino. Yan exclusive, or yan ang exclusive agenda report ni Joash Malimbat.
7: Arestado nitong August 7 ang Chinese national na si Yaling Hu sa NAIA Terminal 1. Pagdating sa Pilipinas, galing China. Subject ng isang Bureau of Immigration Intelligence Operation si Hu, matapos matuklasan ng mga otoridad ang umano'y pagpapanggap niya bilang isang Pilipino. Nakuha kay Hu ang ilang Chinese identification documents, kabilang na ang isang Alien Employment Permit, ACR ID at isang Chinese Citizen ID. Ayon sa employment permit ni Hu, nagtatrabaho siya sa bansa bilang isang Mandarin Site Supervisor sa NEPC Power Construction Corporation. Kasabay nito, nasabat din sa kanya ang iba pang dokumento at identification kung saan ipinapakilala niya ang kanyang sarili bilang isang Pilipino.
8: So nakakuha po siya ng iba't ibang mga identification documents and has been using this despite not being eligible. So sa initial checking po natin, wala po siyang naturalization, hindi po siya naging Filipino citizen, but was just able to get these documents and present herself as a Filipino.
7: Nakuha kay Hu ang isang birth certificate na na-register lang nitong 2020. Nakasaad dito na mayroon siyang Filipino name na Lingo Basel at ipinanganak sa Santa Cruz, Davao del Sur. Mayroon din siyang postal ID na valid hanggang last year kung saan Barangay Pulang Lupa sa Agusan del Sur ang nakalagay niyang address. Isang lumang employee ID rin ang nasabat kay Hu kung saan ipinapakitang nagtrabaho siya sa isang kumpanya sa Davao City noong 2021. Kahit na hindi ito ang kumpanyang nakalagay sa kanyang working visa at employment permit.
8: Pagka ikaw ay nakita na nagre-render ng services sa ibang lugar apart from your petitioning company, that's a clear violation.

0: of the limitations of your stake. Ngayon, ito ay ina-attempt i-circumvent ng ilang mga dayuhan. Kinokonsidera natin to ng mga illegal aliens despite having a valid working visa.
1: Ayon sa BI, kasalukuyang nasa kustudiya nila si Hu habang nahaharap ito sa deportation proceedings. Sa ngayon, under investigation din umano ang iba pang kumpanyang konektado kay Hu matapos madiskubrin ng mga otoridad na tila big-time businesswoman din sa Pilipinas ang dayuhan habang ginagamit ang kanyang alleged fake Filipino identity. Abangan ng iba pang detalye sa susunod na bahagi ng aming ulat. Para sa Agenda, Joash Malimban, Bilinario News Channel.
2: Bumuo ng koalisyon ng mga non-government organization at civil society groups para i-monitor ang paggastos ng budget ng gobyerno. Sa panayam ng memo ng Bilyonaryo News Channel, giniit ni Hannibal Camua ng Philippine Business for Education na dapat mapondohan ang lahat ng pangangailangan sa mga sektor tulad ng edukasyon. Nasa 160,000 pa rin ang classroom backlog sa buong bansa.
3: PBED is part of it. We're monitoring the education budget, no? But then, itong budget coalition na to, it monitors the whole of the budget, no? So tinitingnan kung saan na allocate yung budget based on the National Expenditure Program ngayon for 2027. And then, maganda po kasi nakikita po siya and it's available to the public na makikita kung aling mga ahensya ang may pinakamataas na proposal for 2027 budget, alin yung mga nabawas, alin yung mga nawala, alin yung mga nadagdagan.
2: Pinangangambahan ng mga eksperto ang epekto ng pagsadsad sa record low ng halaga ng piso. Matindi raw kasi ang tama nito sa mga Pilipino at negosyo. Ang buong detalye sa Agenda Report ni Che Sulit.
4: Sa pagsadsad ng halaga ng piso, posible namang sumirit ang presyo ng krudo at iba pang serbisyo at bilihin. Ayon yan kay BDO Capital President Ed Francisco. Nitong Biyernes, August 28, nagsara ang palitan ng piso kontra dolyar sa 62,265, isa na namang historic low. Sa Business 360 ng Bilyonaryo News Channel, tataas pa rin ang antas ng inflation dahil aakyat na naman ang halaga ng importation. Mahihila rin daw pataas ang gastusin sa kuryente, transportation at business operations. Babala ni Francisco, malaking dagok ito sa mga negosyo, lalo na mga MSME.
5: Their costs of goods have really increased much, but if they pass that on, hindi na talaga kaya ng consumer. And that's why when I talk to the large FMCG companies, people are shifting down na nga. We're doing a lot of this sachet marketing, and yet some of them, aside from buying smaller thingy items, are even shifting down to the cheaper brands.
4: Dagdag ni Francisco, dahil patong-patong ang mga hamon na mataas na presyo ng mga bilihin, mahinang piso at global uncertainties, mas maingat nang gumastos ang mga Pilipino.
5: So unless the consumer sentiment, the general environment improves para mas gumastos ang tao because people are also being more careful, they're saving, trying to save for all this, the war and the uncertainty, it's having this double triple whammy on the economy.
4: Para naman kay former BSP Deputy Governor Diwa Ginigundo, ramdam pa rin ng merkado ang epekto ng sigalot sa gitnang silangan dahil higit 90% ng langis ng bansa ay inaangkat mula sa Strait of Hormuz. Ayon din kay Ginigundo, lalo ring humihina ang investment confidence dulot ng isyu sa politika. Kabilang dito ang korupsyon na iniuugnay sa maanumalyang flood control projects at ang nagpapatuloy na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
6: The Vice President is charged with plunder, illegal use of public money, etc. So these are the things that worry investors, both domestic and foreign.
4: Sabi ni Ginigundo, kapag mababa ang kumpiyansa ng investors, nababawasan ang dollar inflows na kailangan para suportahan ang piso. Kaya panawagan niya, unahin sanang tumbukin ng pamahalaan ang mga problema sa inflation at governance para unti-unting maibsan ang pasanin ng mga Pilipino. Para sa Agenda, Che Sulit, Bilyonaryo News Channel.
2: Panatilihing buhay ang pagmamahal sa bayan. Yan ang mensahe ni PBBM ngayong National Heroes Day. Kinilala rin ng Pangulo ang mga anyay bagong bayani ng bayan. Narito ang agenda report ni Ivy Reyes.
4: Transparency, accountability at ang panilindigan sa West Philippine Sea ang panawagan ni Pangulong Bongbong Marcos sa pag-alala sa mga bayani ngayong National Heroes Day. Ganito raw ang dekalidad na serbisyo nararapat para sa mga Pilipino. Sa 10th anibersaryo ng 2016 arbiter ruling ng Pilipinas sa South China Sea, timely daw ang ipaalala sa publiko ang pagdepensa natin sa ating teritoryo sa mapayapang paraan. Isa ring paksa sa talumpati ng Pangulo ang disinformation na isa raw sa mga pagsubok na kinakaharap ng bansa ngayon.
7: Across every platform available to us, we shall champion truth, counter disinformation, and encourage responsible discourse. Sapagkat ang tibay ng ating panindigan bilang bansa ay nagsisimula sa lalim ng ating kaalaman at lakas ng ating pagkakabuklod bilang isang bayan.
4: Kinilala naman ng presidente ang mga makabagong bayani ng panahong ito, kabilang daw ang mga OFW, men in uniform, first responders at healthcare workers lalo na sa harap ng mga krisis. Ang pagkilala sa bayan ang paraan ng pagbibigay mukha natin sa kabayanihan sa panahong ito, ayon kay PBBM, kung saan daw may soberanya at integridad na mamanahin pa ang mga susunod na henerasyon. Bukod kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., National Historical Commission of the Philippines Chairman Regalado Trota Jose at Diplomatic Corps, dumalo rin si Taguig City Mayor Lani Cayetano sa commemoration. Ayon sa Philippine Historical Association, importante na panatilihing buhay ang sakripisyo ng mga bayani. Pero hindi lang appreciation, kundi dapat gabayan din ng mga magulang ang pagkupanatiling buhay sa mga aral ng kasaysayan sa mga susunod pang henerasyon.
8: Bahagi kayo ng kwentong ito. At ang sa dulo yung mangyayari sa bayan natin, no, apektado tayong lahat. So kung gusto ninyo ng ang Pilipinas, dadalhin ko sa pangarap, kung gusto ninyo ang Pilipinas may pangarap maging first world, umunlad, no, kailangan may gawin tayo ngayon.
4: Para kay Balsamo, ang National Heroes Day ay pagpapakita ng kamalayan ng buhay at sakripisyo ng mga bayani noon at ngayon. Para sa Agenda, Ivy Reyes, Bilyonar News Channel.
9: One of the OG stars of Days of Thunder isn't happy about Anne Hathaway's casting sa sequel. In a series of posts sa X, Randy Quaid called Anne a leftist, woke, and horrible choice for a NASCAR audience who are MAGA. Kung siya raw ang in control sa production, ibabalik niya si Nicole Kidman. He says the sequel doesn't need a new girl, it needs a new race car. Tinagpa mismo ni Quaid si Tom Cruise, telling the actor that Hathaway isn't sexy. Minention pa ni Quaid ang pagka-pregnant ng aktres. Si Quaid ang gumanap bilang si NASCAR team owner Tom Dalland sa original 1990 film. Kidman meanwhile played Cruise's romantic lead, but they have not appeared on screen together since their divorce in 2001. Our pambansang pinsan graces the cover of Vogue Philippines. Bida si Olivia Rodrigo na naka-Filipiniana sa September-October issue ng fashion magazine. The terno was made by Filipino designer Joey Samson. Sa cover story, the Pinay Grammy-winning artist reflected about her latest album, You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. Nagkwento rin siya tungkol sa inorganized niyang Daisy Chain Fields Festival, which raised $10 million for non-profit organizations benefiting women. Bukod dito, nag-donate pa ng additional $10 million ang philanthropist na si Melinda French Gates. Cat's Eye Sofia La Forteza is sitting out the group's European and UK tour. Focus kasi ngayon ang Pinay performer sa kanyang health and mental well-being. She says she can't express how much she wants to participate in the tour. But when she knows up daw, she wants fans to get the best version of her. Dagdag pa niya, you can't pour from an empty cup. Gaganapin ang European at UK stop ng Wild World Tour ng Cat's Eye from September 1st to 17th.
10: Malacanang pumalag sa mga basher ng birthday celebration ni FL Liza. At death toll ng flash flood sa Nepal, higit 900 na. Susunod yan sa agenda.

0: we honor the people who fought to lay the foundation of the future we know today. National Heroes Day, Bilyonario News Channel.
1: Isa pang traffic check ngayong holiday Monday. Sa EDSA Mega Mall, maluwag ang dali ng mga sasakyan sa northbound lane. Kapapasok lang na balita, sinuspindi ng Malacanang ang on-site government work at face-to-face klase sa lahat ng antas sa 16 na probinsya bukas September 1. Dahil yan sa inaasahang patuloy na sama ng panahon. Sa inilabas na Memorandum Circular 133, inatasan ang mga tanggapan ng gobyerno at mga paaralan na magsagawa ng alternative setup. Sakop ng direktiba ang mga probinsya ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Benguet at Kalinga. Kabilang din dyan ang Mountain Province, Apayao, Batanes, Nueva Vizcaya, Zambales, Tarlac, Pampanga at Bataan.
2: Umabot na sa 903 ang nasawi sa Malawakang Baha at Glacier Collapse sa Nepal. Higit 4,200 pa ang hinahanap. Rumiresponde na ang mga rescue team kasama ang mga eksperto mula China at India para hanapin ang mga posibleng natrap sa tunnel ng hydropower projects. Ilan namang di pa nakilala ang labi ang inilibing agad dahil sa mabilis na pagkabulok sa gitna ng mataas na humidity. Sa US, higit 20 tao ang nawawala matapos tamaan ng matinding flash flood ang Grand Canyon. 62 individual ang iniligas mula sa Phantom Ranch nang mawasak ng baha ang mga tulay sa Bright Angel Creek. Mananatiling sarado sa publiko ang mga apektadong lugar habang nagbabala ang National Park Service sa posibleng karagdagang ulan, kulog at landslide.
3: Ipinagtanggol ng Malacañang ang pagharana ni PBBM sa birthday ni F.L. Lisa. Hindi raw tulad ng iba, nagtatrabaho ang Pangulo sa gitna ng kalamidad. Narito ang agenda report ni Ivy Reyes.
4: Ilang oras lang daw ang ginugol ni Pangulong Bongbong Marcos at walang masama sa ginawa ng Pangulong panghaharana sa unang ginang. Yan ang panibagong sagot ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro sa kanyang personal vlog. Sa ngayon, binabash na birthday celebration ni First Lady Liza Araneta Marcos noong August 26.
5: Kasi gumagawa na naman ng kwento itong mga DDS eh. Na para bang hinarana ng Pangulo si First Lady nung kasagsagan ng bagyo. Or rather, hindi bagyo. Kasagsagan ng malakas na ulan at kasagsagan ng baha.
4: Bukod sa gabi naman daw ang selebrasyon, wala rang ulan noong August 26 ayon kay Castro.
5: Eh, hindi siya yung gabi na alam mong hindi maganda yung panahon. Okay kasi siya. Saka bago yan naganap, gabi yan mga kaklir, gabi yan. Marami nang tinarabaho ang Pangulo. Ano ba naman kayo? Yung ang iniidolo niyo si Pipi Sara, hindi nga nagtatrabaho.
4: Depensa pa ng spokesperson mula sa mga kritiko ng administrasyon, gaya ni former spokesperson and attorney Harry Roque, yes, may baha, lalo na sa Central Luzon. Pero pinuntahan naman na raw ito ng Pangulo nang magsagawa ito ng situation briefing sa Pampanga noong nakaraang linggo. Kumpleto raw ng ebidensya ang palasyo, kaya huwag daw sanang paikuti ng mga kritiko ang kwento at palabasin na walang ginagawa ang Pangulo. Ikinumpara rin ni Castro kay Vice President Sara Duterte si PBBM at kung paanong hindi raw lumalabas ng bansa ang presidente tuwing may sakuna. Paalala ng Malacañang, walang maituturo sa Pangulo ang mga kritiko nito dahil abala raw sa trabaho si PBBM. Para sa Agenda, Ivy Reyes, Bilyonar News Channel.
1: Kacey Musgraves suffers an unexpected scare sa kanyang concert in Boston. A small fire erupted in the rafters during her performance of Golden Hour. Inamin ng singer that situation was giving her anxiety, but she managed to remain calm at nakapag-joke pa sa fans. She said she had way too much hairspray to be standing underneath the flames. In the end, kusa umanong nawala ang apoy.
6: After a battle with a heart condition, pumanaw na ang South Korean actor na si Lee Yong-joo. Lee was best known for his role sa hit K-drama na Princess Hours at Blue Tower. Yan ang agenda report ni Teen Matro.
7: Pumanaw sa edad na 44 ang South Korean actor na si Lee Yong-joo matapos umanong makaranas ng cardiac arrest. Ilang buwan lang bago ang kanyang pagpanaw, mismong si Lee Yong-joo ang nagsalita tungkol sa kanyang heart condition. Noong February, naging guest siya sa YouTube channel na aktor na si Lee Jong-hyuk. Doon niya ibinahagi na siya ay diagnosed with hypertrophic cardiomyopathy.
8: Well, somehow I was not feeling well, so I have some heart issues, so I feel like I'm bringing up the heaviest topic, the very first thing I say right now, shake off 1,000 words.
7: Ang hypertrophic cardiomyopathy ay kondisyon kung saan kumakapal ng abnormalang heart muscle na maaaring makaapekto sa kakayahan ng puso na magpump ng dugo. Dahil dito, sinabi rin ni Yong-joo na na-exempt siya sa mandatory military service ng South Korea. May mahigit 2 dekadang career si Yong-joo sa entertainment. Nagsimula siya bilang model at nag-acting debut noong 2004. Kabilang sa kanyang projects, ang Princess Hours, Ugly Miss Young A, Divorce Lawyer in Love, Uncontrollably Fond at The Blue Tower. Sa edad na 44, isang promising career ang biglang naputol, kasabay ng pagluluksa ng kanyang pamilya, mga kaibigan at mga tagahanga. Para sa Agenda, Teen Matro, Billionaire News Channel.
6: Kinasal na sina Phineas O'Connell and his longtime partner na si Claudia Solowski. The Grammy-winning musician and the actress creator tied the knot in an intimate ceremony sa San Isidro Ranch sa Santa Barbara, California. At ang nag-officiate sa kasal, no other than his superstar sister, Billie Eilish. Dumalo rin ang mga Hollywood A-listers tulad nina Justin at Hailey Bieber, Emma Chamberlain at Kirsten Bell.
9: Stop. Nakakaawa naman ng mga tao. Ano? Alam mo, itong nakaraang ilang araw na hagupit talaga ng habagat, tapos nasa bahay ka, di ba, kasama mo yung mga mahal mo sa buhay, pati yung mga alaga mong aso, safe. Pero marami rin ang lublob sa tubig. At walang choice. Paano ka makarating sa bahay mo kung hindi ka talagang lulusong sa baha? So, hindi mo rin maiwasan ng sakit. Tapos wala rin pambayad sa sakit. Ayun, problema.
10: Problema, leptospirosis ngayon. Problema, NLEX. Isipin mo, ilang oras sila na stuck sa traffic. Kala nga daw nila nasa ilog sila.
9: 7 hours.
11: Oh. Parang whitewater rafting na nga yung peg, di ba? Nung nakikita natin yung mga images. Parang I think your car needs to be a slash boat at this point.
9: Correct. Lalagyan mo ng motor para magiging bangka.
11: Yes.
9: Oo nga. Pero what were you saying a while ago? You noticed that it's happening globally.
11: Yes, di ba? Kasi yun nga, like what were you saying, na parang pag nasa bahay ka, nakikita mo yung feed mo, parang from Nepal to the Grand Canyon to here in the Philippines, parang Mother Nature is just showing its true force and its true power, diba?
10: It's wrath, yeah. Actually. Even ako. Japan, ha? Nagkaroon din ng pagbaha sa Japan.
9: Ako.
12: Dito kaya naman, tumatawid ka lang ng tulay. Hindi mo alam na madidisgrasya ka na pala.
10: Isa pa yun.
12: Isa pa yun.
10: Saka, yun din yung tanong ko, yung mga tulay. For example, yung Aquino at yung Agana. Diba that's in Tarlac? So let's say 40 years yung tulay na yon. Ang tanong ko lang talaga doon, ganun ba talaga kalupit yung ulan kaya't nasira yung mga tulay?
11: Or kailangan ipa-renovate na, diba?
10: You mean, may mga update. May isang pwedeng point yun eh. Kasi yung mga retrofitting, natuloy ba yun thereafter? Kasi kailangan importante din yun. Hindi ka lang kasi dapat sa alam ko pag gumawa ka, dapat meron din yung retrofitting at some point. At least

0: dapat talaga pakita na walang kinikilingan.
1: Kailangan mo talaga dyan ang solo investigation. No.
2: Hindi pa nag-showcase. Karami showcase din tayo.
1: May burden of evidence na kailangan pang ilabas, di ba?
3: Anong gagawin ngayon?
0: Huwag proteksyonal yung mga kasama.
1: Sumurender ka na.
4: Lahat siya nagagalis sa akin. Pero mag-donate tayo ng Hassan Rizzi. Yung kay, ano, kay Abalos Purger. Balat kayo pala. Okay.
5: May alias na ba ang lahat?
6: Kilala niyo po ba sila Di Masalang?
7: I'm sorry po sa aking history teacher.
6: Ayan, opo. Ito po ang pinakamagandang panahon para maipaalala po sa inyo na ang ating mga bayani ay gumamit ng mga alias.
8: Ang mga sedo ninyo!
9: Wala tayo sa Olisi pero may Trojan horse daw na magiging witness. Bagman na may perjury cases, Ramil Madriaga, credible pa ba?
10: Umiyak ka lang. Credible ka na.
9: Davao, tinawag na epicenter ng flood control ni Ombudsman Remulla. Pero bakit biglang binawi ang pahayag?
11: Opo, but I will not draw that conclusion immediately.
9: Dapat bang nag-imbestiga muna bago man naglag? Ang deliberasyon sa 2027 national budget umaarangkada na sa Kongreso. Ano ang lead sa leadership budget? At ang pinakamalaking portion, sino ang makakaget? At ano ang tumatak sa iyo sa impeachment trial ngayong linggo? Ang krus ba ni Atty. Divina Gracia o mga pahayag ng anak ni alias Baby Ama? I-commento mo na!
6: Ka-kapre, ka-sirena, ka-adobo, ka-sinigang, ka-pansit, ka-tinola, ka-sile, ka-kamote, ka-bawang, ka-maxi, ka-labuyo.
12: Live from the BNC Studio, narito ang Politico Talks. At narito ang ating mga makakatalk, veteran journalist fact-checker Manichu Manichu Villanueva. Ang musikerong abogado, Attorney Jimmy Pontok. Ang kagawad na walang patawad magkomento, Jess Balsis. With our special guest, lead legal counsel for BP Sada's perjury case, Attorney Paolo Panelo.
13: Welcome back to the show, Attorney Panelo, Paolo Panelo.
14: Thank you for having me.
15: Welcome.
14: Salamat. Maraming salamat.
13: Kasi ang very curious ako kay Attorney Paolo, how does he handle a client like Vice President Sara Duterte?

0: kasi sa loob ng Senado. No, actually, it's conducive eh to a power nap.
1: Anyway, Attorney Jess. Mm. Ano nangyari doon sa principal? Ano yung pinipersonal mo doon sa principal sa Facebook?
0: Well, hindi ko naman siya pinipersonal na bigay lang sa akin yung information na isa ako
1: nag-react
0: sa mga
1: lang, eh,
0: na post niya.
1: Oh.
0: And hindi naman ako yung importante doon. Ang importante doon actually yung mga tirada niya kay Kong Percy who has a disability.
1: Oh.
0: So ako ang appeal ko lang sa mga DDS. Like ako, pwede niyo po akong i-bash, pwede niyo po akong sabihin falses, liar, falso sinuno, mga ganon. Pero meron pong line din, sinasabi nga ni Attorney Paolo na non-negotiable, eh we have the Safe Spaces Act, we have the Anti-Discrimination for People with Disability. So, let's not go there. If you wanna bash us, you are free to do so. But still, there are limits. So yung sa akin, ano kasi medyo gender-based.
1: Tuloy ba yung kaso?
0: Something about pagiging bading.
1: Okay. Oo, tuloy ba yung kaso?
0: Pero sa akin, hindi pa yung ganun kalala eh. Uh-huh. Mas malala yung sa kay Kong Percy. Well, syempre, I'm still introspecting the grace and wisdom whether or not to file a case. But people have told me.
1: Nag-apologize yan ba, di ba?
0: Nag-apologize, but sabi nga ni Kong Percy, it could be nag-apologize dahil nahuli.
1: Uh-huh.
0: Di ba? Magbabago ba? So yun ang tanong. Ako naman, I'm still contemplating and praying the grace whether or not to file a case.
1: In line with this, meron din si Yus Claire Castro na kakasuhan daw niya isang teacher, Senate Zenith Enriquez.
0: Yung teacher tungkol sa pagbabaril yata or something.
1: Oo, babaril ang bibig niya yata. Eh. Ano naman yun? Threat naman yun.
0: Oh, iba din yun eh. So mas malala din yun. So, bahala na si Yus Claire dun. Hindi ko naman pinaproblema yung problema niya. May sarili nga akong mga problema.
1: Ano naman ang feelings ng what do you think sa mga educators, proper ba naman yung mga ganong klaseng salita?
2: Alam mo, this is only a bubbling over growing frustration na mali naman talaga yan. There is a certain decorum expected of certain professions. Pero kasi pag nakikita mo sa mga senador mismo, sa mga politician mismo na ganito na, people are simply just nagagantihan, they're fighting back, and I think the frustration is...
1: Yeah, I share your frustration. Ano yung mga stupido, ignorante.
2: Yeah, like tulad po nun, para sa akin po, categorically, maling-mali po yun, ha, para sa akin. And I've never criticized him publicly.
1: Yeah.
2: Pero kasi yun, mali yun. That's the badger, the witness. And alam nila,
1: sa
2: na hindi pwede
1: badgering,
2: mag-object.
1: Pinapahiya mo isang tao.
2: Yes, and according to the rules of court, merong rights ang witness.
1: Yeah.
2: From...

0: ako, putok, paghingi ng mas mataas na budget para sa infrastructure tulad ng flood control. I agree with what they said, no, na we have to spend for infrastructure. Pero ito nga yung sinasabi ko last year na I think medyo may mali na talagang zero yung budget for flood control this year. So kaya mag-ahabol daw for next year. Dapat ang ginawa last year, talagang nagkaroon lang ng talagang major infra projects for flood control this year. Kasi nga, like, what's happening now, binabaha pa din ang mga tao. Pero medyo ilihis ko, aside sa compound question, ilihis ko yung discussion kasi ang gusto kong pag-usapan na hindi na pag-uusapan, ang DENR.
1: Why?
0: If we're talking about flood control, ang problema po talaga dito, yung mga reclamation sa Manila Bay, reclamation sa Manila, with all due respect to Mayor Isko, reclamation sa Taguig, reclamation sa Bulacan. Kasi yung mga sinasabi ngayon ng tao, anecdotally, na yung mga dating hindi binabaha, binabaha na ngayon. Baka dahil lumiit na ang Manila Bay tsaka ang Laguna Lake in terms of absorbing yung ganong flooding capacity. So, tingnan naman natin ang budget ng DNR. PBBM, paputukin mo naman ang flood control scandal at environmental scandal sa DNR.
1: Don't forget the Philippine Reclamation Authority. It's under the Office of the President.
0: But ang sinasabi ng LRA, daw, pinipressure daw sila ng isang senador. Yung mga, pirmahan mo daw yan, ganyan-ganyan.
1: Okay. Anyway, sa last point lang dito sa issue na to, kay Attorney Paolo, di ba sa confidential files ang DepEd meron, paano kaya ma-assure ng sa OBP na nandoon yung confidential funds at 2027 budget na nagde-depend?

0: Magandang gabi, ako si Raya Capulo.
1: At ako si Dexter Ganibe. Sama-sama nating tutukan ang mga galaw ng ating mga politiko na may epekto sa ating mga Pilipino. Ito ang Politico 90.
0: Ayaw paawat, sagutan sa SOCMED ni Senador Lacson at Senador Alan, mas tumindi. Ping nanindigan sa expose. Buwelta ni Cayetano, sana hindi political vendetta.
1: Eksklusibo, sinasabing big-time Chinese businesswoman na nagpapanggap na Pinoy, arestado.
0: Bawal magsinungaling, kampo ng prosekusyon may babala kay Attorney Michael Poa. Huwag hugas kamay.
1: Tight and strong, Xi Jinping nasa Kyrgyzstan para sa summit at state visit. Ugnayan ng dalawang bansa, mas pinalakas pa.
0: It's complicated. Nakakawindang nasagot ng isang senior citizen nang matanong kung ano ang stressful para sa kanya. Kung ano yun, alamin.
1: Mas tumindi pa ang batuhan ng mga salita sa social media nila Senator Ping Lacson at Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano sa isyu ng umano'y illegal na reclamation sa Laguna Lake sa Taguig City. Pero binigyang din ni Lacson na ang kanyang mga revelasyon ay nakabatay sa official records at patuloy na biniberipika ng mga ahensya ng gobyerno. Git naman ni Cayetano na dapat katotohanan ang lumitaw sa investigasyon at hindi political vendetta. Yan ang aking politiko update.
2: Umigting ang sagutan sa social media sa pagitan ni Senator Ping Lacson at Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano sa isyu ng umano'y illegal na reclamation sa Laguna Lake sa Taguig City. Giniit ni Lacson na hindi lamang usapin ng pag-aari ng lupa ang isyu, kundi pati ang bilyon-bilyong piso na pondo ng taong bayan. Ayon sa Senador, higit 3.7 billion pesos ang halaga ng mga DPWH flood control at multipurpose project na nakapaloob sa mga lugar na sangkot sa reclamation issue. May natuklasan din umano siyang double appropriations at ghost projects kabilang ang paulit-ulit na paggamit ng mga litrato para sa billing. Pinabulaan na naman ni Lacson ang pinalulutang ngayon na tatakbo siyang presidente sa 2028. Sabi ng Senador, isusumiti niya sa ombudsman ang mga dokumento at ebidensya. Sagot ni Cayetano, welcome sa Taguig ang pagsusuri sa mga titulo ng mga nireclaim na lupa. Itinanggi niyang kinakamkam niya ang ilang bahagi nito. Hinamon ni Cayetano si Lacson na ilabas ang mga ebidensya sa mga paratang niya. Giit ni Cayetano, dapat itigil ang anya theatrics at hayaang gawin ng ombudsman at iba pang investigative bodies ang kanilang trabaho. Dapat anyang malayang makapagbigay ng salaysay ang mga testigo at makasagot ang mga inireklamo. Inakusahan din niya si Lacson ng umano'y intimidation at pagbabanta sa mga testigo at ahensya sa pamamagitan ng mga pahayag sa publiko. Tinawag din ni Cayetano na posibleng political persecution ang paraan ng pagharap sa issue na anlay may kasamang demolition job, hunt at trial by publicity. Anya, kung mapatutunayang iligal ang mga titulo, dapat mapunta sa gobyerno ang mga lupang makumpiska. Kabilang sa sinusuri ang isang bahagi na may lawakan niya na humigit kumulang 181,000 square meters o mahigit 18 hektarya.
3: At pinapalabas, kinakamkam ko rin daw po yung iba para sa akin sarili. 181,000 square meters o 18 hectares na illegally titled. Isang banda po, nag-hope din kami na totoo yun. Bakit? Kasi kung totoong illegal yon, gobyerno yon, edi may 18 hectares tayo ngayon para sa gobyerno. Di ba?
2: Pero sabi ni Lacson na umaabot sa 38.83 hectares ang kabuang lawak ng mga lupa.

0: upang sakop na mga titulong kanilang sinusuri. Binigyang diin ni Lacson na ang kanyang mga revelasyon ay nakabatay sa official records at patuloy na biniberipika ng mga ahensya ng gobyerno. Sa gitna ng palitan ng mga pahayag at hamon, giniit ni Cayetano na dapat katotohanan ang lumitaw sa investigasyon at hindi political vendetta. Samantala, nananatili ang hamon ni Lacson na patunayan sa pamamagitan ng mga dokumento kung legal ang mga proyekto at mga titulo at kung may pondo ng bayan na nasayang.
1: Mistulang panibagong Alice Guo ang naaresto ng Bureau of Immigration na isang Chinese national na may mga dokumentong ipinapakilala ang sarili bilang isang Filipino. Nakuha rin sa Chinese national ang ilan pang Chinese identification documents, kabilang na isang Alien Employment Permit, ACR ID at isang Chinese Citizen ID. Yan ang exclusive politico update ni Joash Malimban.
2: Arestado nitong August 7 ang Chinese national na si Yaling Hu sa Naiya Terminal 1 pagdating sa Pilipinas galing China. Subject ng isang Bureau of Immigration Intelligence Operation si Hu, matapos matuklasan ng mga otoridad ang umano'y pagpapanggap niya bilang isang Pilipino. Nakuha kay Hu ang ilang Chinese identification documents, kabilang na ang isang Alien Employment Permit, ACR ID at isang Chinese Citizen ID. Ayon sa employment permit ni Hu, nagtatrabaho siya sa bansa bilang isang Mandarin Site Supervisor sa NEPC Power Construction Corporation. Kasabay nito, nasabat din sa kanya ang iba pang dokumento at identification kung saan ipinapakilala niya ang kanyang sarili bilang isang Pilipino.
3: So nakakuha po siya ng iba't ibang mga identification documents and has been using this despite not being eligible. So sa initial checking po natin, wala po siyang naturalization, hindi po siya naging Filipino citizen, but was just able to get these documents and present herself as a Filipino.
2: Nakuha kay Hu ang isang birth certificate na na-register lang nitong 2020. Nakasaad dito na mayroon siyang Filipino name na Lingo Basel at ipinanganak sa Santa Cruz, Davao del Sur. Mayroon din siyang postal ID na valid hanggang last year, kung saan Barangay Pulanglupa sa Agusan del Sur ang nakalagay niyang address. Isang lumang employee ID rin ang nasabat kay Hu, kung saan ipinapakitang nagtrabaho siya sa isang kumpanya sa Davao City noong 2021, kahit na hindi ito ang kumpanyang nakalagay sa kanyang working visa at employment permit.
3: Pagka ikaw ay nakita na nagre-render ng services sa ibang lugar apart from your petitioning company, that's a clear violation of the limitations of your stay. Ngayon ito ay ina-attempt i-circumvent ng ilang mga dayuhan. Kinukonsidera natin ito ng mga illegal aliens despite having a valid working visa.
2: Ayon sa BI, kasalukuyang nasa kustudiya nila si Hu habang nahaharap ito sa deportation proceedings. Sa ngayon, under investigation din umano ang iba pang kumpanyang konektado kay Hu matapos madiskubre ng mga otoridad na tila big-time businesswoman din sa Pilipinas ang dayuhan habang ginagamit ang kanyang alleged fake Filipino identity. Abangan ng iba pang detalye sa susunod na bahagi ng aming ulat.
4: Para sa Politico Nightly, Joash Malimban, Bilinoryo News Channel.
5: Nangako ang tech giant na Meta na magbibigay sa mga otoridad sa Pilipinas ng impormasyon tungkol sa mga posibleng banta. Ayon yan kay Senador Risa Ontiveros. Anya, dapat maging mas mabilis ang aksyon laban sa mga posibleng banta ng karahasan. Mahalaga niya ito, lalo na sa gitna ng mga insidente ng karahasan sa mga paaralan. Kaugnay nito, sinusulong ni Ontiveros ang Child Online Safety and Protection Act. Layo ng panukala na palakasin ang proteksyon sa mga bata laban sa mga panganib online. Sabi naman ni Ontiveros, handa naman ang Meta na higpitan ang kanilang online safeguard.
1: Kinundinayan ng Integrated Bar of the Philippines o IBP ang bantang natanggap ng isa nitong opisyal sa Albay. Ayon sa IBP, si Attorney Bartolome Raico, Vice President at Legal Aid Chairperson ng IBP Albay, ang nakatanggap ng anonymous threat. Biyernes ng nakaraang linggo nang makuha ang dalawang bala na may itim na ribbon sa itiri na pag-aari ng pamilya ni Raico sa Legazpi City. Hiniling ng IBP sa mga otoridad na agarang imbestigahan ang insidente.
5: Kilala ang Iloilo City bilang isa sa mga lungsod na patuloy na umuunlad sa Western Visayas sa pamamagitan ng matatag na ekonomiya, mayabong na kultura at lumalaking potensyal sa turismo at investment. Pag-uusapan natin kung paano patuloy na mapapalakas ang lungsod at masigurong ramdam ng mga Ilonggo ang pag-unlad. Sa ating Politico on the Spot, makakasama natin Iloilo City Mayor Ryza Treñas. Mayong gabi, Mayor.
6: Yes, good evening, Dexter.
5: Mayor, kamakailan lang nilagdaan ng city government ng Iloilo, Supreme Court, maging ng Department of Justice, ang deed of donation dun sa 7,000 square meter na property. Gaano po kahalaga ito sa mga Ilonggo, yung pagdodonate ng property para sa pagtatayuan ng justice complex?
6: Yes, I think very important talaga, no? When we were able to donate 7,000 square meters to the Hall of Justice and DOJ. As you know, nang nangyari yung earthquake dito sa Iloilo, a couple of earthquakes, nag-problem yung Hall of Justice namin dito. Mm-hmm. And nilapitan kami ng Supreme Court if ano yung pwede namin, if how can we help them. Mm-hmm. So with this, immediately naghanap kami ng available lot ng city. And we immediately offered our space doon sa San Pedro Molo. Mm-hmm. I think this is very important because if our Hall of Justice is here in the city, it will make justice services more accessible and efficient for our people.
5: Mm-hmm. So mas malapit na mismo sa sentro kapag ito ay nasimulan.
6: Yes.
5: Na. Kailan daw ito masisimulan na, Mayor? Yung pagpapatayo ng bangusali.
6: Yung timeline, hopefully, next year, we mm-hmm. will start relocating the informal settlers where we have 181 families mm-hmm. na magiging i-relocate namin. And we're making sure now, yung site development, once ready na by first quarter, second quarter next year, mm-hmm. we will be able to clear yung site for the development of our justice complex. So mm-hmm. yan na lang siguro, and DOJ and Supreme Court is waiting for their funding timing because it's budget season. I think they were able to allocate some funds for the construction of their Hall of Justice and their offices.
5: So itong 181 informal settler families, meron na po kayong paglilipatan na din sa kanila?
6: Yes, may paglilipatan na tayo sa kanila. Mm-hmm. Also, they will be awarded with a lot. And they will be given financial assistance by the LGU.
5: Aha. Sa ilalim po ng inyong administration, Mayor, sinimulan ninyo yung pagbibigay ng mga libreng gamot para sa mga senior citizen at persons with disabilities, so mga PWDs. Gaano kalaki ang naging tulong ng programang ito doon sa mga benepisyaryo at sa kanilang mga pamilya?
6: Yes, Dexter, no? We just launched this program just this August, and we will be starting distributing the medicines this month, mm-hmm. next month, September. So nagpa-sign up drive lang tayo this August, and by September, makabigay na tayo. So this, we call this program Medicine Plus. So mm-hmm. medicine for senior citizen,
5: yon.
6: And plus for the PWD.
5: Mm-mm.
6: So you know, this is very special for me kasi malapit din ako sa lola ko eh. Lola's girl ako. That's why sabi ko nga, dahil malapit ako sa lola ko, naghanap din ako ng mga programs paano makatulong sa mga senior citizens natin. Nakita ko na malaking tulong talaga ito, especially with the costs, rising prices of goods mm-hmm. ngayon. Minsan makalimutan na natin yung gamot natin, uunahin pa natin yung mga pagkain.
5: Mm-mm.
6: So because of this crisis, napag-isipan natin, naghanap tayo ng funding.
5: Mm-mm.
6: Kung paano tayo makatulong sa mga senior citizens natin. Mm-hmm. That's why nag-conceptualize tayo ng program na Medicine mm-hmm. Plus.
5: Ayan. Mga ilan po yung mga makikinabang ng mga lolo't lola at mga PWD dyan sa inyong lugar?
6: We're targeting 20,000.
5: Mm-hmm.
6: No? Dexter, yung yung priority na mga medicines. We have 11. Mm-hmm. Usually, yung mga medicines that they use for hypertension, high cholesterol, mm-hmm. and

0: Del Barrio ang dinanas ng ating mga kababayan kasunod ng matinding baha at pag-ulan sa iba't ibang probinsya. Sa Pampanga, nagmistulang parking lot ang North Luzon Expressway o NLEX matapos maparalisa ang trapiko dahil sa malalim na baha. Sa Tarlac naman, na idineklarang nasa state of calamity, hindi pa rin mahanap ang apat na nawawalang pasahero matapos mahulog sa gumuhong tulay doon. Narito ang politiko update ni Elmar Acol.
1: Itinigil muna ng Philippine Coast Guard ang search and rescue operations para sa apat na nawawalang pasahero ng SUV na nahulog sa Tarlac River matapos gumuho ang bahagi ng Agana Bridge nitong nakalipas na araw. Ito dahil naman sa malakas na agos ng tubig at mababang visibility sa lugar na maaring magdulot pa ng panganib sa mga rescuers. Sa ngayon, patuloy na kikipag-ugnayan ang PCG Pampanga, a Special Operations Unit NCR at Central Luzon sa mga otoridad kaugnay ng pagpapatuloy ng search.

0: perwisyo sa mga motorista ang nangyaring pagkaparalisa sa ilang bahagi ng North Luzon Expressway. Ayon sa mga pasahero, umabot sa 7 kilometro ang haba ng pila ng mga sasakyan mula sa Candaba Viaduct. Naging sanhi ng matinding pagsikip sa daloy ng trapiko ang malalim na baha sa bahagi ng Tulaok Bridge sa San Simon, Pampanga. Dahil dito, umabot umano sa 6 hanggang 9 na oras ang kalbaryo sa biyahe ng mga motoristang patungo sa Central Luzon. Sa abiso nitong gabi ng NLEX, open na rin ang Lane 1 sa Tulaok Overpass at San Simon Interchange para sa mga SUVs sa magkabilang northbound at southbound directions.
1: Association natin, ayan, nandito rin po, sama-sama.
0: Sa Olongapo City, tulong-tulong naman kanina ang mga volunteers sa coastal cleanup drive sa kanilang Driftwood Beach. Bago ito, dandang pamilya rin ang natili sa evacuation centers at kinumpirma rin ng Olongapo City RRMO ang pagkasawi ng 3 taong gulang na bata matapos matangay ng rumaragasang tubig baha. Sa Manila Bay, nagmistulang dagat ng basura ang ilang parte lalo na sa Jokno Boulevard, Pasay City. Sarap yan ng Senado dahil sa sunod-sunod na malalakas na pag-ulan, dulot pa rin ng habagat. Nasa lugar naman kaagad ang ilang kawani ng DPWH para tanggalin ang sangkaterbang mga basura na nanggaling sa iba't ibang lugar sa Metro Manila. Ngunit habang kinukuna ng BNC ang mga basurang naipom, bigla na lang pinigilan ng ilang security ang pagkuha ng video dahil ayon sa kanila, kailangan pa raw ng permit mula sa kanilang nakakataas. Para sa Politico Nightly, Elmar Acol, Bilyonaryo News Channel.
2: Kahit holiday, tuloy ang trabaho ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at mga gabinete nito matapos magpatawag ng Central Luzon and Metro Manila Response Meeting sa Malacañang ngayong Lunes ng hapon. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, magbibigay ng update sa Pangulo ang mga opisyal ng Department of Public Works and Highways, Department of Interior and Local Government, Department of Social Welfare and Development, at Department of Budget and Management. Pag-uusapan sa pulong ang mga dapat gawin at dapat na ipatupad para maiayos ang pangangailangan ng mga naapektuhang mamamayan. Sinabi ni Castro na kumilos na ang mga ahensyang tumutugon sa kalamidad para tulungan at alalayan ang mga mamamayang matinding naapektuhan ng mga pagbaha nitong Sabado at Linggo sa mga lalawigan ng Pampanga, Pangasinan at Zambales.
3: Sa mga ganitong klaseng sitwasyon, hindi kailangang utusan pa ng Pangulo ang mga nasabing miyembro ng gabinete dahil alam nila kung ano ang nais ng Pangulo. Mabilis na aksyon. Walang holiday-holiday sa Pangulo. Kakaroon ng Central Luzon and Metro Manila Response Meeting.
4: Iginiit ni Senator Bongo na dapat ibalik ng gobyerno sa taong bayan ang pera ng bayan, lalo na sa panahon ng krisis. Ayon sa senador, dapat maramdaman ito sa pamamagitan ng mabilis at maayos na serbisyo, lalo na ngayong maraming Pilipino ang apektado ng matinding pagbaha at iba pang sakuna. Sa pagbisita ni Go sa Muntinlupa City, tumulong siya sa mga residenteng biktima ng sunog. Bago ito, personal din niyang tiningnan ang sitwasyon sa Pampanga. Naaalarma si Go sa lawak at lalim ng baha sa Central Luzon dahil sa habagat. Giit niya, hindi dapat napapabayaan ang mga Pilipinong walang kabuhayan at walang matatakbuhan sa panahon ng sakuna. Para kay Go, ang pondo ng gobyerno ay galing sa taong bayan, kaya dapat ito ay maibalik sa publiko sa anyo ng serbisyo, ayuda at proteksyon.
2: Naniniwala ang dalawang nag-endorso ng impeachment complaint laban kay VP Sara na hindi maaring maghugas kamay si Attorney Michael Poa kapag humarap siya sa impeachment court. Si Attorney Poa ang dating undersecretary at spokesperson ng DepEd noong si VP Sara pa ang kalihim ng ahensya kung saan o kung kaya't naniniwala ang mga kongresista na mas marami itong alam na impormasyon. May politiko update si Isaiah Mirafuentes.
5: Huwag maghugas kamay. Ganito ang hamon ng ilan sa mga nag-endorso ng impeachment complaint sa spokesperson at kabilang sa miyembro ng depensa na si Attorney Michael Poa na nakatakdang tumistigo ngayong Linggo sa impeachment court.
6: Sa mata ng taong bayan, alam niya eh, siya ang spokesperson ng ating vice president. Dapat alam niya. Saan ka nakapit ng spokesperson na hindi niya alam ang nangyayari?

0: maaaring hindi siya tumanggap. Okay, sabihin natin hindi siya tumanggap. Pero, huwag siyang mag-isinungaling na hindi niya alam ang nangyayari.
1: Si Attorney Poa, ang dating undersecretary at spokesperson ng Department of Education noong si VP Sara pa ang kalihim ng ahensya. Paniwala rin nila, mas mabigat ang magiging testimonya ni Attorney Poa dahil mas maraming impormasyon daw na nalalaman ng isang spokesperson.
2: Mas nakikita ko pa nga yung weight ng pag-testify niya o pag-upo niya kaysa po yung weight ng pag-upo ni Colonel La Chica. Dahil sa tingin ko, at the end of the day, mas marami pong impormasyon na alam si Attorney Poa kaysa po kay La Chica.
1: Matatandaan na ayon sa Special Disbursing Officer ng OVP na si Gina Acosta, inutusan siya ni VP Sara na ibigay ang umano'y confidential funds kay La Chica. Subalit na unang sinabi ng prosekusyon na sa ngayon daw ay hindi pa kailangan na humarap si La Chica sa impeachment. Maliban kay Poa, ipinapatawag din sa impeachment court ang dalawang AFP personnel na sila Colonel Manaros Burancing II, Colonel Matanggol Panopio para tumistigo bukas. Habang sa Miyerkules naka-schedule si Poa at ang PSA statistician na si Mariza Grande. Para sa Politico Nightly, Isaiah Mirafuentes, Bilyonario News Channel.
3: Inaprubahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapalawak ng dalawang economic zones sa Calabar Zone at ang pagtatatag ng dalawa pang eco zones sa Negros Oriental at Batangas. Inaasahang makakaakit ang apat na eco zones ng humigit kumulang 9.7 billion pesos sa bagong investments at makakalikha ng libo-libong trabaho sa mga lokal na komunidad. Kabilang dito ang expansion ng SunTrust Eco Town sa Tanza, Cavite na inaasahang makakapag-attract ng 851 million pesos sa bagong investments at magbibigay ng humigit kumulang 2,200 na trabaho. Samantala, inaasahang makakalikha naman ng 200 bagong trabaho ang expansion ng Light Industry and Science Park 4 sa Malvar, Batangas kasabay ng 8.5 billion pesos na committed investments. May IT park din sa Dumaguete, Negros Oriental na inaasahang makakaakit din ng 288 million pesos sa investments at makakalikha ng 1,500 na trabaho. Habang ang Biz Hub sa Lima Estate sa Lipa City ay may prospective investment na 52.5 million pesos at inaasahang magbubukas ng 110 na trabaho. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, layo ng mga eco zone na ilapit ang mga oportunidad sa mga probinsya para hindi na kailangang lumuwas ng mga manggagawa para makahanap ng trabaho.
4: Maaring mabawasan ang pondo ng Commission on Higher Education o CHED kapag natuloy ang pag-abolish ng travel tax, kaya humiling ng alternative funding source si Paranaque City Representative Brian Yamsuan. Bahagi ng pondo ng CHED ay galing sa 40% ng kabuang koleksyon ng travel tax, kabilang ang pondo para sa Higher Education Development Fund o HEDF. Ayon sa CHED, posibleng mawala ang 85.6% ng pondo ng HEDF kung walang ipapalit na source na makakaapekto sa scholarships, research at iba pang programa. Kaya sa House Budget Hearing, sinabi ni Yamsuan na makikipagtulungan siya sa Kongreso para makahanap ng alternatibong pondo at hindi maantala ang mga programa ng CHED. Nauna nang inaprubahan ng Kamarang panukalang alisin ang travel tax, habang sinabi ni Senate President Win Gatchalian na priority bill din ito ng Senado na target maipasa ngayong taon. Kaugnay naman ng selebrasyon ng National Heroes Day, nakikiisa ang mga senador sa paggunita sa kabayanihan ng mga Pinoy. Yan ang Politico Update. Naniniwala si Senate President Win Gatchalian na mas magiging makabuluhan ang sakripisyo ng mga bayani kung maglilingkod ang bawat Pilipino ng may integridad, katapatan at malasakit. Hinikayat niya ang pagkakaisa upang harapin ang mga problema ng bansa, kabilang ang baha, korupsyon, hamon sa edukasyon at mataas na presyo ng pagkain at kuryente. Sabi naman ng Senate Committee on Agriculture Chairman Kiko Pangilinan na ang tunay na bayani ay hindi nanggo-ghost kundi ang mga Pilipinong patuloy na nagsasakripisyo at nagsisilbi sa pamilya, komunidad at bayan. Ayon kay Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, dapat ipagpatuloy ng mga Pilipino ang nasimulang pagsasakripisyo at paglilingkod ng mga bayani para sa isang malaya at mas mabuting Pilipinas. Sinabi naman ni Senator Bongo na hindi kailangan gumawa ng malaking bagay para maging bayani dahil ang simpleng pagtulong at pagmamalasakit sa kapwa, lalo na sa panahon ng bahat kalamidad, ay isa ng anyo ng kabayanihan. Binigyang pugay niya ang mga rescuer, health workers, volunteers, barangay personnel at ordinaryong Pilipinong patuloy na nagtutulungan sa gitna ng habagat. Iginiit ni Senator Loren Legarda na ang tunay na pagpupugay sa mga bayaning Pilipino ay dapat maipakita sa pamamagitan ng disenteng sahod, ligtas na trabaho, social protection at konkretong suporta sa mga manggagawa, magsasaka, mangingisda at mga naglilingkod sa komunidad. Ayon naman kay Senator Valente Marcoleta, dapat patuloy na parangalan ang mga bayani at magkaisang mga Pilipino sa pagtataguyod ng kalayaan, karapatan at dangal ng bawat mamamayan.
3: Isang bagong chapter sa family life ni Vice Mayor Mikey Morada at Alex Gonzaga. Habang may basketball comparison naman para kina Senador Tito Soto at Edu Manzano. Silipin natin yan at iba pang mga chika sa politiko showbiz, hatid ni Carol D.
5: From husband and wife, officially parents na. Welcome to the world, baby boy Morada. Sa latest vlog ni actress at social media star Alex Gonzaga, ipinasilip niya ang journey nila ni Lipa Vice Mayor Mikey Morada bilang mag-asawa. At ngayon, may plus one na ang kanilang munting pamilya. Mahaba-haba rin ang pinagdaanan ni Alex bago mayakap ang kanilang little bundle of joy. Noong late June, kinailangan niya munang mag-total bed rest matapos makita ang isang small opening sa kanyang cervix. At matapos ang lahat ng pag-aalala, sa dulo ng vlog, isang heard it loud moment ang nagbigay senyales na out na ang kanilang baby. The baby's out! At may bonus na baby cries pa. Matapos ang tatlong miscarriages, finally, may baby boy na sina Mikey at Alex. Kaya naman, congratulations sa bagong parents at sa bagong boss ng kanilang pamilya. Samantala, may kakaibang basketball lineup naman si Senator Bam Aquino. Sa kanyang Facebook post kasi, ipinagtabi niya ang kanyang kapwa senador na si TV host actor Tito Soto at dating Makati Vice Mayor at actor Edu Manzano. Pero hindi lang dahil pare-pareho silang politiko, kung hindi dahil sa kanilang mga apelido, dahil naman sa basketball. Inihambing kasi sila sa Gilas Pilipinas players na sina Kai Soto at AJ Edu. Kaya ang tanong, kung sa height at basketball skills ang pag-uusapan, may chance kaya sina Sentito at Manzano? Parang bagay naman sila sa isang team. Veterans lineup nga lang. From the court to the flooded streets naman tayo. Muling sumugod sa baha si Supremo, Senador Lito Lapid sa Pampanga nitong Lunes ng umaga. Mahigit 3,000 katao ang sumalubong sa senador sa Santo Tomas, Santa Ana at Arayat. Ito na ang ikatlong araw ni Lapid sa paghahatid ng relief goods sa mga bayang tinamaan ng baha. Nauna na rin nakapaghatid ang senador ng food packs sa 1,000,000 pamilyang apektado ng baha sa Pampanga at Bulacan. Talagang sugod baha ang peg ni Senator Lapid. At from one flooded area, punta naman tayo sa Quezon City. Lagpas alas 12 na ng madaling araw, naka-duty pa rin si actress at QC 5th District Councilor Aiko Melendez sa Barangay Gulod. Bantay sa mga residenteng nasa evacuation center at apektado ng habagat ang kanyang ganap ng gabing-gabi. Pero kahit pagod at mahirap ang sitwasyon, may ilang residente pa rin na hindi pinalampas ang chance na makipag-selfie kay Konsi Aiko. At kahit madaling araw na, parang walang pagod at fresh na fresh pa rin si Konsi. Serving the constituents while serving looks. Literal na beauty in duty. Para sa Politico Showbiz, Carol D. Billionaire News Channel.
3: Alamin naman natin ang mga galaw at aksyon ng mga politiko sa inyong lugar sa pagbabalik ng Politico Night.
6: Dito ba?
7: Mayroon
6: ka bang gusto mong iparating na concert sa Hacienda mo?
7: August 29, it's a Saturday sa Arte Theater at Hacienda Isabela.
6: Yeah.
7: And we have Marco Season, Nathan Randall, Kellen, Zana, and just si Megan Aguilar. It's all a Canseco concert.
8: We honor the people who fought to lay the foundation of the future we know today. National Heroes Day, Billionario News Channel.

0: panahon ng digmaan, kundi pati sa paglilingkod sa bayan, pagbobolontaryo at sa mga taong patuloy na naglilingkod sa gitna ng mga kalamidad at iba pang hamon.
1: Ang tunay na paglilingkod ay nangangailangan ng paninindigan, katapatan sa tungkulin at tapang na magpatuloy para sa ating bayan. Let us all make worthy use of the freedom and the country they fought to give us. And what our heroes ultimately fought for is not simply a free Philippines, but a Philippines that will always be worth fighting for, worth caring for, and worth building together.
2: Sa Pangasinan, idiniklara ng pamahalaang panlalawigan ang buong probinsya sa state of calamity. Dahil yan sa malawakang pagbaha dulot ng walang tigil na pag-ulan dala ng habagat. Layunin ng deklarasyon na mapabilis ang pagtugon ng pamahalang panlalawigan sa mga pangangailangan ng mga bayang naapektuhan ng mga kalamidad, kabilang ang relief, recovery at iba pang kinakailangang intervensyon. Patuloy din ang koordinasyon ng provincial government sa mga local government unit at mga concerned agency para masiguro ang agarang pagtugon at kapakanan ng mga Pangasinense.
0: Sa Tarlac naman, muling ininspeksyon ni Governor Christian Niab kasama mga opisyal ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang dalawang mahalagang tulay na gumuho sa lalawigan. Tinalakay ang mga agarang hakbang para sa pagsasaayos ng mga napinsalang infrastruktura. Tinutukan din ng mga opisyal ang pagtukoy ng mga alternatibong daan para matiyak ang tuloy-tuloy na daloy ng transportasyon at kabuhayan sa lalawigan. Samantala, na-deliver na sa Tarlac ang mga kinakailangang materyales mula sa DPWH para masimula ng pagtatayo ng pansamantalang tulay. Kaagapay ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, patuloy rin ang pagsusuri sa lawak ng pinsala at pagtiyak sa kaligtasan ng mga residenteng malapit sa mga apektadong lugar.
3: Ang DPWH under kay Secretary Vince, agara naman siyang nag-aksyon. Nagpadala na siya ng mga metal structures para at equipment para gumawa ng temporary Bailey Bridge at maging passable to either light vehicles at saka pedestrians yung Agana Bridge po natin.
2: At sa Zamboanga City, target ng lokal na pamahalaan ang mas pinaigting ng mga inisyatiba para sa preservation at promotion ng Chavacano language sa ilalim ng 2027 budget. Ayon kay Mayor Kimmer Olaso, mahalagang mapangalagaan ang Chavacano bilang bahagi ng natatanging pagkakakilanlan at kultura ng Zamboanga City. Sa ikatlong araw ng technical budget hearing para sa fiscal year 2027, hinimok ni Olaso ang City Tourism Office na maglatag ng mga inisyatiba at operational plan na nakatutok sa cultural preservation. Binigyan din ng alkalde ang kahalagahan ng traditional weaving culture ng Zamboanga at ang suporta sa mga lokal na artisano bilang bahagi ng heritage ng lungsod.
0: Pumalo na sa 907 ang death toll sa dilubyong tumama sa Nepal-Tibet border. Nakiramay at nagpaabot ng panalangin si Pope Leo XIV at ang naka-exile na si Dalai Lama sa mga biktima ng Nepal mudslide. Narito ang Politico World Update.
2: Dumating sa Bishkek, Kyrgyzstan si Chinese President Xi Jinping para dumalo sa 2026 Shanghai Cooperation Organization o SCO Summit at magsagawa ng state visit sa bansa. Sinalubong si Xi ni Kyrgyz President Sadur Japarov sa Manas International Airport. Isang magarbong pagtanggap ang inihanda ng Kyrgyzstan para kay Xi. Ayon kay Xi, nananatiling matatag ang ugnayan ng China at Kyrgyzstan at lumalaki ang kanilang kooperasyon sa kalakalan at mga pangunahing proyekto kabilang ang China-Kyrgyzstan-Uzbekistan Railway. Pag-uusapan din sa pagbisita ni Xi ang bilateral relations, kooperasyon at mga isyong panrehiyon at pandaigdig. Ito ang unang pagbisita ni Xi sa Kyrgyzstan matapos ang 7 taon. Sa Iran, nanawagan si Iran's Supreme Leader Mojtaba Khamenei sa mga bansa, lalo na sa Gulf, na magkaisa laban sa tinawag niyang tunay na kaaway. Sa mensaheng binasa sa isang Islamic Unity Conference

0: sa Masyad. Binigyang diin ni Khamenei ang pagkakaisa, kooperasyon at mutual na depensa ng mga Muslim. Tinawag niya ring kaaway ng buong Muslim community ang United States at Israel at sinabing ang pagkakahati-hati ng mga Muslim ay nagpapalakas ng kanilang mga kaaway. Sa Vatican City, nagpahayag ng pakikiramay at panalangin si Pope Leo XIV para sa mga biktima ng matinding baha sa Nepal at Tibet.
1: Let us pray for those who have lost their lives, for the injured and those missing, for their families and for the rescue workers. May everyone's compassion help to alleviate the suffering and provide the necessary aid to the people.
0: Sa kanyang Angelus Prayer sa Castel Gandolfo, Italy, nanawagan din ng Santo Papa ng agarang pagpapalaya sa mga hostage sa Haiti. Samantala, sa India, nanalangin si Dalai Lama para sa mga biktima ng nakamamatay na flash floods sa hangganan ng Nepal at Tibet.
2: For the benefit of the deceased, those missing, we will pray to Avalokiteshvara and recite the six-syllable mantra. May these prayers help and benefit all those affected by this tragedy.
3: Bago matapos ang araw nyo, heto muna, pampa-feel good. Mga kwentong good vibes naman, susunod sa Politico Nightly.

0: pack abs.
1: Ah, yun pala.
0: O, meron ka bang pa-abs? Mala-atleta ang tipo para hashtag satisfied ang kanyang cravings.
1: Wow. Mapapandesal. Mm-hmm. Pandesal with cheese o ube pandesal with malunggay. Ang clue natin, si Pulitiho, may kilala bilang maganda na noong dalaga pa. Mm-hmm. Ngayon ba, hindi na? Habang ang kanyang sinasabing contact, yung manager ay isang showbiz personality na may mahabang history ng kontrobersiya.
0: Labang pa-initial to.
1: Yan na yun. May mahabang history. Ahula na!
0: At bago tayo magtapos, isang pasadang good vibes muna tayo. Pakinggan natin ang mga handog na feel-good stories sa Politico Update ni Carol D.
2: Napatawa si Barangay Kagaan Iloilo Kapitan Amalia De Buque sa isang hindi inaasang sagot ng senior citizen sa Mental Health Awareness Symposium. Nanghingan kasi ang participants ng mga bagay na nagdudulot sa kanila ng stress, kasama sa mga karaniwang sagot ang pagkain, pera, gamot, trabaho at emosyon. Pero agad na nakakuha ng atensyon ang sagot na love triangle. Mas lalo pa ngang natawa si De Buque nang may isa pang sagot na tila may patama sa problema sa asawa. Kaya napag-isip si Cap na medyo komplikado raw ang love life ni tatay. Ibinahagi rin ni De Buque online ang nakakatuwang moment at tinanong ang kanyang followers kung ano ang mga bagay na nagpapastress sa kanila. Sa gitna ng seryosong talakayan tungkol sa mental health, naging magaan at relatable ang mga sagot dahil sa hindi inaasahang love triangle answer. Samantala, napawaw si Estancia Iloilo Mayor Bianca Requinto sa pagiging malikhain ng mga kalahok sa Buwanang Wika Celebration. Pinatunayan kasi ng LGU employees na walang basura sa estansya na hindi pwedeng bigyan ng second life. Trash to fashion show kung saan ang mga itinatapon sanang materyales, ginawang makulay at very eye-catching na mga outfit. Nanguna sa kompetisyon ang pambato ng Mayor's Office. Pinuri naman ni Mayor Bianca ang mga kawani sa pagpapakita ng mga materyales na karaniwang napupunta sa basurahan, pwede palang maging kapaki-pakinabang at fashionable pa. Isang masayang paalaala mula sa estansya. Mag-recycle, magbawas ng basura at huwag usikin ang pwedeng bigyan ng bagong buhay. At may senti moment naman na pagbabalik tanaw si Iloilo City Mayor Raisa Treñas nang muling bisitahin ang Kabatuan Church, ang simbahang may espesyal na puwang sa kanyang puso. Napadayo si Treñas sa Kabatuan para sa isang quarterly meeting at sinamantala ang pagkakataon para dumaan sa historic na simbahan, manalangin at balikan sa alaala ang isa sa pinakamahalagang sandali ng kanyang buhay. Ayon kay Mayor Raisa, dito siya nakipag-I do sa asawang si Francis. Mula noon, marami na rin anyang mga blessing na dumating sa kanilang pamilya, kabilang ang kanilang anak na si Thea, na inilarawan ni Mayor bilang isa sa pinakamalaking regalo na natanggap niya sa kanyang buhay. Minsan, sa dami ng pinupuntahang lugar, may ilang lugar talaga na hindi lang destinasyon. Bahagi sila ng ating kwento. At yan ang ating Political Good Vibes, Carol D. Billionaire News Channel.
1: Yun, madamo gin nga mga Ilonggo, biga sa bungaw. Sabi ko, daming bumida ng mga Ilonggo ngayon.
0: Oo, ang dami mo pala partner alam ng mga lingguwahe.
1: Pero maganda yung yung programa dun sa yung para mapanatili, mapalago pa yung Chabacano. O kasi tayo lang yung mayroong ganun. Pati nga yung mga Latin or Spanish speaking, nagugulat sila na parang hindi rin nila maintindihan yung ibang words. Mm-hmm. May mga words na similar, pero nag-evolve na kasi siya dahil...
0: Pero ikaw marunong ka ba mag-salita?
1: Konti lang. Hindi naman, konti lang.
0: Pero, na-stress si Lolo sa love triangle issue. Ikaw ba? Ano mga nakaka-stress sa'yo?
1: Nakaka-stress na
0: issue. Don't tell me love triangle.
1: Ang dami nung yun, ano, pagkain.
0: Na-stress mga, ka sa pagkain.
1: Yung mga nakaka-stress yung mga, ano, yung mga kababayan natin Ilonggo sa pagkain. Mm-hmm.

0: manamit mga pagkaon.
1: Ako nasistress ako sa mga baha. Oo. Konting ulan lang. Ang tindi agad ng pagbaha.
0: Kag sa mga kababayan natin sa Zamboanga, buenas noches, eke kansada, bien.
1: At marhay na banggi sa mga taga-Albay. Hindi ako nagpatalo doon. Yun lang alam. At nagdaan na naman ang isang araw. Maraming salamat sa inyong pagsama sa amin gabi-gabi mula Lunes hanggang Biyernes. Mapapanood kami sa Free TV Channel 31, Signal Channel 24, Samsung TV Plus, TCL Smart TVs, Blast TV at Amation TV. Mapapanood nyo rin kami sa Signal Play, BNC YouTube at Facebook. Ako si Raya Capulong. Tandaan, ako, ikaw, tayo, politiko.
0: At ako naman si Dexter Ganide. Para lagi kayong updated sa mga galaw ng mga politiko sa inyong lugar, magkita-kita po ulit tayo bukas dito sa inyong Politiko Nightly.

0: more than 2 hours na nandito pa rin kami. Tapos, yun nga, wala CR. And then when we came here, wala pa rin yung supply ng food.
1: Sobrang hirap mo. Di ko ang makapagpansya siya maayos. Lagi ko pakitin nila. Tapos yung mga, yung mga gas, lagi kong bumibili.
2: Nagmistulang parking slot ang kahabaan ng NLEX dahil sa matinding trapiko. Ang pila ng sasakyan umabot umano sa 7 kilometro.
3: Hindi raw makausad dahil sa tubig baha, kaya napilitan ng maglakad ang ilang motorista.
4: Taon-taon na lang daw ba ganito ang sitwasyon? Hiling nila sa gobyerno at pribadong sektor, pangmatagalang solusyon. Magandang gabi, ako po si Pinky Webb.
3: Ako naman si Willard Cheng.
2: At ako si Corina Sanchez Rojas. Nakatutok ang Bilyonaryo News Channel sa epekto ng sama ng panahon. Live si Remus Macasero mula sa Apalit, Pampanga. At nasa Olongapo City naman si Lade Cabagani.
4: Live rin si Micah Razon sa Tarlac City, habang nasa Rodriguez Rizal naman si Isaiah Mirafuentes.
2: Simulan na natin ang agenda. Depto dahil sa habagat umakyat sa 33. Tarlac at Pangasinan kabilang na sa under state of calamity. Bilang ng namatay sa delubyo sa Nepal, higit 900 na. Mga nawawala na sa 4,000 pa rin. Exclusive umano'y big-time Chinese businesswoman, arestado matapos magpanggap na Pinoy. Isa pang exclusive, Senador Pia Cayetano at Loren Legarda namumurong swing vote sa impeachment trial ni VP Sara. Rider na nambangga sa car-free zone sa Makati, sasampahan na ng kaso. Dalawang biktima, kumusta na kaya? And for the first time, Novak Djokovic natalo sa opening round ng US Open. British content creator Nella Rose nag-fangirl kay Alex Ayala. At Olivia Rodrigo, cover girl ng Vogue Philippines.

0: Tila sinukuan naman ni DPWH Secretary Vince Dizon ang sanay inspeksyon sa mga gumuhong tulay sa Tarlac City dahil sa matinding traffic. Ang apat na sakay ng nahulog na sasakyan na bumabagtas sa Agana Bridge nitong Sabado nawawala pa rin. Narito ang agenda report ni Micah Razon live mula sa Tarlac City. Micah?
1: Purina, nandito nga tayo sa Ninoy Aquino Bridge na kung saan ang ibang bahagi nito ay gumuho noong Biyernes. At sad news, Purina, dahil yung ibang parte naman nito ay gumuho kahapon.
2: Makapigil hiningang lakaran ang bahaging ito ng Agana at Ninoy Aquino Bridge na magkasunod bumigay sa kasagsagan ng hapagat. Ngayong hapon, may pagkalmaman ang panahon pero nananatiling malakas ang agos ng Tarlac River. Nitong weekend, sabay na bumagsak ang malakas na ulan at ang mga tulay sa Tarlac City. Nitong Biyernes, pasado alas 11 ng gabi, bumigay ang bahagi ng Ninoy Aquino Bridge. Kinabukasan, Agana Bridge naman ang gumuho. Sa kasamaang palad, isang sasakyan ang nahulog na may limang sakay. Isa ang nakaligtas habang pinaghahanap pa ang apat sa kanila. Bunga ng di inaasahang pagguho, problemado ang mga tricycle driver na nakapwesto malapit sa tulay. Ang dati raw nilang kitang 400 to 500 is

0: 100 na lang ngayon.
1: Dito po kami kumukuha ng kinabubuhay po namin. Kaso nung bumagsak po ito, saka po yung doon, yung mga pasayeros din na po pumupunta dito. Kaya yung kita po namin, madalang na lang po yung pasada.
0: Para naman daw may madaanan ang mga residente at light vehicles, magtatayo ng temporary Bailey Bridge sa Agana Bridge, ang DPWH, habang isusunod naman daw ayusin ang Aquino Bridge.
2: Turina, kwento ko lang din na mula Agana Bridge hanggang dito sa Ninoy Aquino Bridge, tinataya mahigit kumulang 2 kilometro. Yung SUV nahulog siya doon sa Agana Bridge. At sabi ng rescuer na nakapanayam natin kanina na si Jumel Calyal, ay nakita niya na yung isang survivor dito sa bandang ilalim ng Ninoy Aquino Bridge na nakakapit sa Talahiban. At dahil nga dyan, Corina, yung ibang parte ng Tarlac City, baha pa rin. At gumuho nga itong 2 pangunahing tulay nila. At dahil dyan, tuluyan nang nagdeklara ng state of calamity sa lungsod. Balik sa'yo, Corina.
3: Maika, 4 ang nawawala. Ano yan? Hanggang kailan? Malalim ba yung tubig doon sa ilalim ng tulay?
2: Corina, tama ka, 4 yung nawawala. Ang sabi nung survivor, mga kamag-anak niya daw yun. Yung panahon nang inagos sila, nung panahon nang nalaglag sila, sabi sa akin nung mga nakatanod dito, umabot na daw doon sa pinakamataas na tubig na red alert. Kaya mataas talaga nung panahon na yun. Pero ngayon, Corina, kumalma naman na yung tubig at nandun na lang sa orange level yung tubig. Kaya nagpatuloy na yung Coast Guard sa paghahanap nila ng retrieval operation. Corina?
3: Pero yung sasakyan, Maika, nakita ba at wala na yung mga tao sa loob?
2: Nakakalungkot, Corina, dahil hindi pa rin nakikita maging yung sasakyan, no? Pati yung mga sakay nito. Corina?
3: Okay. At meron ba tayong detalye tungkol sa edad? Kung sino-sino itong 4 na nawawala?
2: Corina, sabi ng rescuer, mga tita at tito niya daw yon. 2 tita niya, ibig sabihin 2 babae, tapos 2 tito niya, 2 lalaki. Bale, isa silang pamilya, Corina. Regarding naman doon sa edad, sabi nung rescuer, yung nakaligtas daw ay nasa ang tansya niya ay nasa 20 anyos, samantalang ang sabi nung nakaligtas, yung mga tito at tita niya daw ay nasa 30 years old hanggang 40 years old. Corina?
3: Ito, nakausap ni Willard kanina umaga yung mayor, no? Mayor ba yun, Willard? Or, okay. At ang sabi niya, ito daw ay 50 taong gulang na tulay. Tama ba? O ito ba'y proyektong substandard?
2: Tama, Corina, no? 50 years old na nga daw tong tulay na ito kasi magkasunuran lang na ginawa, sabi ng mga naninirahan dito, Corina, na nakausap natin, no? Kasi ang tawag pa nga daw nila sa Agana at Aquino Bridge ay mag-asawang tulay dahil halos sabay nga daw silang nagawa noong panahon ni dating President Cory Aquino.
3: Okay, maraming salamat, Corina. Si Maika Razon, nag-ulat ng live mula sa Tarlac City.
4: Nagdeklara na ng state of calamity ang Zambales. Kabilang dito ang Olongapo City kung saan daan-daang pamilya pa ang nasa evacuation centers. Yan ang agenda report ni Laid Cabagani. Nag-uulat ng live sa Olongapo City. Laid, go ahead.
5: Pinky, naghahanda pa rin ng local government ng Olongapo, pati na rin ang mga residente dito sa lugar sa paparating na pagbuhos ng malakas na ulan, lalo na nakataas pa rin ang yellow rainfall warning dito sa lugar.
6: Binabantayan pa rin ang baha sa Olongapo City matapos lumubog sa tubig ang ilang lugar dahil sa matinding pag-ulan. Nananatili pa rin sa evacuation centers ang mahigit 700 pamilya o katumbas ng mahigit 2,000 katao na inilikas nitong Sabado. Kinumpirma rin ng Olongapo CDRRMO ang pagkasawi ng 3 taong gulang na bata na una nang idineklarang nawawala matapos matangay ng rumaragas ang tubig baha. Umapaw ang ilog sa ilalim ng Del Rosario Santa Rita at Calaclan Bridge at naapektuhan ng 11 barangay. Kabilang dito ang Santa Rita, East at West Bahak-Bahak, Kababae, East at West Tapinak, New Ilalim, New Banikain, Mabuyuan, Old Kabalan at Lower Calaclan. Samantala, work from home muna ang mga empleyado sa mga tanggapan ng gobyerno maliban sa mga empleyadong nakatalaga sa basic services, disaster response at health services. Ayon naman sa Office of the Civil Defense, nagdeklara na ang buong Zambales kabilang ang Olongapo City ng state of calamity dahil sa matinding epekto ng masamang panahon. Simula nitong Biyernes, may mga pangunahing kalsada hindi madaanan dahil sa baha. Kinailangan ding lumikas

0: Pagbasa. Inaasahan pa rin ang patuloy na pagbaha sa mga low-lying at flood-prone areas ng probinsya.
1: Pinky, sa ngayon humupa na ang baha sa ilang mga barangay dito sa Olongapo City. Dito nga sa kinatatayuan natin ay bumaha rin. Isa rin sa mga binaha na hanggang 40 to 45 inches ang baha. Kung sa average Filipino height na 5 feet ay binaha rin ang Santa Rita, Barangay Santa Rita sa Olongapo. Pinky, ayon sa mga residente, nagsimula yung baha sa kanilang lugar Thursday ng gabi hanggang Friday, buong araw ng Sabado, at humupa ito Sabado ng hapon.
2: Alright, maraming salamat, Lade Cabagani, nag-uulat ng live sa Olongapo City.
3: Nag-iwan ng makapal na putik ang matinding pagbaha sa Rodriguez, Rizal. Labis naman ang panghihinayang ng may-ari ng Inadon da sasakyan dahil hindi pa umano ito tapos bayaran. Ang detalye sa agenda report ni Isaiah Mirafuentes, live mula sa Rodriguez, Rizal. Isaiah, kumusta ang sitwasyon dyan?
4: Lord, alam mo, inabot ng higit lagpas tao o 120 centimeters ang lalim ng bahang naranasan dito sa Rodriguez, Rizal. Ipakikita ko, Lord, yung nasa likuran ko, hanggang sa mga oras na ito, bakas pa rin yung epektong iniwan ng matinding pagbahang naranasan nila dito. Alam mo, Willard, itong bahaging ito, isa itong konkretong pader na merong isang bakery. Pero nang dahil nga sa lakas ng current ng tubig, no, hindi kinaya, kaya yan mismo ay gumuho at bumagsak kasama pa ng ilang mga sasakyan. Lumaragas ang bahang naranasan ng mga residente ng Barangay San Isidro Rodriguez Rizal gabi noong Sabado. Kita pa sa video ang pagtulak ng malakas na agos ng tubig sa isang van. Hindi na ito nagawa pang pigilan ng mga residente at tuluyan ang nahulog sa ilog. Natunto namin ang eksaktong pinangyarihan ng matinding pagbaha at ang may-ari ng sasakyan.
5: Yung hanggang bewang, lampas bewang, ang lakas na ng karen. Hindi ko na kaya na ano, dahil tinutulak na po ako ng ano, tubig ba. Binalikan ko yung sasakyan, nagulat ako, wala na.
4: Ang masakla pa, ginagamit niya sa negosyo ang kaisa-isang taon pa lang na sasakyan at apat na taon pa niya itong huhulugan.
5: Nanlumo ako, sir, kasi syempre pundar ko po yan eh. Iniisip ko na lang sana natutulog pa ako, sana hindi totoo. Kaya lang talagang ito na reality. Kaya sabi ko na lang sarili ko, wala na ako magagawa.
4: Sa Barangay San Isidro, bakas pa rin ang makapal na putik. Kanya-kanyang linis pa rin ang mga residente sa bahay nilang pinasok ng baha. Ang isang pamilya nga na ito ay nagmamay-ari ng sari-sari store. Hinuhugasan na lang ang mga paninda na nalubog sa baha para kahit papaano ay mapakinabangan pa. Willard, alam mo, kanina nag-ikot kami dito sa Barangay San Isidro na kung saan binalot nga ng makapal na putik. Ayon mismo sa mga residente, Willard, na nakausap natin dito, mukhang matatagalan pa bago sila muling makaahon. No? Dahil hindi lang basta na basa yung mga gamit nila, dahil maliban sa tubig ay binalot din yan ng makapal na putik. Willard.
3: Isaiah, may pasabi na ba ang local government kung matutulungan nila ang mga residente apektado ng baha?
4: Willard, ayon sa mga residente yung nakausap po kanina, meron silang natanggap ng relief goods mula sa DSWD. Pero ayon doon sa mga residente, no, ang kinakailangan nila dito ay yung matutulugan dahil nga nabasayan ng baha na may kasamang putik. Ang sinasabi nila, ang marakaramihan daw sa pangangailangan nila ay yung mga panligo na parang araw makaahon sila sa kasadlakang nangyari sa kanilang lugar. Dahil hindi nga lang yan isang basta street lang, Willard, yung nakita natin kanina na binalot na makapal na putik dahil halos buong barangay San Isidro ay napuno ng putik dahil ngayon sa malalim na pagbaha. Willard.
3: Saya, bali saan sila magpapalipas ng gabi? May evacuation center na ba dyan?
4: Wilag, kanina nung nag-ikot kami dito, no, karamihan sa mga residente ay nagbalikan naman na sa kanilang mga bahay dahil ang ginagawa nila sa ngayon hanggang sa mga oras na ito, Wilag, na madilim na, ay naglilinis pa rin

0: sila sa kanilang mga bahay. At yung ilan nga ay naabutan natin, no, kagaya nung nakita natin kanina, yung mga paninda nila ay pilit pa rin nilang hinuhugasan dahil para sa kanila, kahit papaano ay pwede pa nila itong makain. So yung ilan sa mga residenteng nakausap ko kanina, once lang makapagsettle sila ng mahihigaan nila ngayong gabing ito, ay sa bahay na rin nila sila matutulog. Willard?
1: Oo nga, at nakita natin sa video mo, Isaiah, na nabalot pati yung mga dilata ng putik. Ano? Sana dumating din agad ang tulong at ayuda para sa kanila. Maraming salamat, Isaiah Mirafuentes, nag-uulat ng live mula sa Rodriguez, Rizal.
2: Sinailalim na rin sa state of calamity ang Pangasinan dahil sa matinding epekto ng nagdaang mga bagyo at habagat. Ayon kay Pangasinan PDRRMO Operations Head Vincent Chu, Sabado pa nang mag-deploy sila ng search and rescue teams, partikular sa mga low-lying area. Nasa halos 9,000 individual ang nananatili sa mga evacuation center, habang umabot na rin sa above critical level ang ilang ilog sa lalawigan.
3: Mula pa po noong Saturday, nagpa-deploy na po tayo ng search and rescue team natin coming from PNP, Army, at saka yung aming mga search and rescue dito sa PDRMO. Composite team po yan. Hanggang ngayon, nandun pa po sila sa may Agno. Meron po tayo sa Bani, meron tayo sa mga Taram, meron po tayo sa Urbistondo, meron po tayo sa Tayug. So ongoing pa rin yung ating mga rescue operation dyan. Tuloy-tuloy pa rin po tayo, lalong-lalo na po dito sa may mga Taram. Meron po tayong dalawang team dyan na talagang nasabak po sa rescue evacuation.
2: Makakausap po natin ngayon si Pangasinan Governor Ramon Gico III. Magandang gabi po sa inyo, Gov.
4: Yes, good evening po, Ma'am Corina.
2: Opo.
4: At sa mga nanonood po.
2: Gaano kataas pa po ang baha sa Pangasinan sa ngayon?
4: Ang pinaka-apektado po sa amin ay ang District 2. Ito po yung nakararanas ng matinding baha at saka may mga ilan po mga LGUs sa District 3.
2: Mm-hmm. So nakikita po natin parang lubog yung mga ano, no? Lubog po ang mga sasakyan?
4: Opo. Ito po yung mga areas na perennial, especially si 3rd District. Ito po yung palaging binabaha pag may ulan. Because ito po yung dinadaanan ng Sinukalan River. Tapos ngayon po, itong mga bayan na dinaanan po ng Lower Agno River, sila po yung nakararanas ng matinding baha ngayon po.
2: Na hindi po nangyayari dati? Meron po ba kayo nakitang pagbabago sa mga binabaha ngayon at yung bagal ng pagbaba ng tubig, etc.?
4: Well, ito pong sa Lower Agno po kasi, galing po ito doon sa San Roque Dam. So yung mga nasa San Roque Dam po ay galing din po ng Benguet. But it mas lumalala po kasi tulad po nitong sa mga Tarem, because of the Tarlac River Basin, ito pong sa Camiling River at yung Tarlac River. So dito po napunta rin na dulot ng paglala po ng baha dito sa mga areas na ito. So yun po yung it made it worse, no, this time.
2: Mm-hmm. So ano po ang inyong nalalaman tungkol sa mga pinag-uusapang ghost project, mga substandard projects ng flood control? Meron din po ba sa Pangasinan?
4: Well, syempre, nasa gaan naman po lahat yan. But then as far as the implementation is concerned, wala naman pong kinalaman ang province of Pangasinan because the primary agency who actually implements those projects is DPWH. Pero alam po namin, aware po kami kasi dumadaanan po yan sa RDC po namin, nasa NEP po yan, and then it eventually gets approved in the GAA. So we are aware, but of course, ang hinahinga po namin, sana meron kaming mas participation sa implementation nito para naman may check and balance sa pag-implement po ng mga proyektong ito. And it should be coordinated with us kasi mas alam po namin kung saan yung mga priority areas na kailangan pong lagyan ng mga river protection. So yun lang po ang amin pong hinihingi sa mga national agencies that implement these kinds of projects to have a close coordination with the LGUs and the province.
2: Opo, lahat po ng mga local government leaders, yan po ang hinihingi ngayon. Ano? Kasi out of the loop sila pagdating po sa mga national projects. Centralized po kasi ano, sa DPWH. Pero wala po kayong matutukoy na proyekto na sana'y nakatulong pero hindi po nakatulong?
4: Nothing in particular, but in general, we hope that sana yung mga binigyan po nila ng mga flood control ay yung talaga mga areas that need them more and yung bang may urgency. Kasi po, tila ang nangyayari, it's being spread to several districts, I mean several LGUs, para lang po siguro magkaroon ng equal na pondo bawat lugar. But I think there are areas that need more priority kasi ito po yung mga mostly affected. And once these are affected, most of the province is also affected. So yun ang hinihingi po namin from the planning to the determination of where the project should go. Sana po merong more involvement ang mga LGUs po dito.
2: Ano po ang estado po ng mga tao ngayon sa mga evacuation center? You have enough supplies, support from national government?
4: Yes. In fact, we have prepared on our own. Enough naman po yung mga supply na ibinibigay po natin sa mga families and individuals sa ating mga nasa evacuation centers like relief goods, hygiene kits, sleeping kits, water, and yung mga yung hot meal, no? We have our cocina which we deployed to several of these evacuation centers. Nagpo-provide po ng mga arroz caldo ito. And then we have the hospital group that tends to our evacuees pag meron sila mga medical needs. Ganun din po, may mga gamot kami nakalagay doon. Mm. And yung DSWD naman po nagbigay ng mga ready-to-eat meals. I think initially 2,500 no? Na mga ready-to-eat meals. And we are asking for more.
2: Ayun. Okay. Well, good luck at mag-iingat po kayo, Governor. Marami pong salamat sa inyong tulong, sa inyong mga kinasasakupan. Pangasinan Governor Ramon Gico III.
4: Thank you po.
2: Samantala, naparalisa ang ilang bahagi ng North Luzon Expressway o NLEX dahil sa matinding pagbaha. Nagmistulang parking lot ang daanan at na-stranded ang sandamakmak na motorista na tumagal ng 7 oras. Yan ang agenda report ni Remus Macacero, nag-uulat ng live mula sa Apalit, Pampanga. Remus, kumusta na ang sitwasyon?
5: Purina, pasakit sa mga motorista at residente ang malakas na ulan dito sa Pampanga nitong mga nakarang araw. Bukod sa matinding trapiko dito sa kahabaan ng NLEX, nawalan rin sila ng kuryente.
6: Dumoble ang dati 1 o 2 oras na pagbagtas sa kahabaan ng NLEX, Panorte. Ang ibang motorista na bigla dahil ang expressway naging malaking ilog dahil sa walang patid na pag-ulan nitong mga nakarang araw.
7: Yung trip na sana 3 to 4 hours lang, ngayon 6 hours na, more than 6 hours na nandito pa rin kami, tapos walang CR. And then when we came here, wala pa rin yung supply ng food.
8: Sobrang hirap po, di po ang makapunch na maayos, lagi po patay kumila. Tapos yung mga gas, lagi pong bumibili.
6: Naparalisa ang ilang bahagi ng North Luzon Expressway. Ang matinding sikip sa daloy ng trapiko, sanhi ng malalim na baha sa bahagi ng Tulaok Bridge sa San Simon, Pampanga. Ayon sa mga motorista, umabot sa 7 kilometro ang haba ng pila ng mga sasakyan mula sa Candaba Viaduct. Kita rin ito sa mga drone shots sa lugar.
9: Hindi siya okay actually. 5 oras eh.
10: Oh.
9: Kambalita ko hanggang dito lang.
11: Last year po kasi ganito na yan. Dapat to pinagandaan nila yan. Last year, ganito na to rin. Dapat nabagat na sila nag-prepare.
6: Pangako naman ng NLEX Corporation ang flood mitigation measures sa expressway.
12: Ito mga low-lying areas na we have already experienced na flooded. Definitely, pavement we will be raising the pavement. Isa pa po siguro to complement is just like what we've done with the Metro Manila area, especially for Valenzuela and Mekawayan, ganun din po sa Manila City itself, no? We help the LGUs clean yung mga waterways po natin.
6: Inanunsyo ng NLEX Corporation na ipatutupad nila ang kanilang mga traffic interventions at rerouting. Pinapayuhan ang mga motoristang papalapit sa bahang bahagi.

0: ng San Simon, northbound man o southbound, na lumabas sa San Simon exit at agad na bumalik via San Simon entry para maiwasan ang lubog na kalsada. Maaaring mag-U-turn ang mga northbound motorists bago ang Candaba Viaduct, habang maaari namang mag-U-turn ang mga southbound motorists bago ang Tulaok Overpass at San Simon Interchange. Nagbigay din ng ayuda ang NLEX sa ilang stranded na motorista, pati si Senator Lito Lapid na mahagi rin ng ayuda sa mga kabalin na apektado ng sama ng panahon.
1: Corina, tumila man ang ulan dito sa Pampanga, danas na danas pa din kung paano pilayan ng baha ang kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Ang lalawigan, dalawang linggo na rin nasa ilalim ng state of calamity. Corina?
2: Maraming salamat, Remus Macasero, nagulat ng live mula sa Pampanga.
3: Nagmistulang dagat ng basura ang bahagi ng Manila Bay sa Diokno Boulevard, Pasay City, sa gitna ng malalakas na ulan dulot ng habagat. Tonelada ng styrofoam, plastic at kahoy ang kumalat sa baybayin at agad namang nilinis ng DPWH. Pero habang kinukunan ito ng video ng BNC News team, pinigil sila ng ilang security guard dahil kailangan umano ng permit. Mahigit 20 minutes daw pinigil ang crew at pinakiusapang huwag ilabas ang mga litrato at video.
2: Tutok daw ang Malacañang sa epekto ng masamang panahon. Nagpulong si PBBM at iba't ibang ahensya para raw tugunan ang baha sa Central Luzon at mga sakit ngayong tag-ulan. Kasama sa pagpupulong ang DILG, DPWH, DSWD at Budget Department. Pinag-iingat nila ang publiko habang nakahahanda na ang food at non-food aid para sa mga apektadong pamilya.
3: Update naman tayo sa lagay ng panahon mula sa ating ka-weather, BNC resident meteorologist Benison Estareja. Benison. Willard, ganap ng naging bagyo kahapon ang low pressure area dito po sa may silangan ng Luzon at binigyan na ito ng pag-asa ng local name na Pilandok. Hango ang Pilandok sa Philippine mouse deer na endemic o matatagpuan lamang sa southern Palawan. Huling namataan si Tropical Depression Pilandok at 1,145 kilometers east of extreme northern Luzon. May taglay na hangin na 55 kilometers per hour malapit sa gitna at halos hindi gumagalaw dito sa may Philippine Sea. Bukod kay Pilandok, may tatlo pang sama ng panahon ang patuloy na binabantay ng pag-asa sa labas ng ating park. Nabilang na dyan ang Tropical Depression dito po sa kanluran ng Taiwan at ang LPA dito sa may Pacific Ocean na posible rin maging bagyo for this week. Ayon sa pag-asa, magsisimulang kumilos ang bagyong Pilandok sa Martes ng gabi patungo po ng Okinawa, Japan. Ibig sabihin, lalabas na ito ng PAR sa araw ng Miyerkules at hindi natatama pa sa ating kalupaan. However, patuloy po nitong ihilahin ng southwest monsoon dito sa northern at central Luzon. Sa katunayan, may aasahan pa rin 100 to 200 millimeters na ulan sa susunod na 24 oras dito po sa may Ilocos Sur, La Union, Abra at Benguet, habang posible naman ang 50 to 100 millimeters sa Ilocos Norte, Pangasinan, Batanes, natitirang bahagi ng Cordillera Administrative Region, gayon din sa may Nueva Vizcaya at ilang pang bahagi ng Central Luzon. Kaweather, ito pa rin po ang mga probinsya na posibleng makaranas ng malawakang baha sa mabababang lugar at dalawayan ng tubig at pagguho na rin ng lupa sa mga matataas na lugar. Kaya payo ng pag-asa, makipagtulungan pa rin po sa inyong barangay or municipal disaster risk reduction and management offices para sa agarang rescue o evacuation. Bukas araw ng Martes o sa unang araw ng Burr Months sa Luzon, may aasahan pa rin pong pamisang-misang malakas na ulan sa may Ilocos Region, gayon din sa Batanes, Babuyan Islands, lalawigan ng Benguet at Zambales dahil pa rin yan sa hanging habagat. Habang posible naman ang mahina hanggang katamtamang ulan sa maghapon over Metro Manila, lalawigan ng Rizal at natitirang bahagi pa ng Northern and Central Luzon. Kaya huwag pa rin pong kalimutan ang inyong payong o kapote. Sa ibang bahagi ng Southern Luzon, gaya po dito sa may Bicol Region, Quezon, Marinduque at Romblon, mananatili pa rin pong maaraw at mainit ang panahon bukas. Habang posible pa rin ang paminsan-minsang ulan sa Palawan, Mindoro Provinces at natitirang bahagi ng Calabarzon. Sa Visayas at Mindanao, iiral pa rin po ang maaraw at mainit na panahon sa Martes dahil sa tuyong hangin po na galing sa may Equator. may mga lugar pa rin na posibleng makaranas ng delikadong antas na heat index na 42 degrees Celsius.

0: Jesus, gagaya na lamang sa Zamboanga del Norte, Agusan del Norte, Surigao del Norte at Surigao del Sur. Habang may chance lamang ng mga saglit na ulan or thunderstorms sa Western Visayas, Negros Island Region at Zamboanga Peninsula. Sa unang walong buwan ng 2026, umabot na ng 16 ang mga bagyo na pumasok ng Philippine Area of Responsibility. At ngayon papasok na Bermonts, posible pa itong madagdagan ng 5 hanggang 9 na bagyo. Dalawa sa mga 3 bagyo na ito ay posibleng sa buwan ng Setyembre. Ang nakagaya ng Agosto, kadalasan pa rin po nabubuo ang mga bagyo sa Setyembre sa bandang Pacific Ocean o dito sa may Philippine Sea. Saka ito kikilos pahilagang kanluran. Halos kalahati ng mga bagyo tuwing September ay nagla-landfall po dito sa may Luzon. Habang sa mga hindi naman nagla-landfall, posible pa rin itong magpalakas ng habagat, lalo na sa western section ng Luzon. Ang susunod na ipapangalan sa mga bagyo ay Queenie, Rosal at Samuel. At yan muna napapanong balita ngayong Lunes. Ako po si Benison Estareja. Ingat po mga kawente.
1: In sports, official lang nagsimula ang US Open. And in a stunning development, natalo si Novak Djokovic sa opening round ng torneo for the first time. He fell in 5 sets to unseeded Argentine Mariano Navone. This also marks the first time Djokovic lost in the first round of a Grand Slam since 2006. Meanwhile, after a frustrating run-up to this year's final major, umabante si former champion Daniil Medvedev sa second round, matapos talunin si French qualifier Hugo Gaston. On to the second rin ang highest-ranked American na si Jessica Pegula. The world number 3 beat Romania's Elena Gabriel Ruz 6-3, 6-2. As for world number 18 Alex Ayala, she will open her singles campaign Wednesday Philippine time against world number 122 Mary Stoyana. Unang naglaban ang dalawa sa Pennsylvania noong 2024, kung saan nanalo ang Pinay tennis star. Certified Alex Ayala fan din ang British content creator na si Nella Rose. Nella posted a video of her meeting the Filipina athlete sa US Open. Nella says she waited 3 hours to surprise her favorite tennis player. Ania, she is also rooting for Ayala, whom she calls Princess. Sa TikTok clip, nakikitang nag-fangirl din ang tennis sensation kay Nella.
2: Rider na nambangga sa car-free zone sa Makati, sasampahan na ng kaso. At oil price rollback kasado na bukas. Susunod yan sa agenda.

0: the latest headlines before you even step out the door.
1: Walang mabilisang solusyon sa problema ng pagbaha. UP Law, magpapatupad ng AI at gadget para nawagan ang mga binahang residente sa San Fernando, Pampanga.
0: Fast, clear, and exactly what you need to begin your day.
1: Magandang umaga, ako si Willard Cheng.
0: Wake up with Metro Morning with Willard Cheng. Weekdays 7 a.m. on BNC, the Bilyonario News Channel.

0: and deeper conversations. We continue to learn the winning strategies and champion mindset of winners, movers, and shakers. I'm Charles Tu. Catch the all-new season of Beyond the Game, only on Billionaire News Channel.
1: Traffic check muna tayo ngayong Lunes sa EDSA West Avenue. Maluwag ang daloy ng mga sasakyan sa southbound lane. Bumper to bumper naman sa northbound lane. Dalawang jogger ang sugatan matapos masagasaan ng motorcycle rider sa Makati City. Pinasok ng rider ang kalsada sa gitna ng pinapatupad na Carless Sunday sa lugar. Ang detalye sa agenda report ni Edwin Balasa.
2: Sasampana ng kaso ang 17-anyos na rider na sumuyod sa dalawang runner sa business district sa Makati City nitong Linggo ng umaga. Nagpapatupad ng Carless Sunday sa lugar para sa kaligtasan ng joggers at brisk walker. Kaya pala isipan kung paanong nakapasok at nakasagasa pa ang menor de edad na rider. Ayon sa Makati City Police Traffic, patuloy ang investigasyon nila sa insidente.
3: Bukas sasampahan ang kaso yan sa piskalya paglabas ng medical legal. Reckless imprudence resulting to multiple physical injury.
2: Patuloy pang inoobserbahan sa ospital ang dalawang biktima na 34 at 36 anyos. Ang rider naman na nasugatan din na discharged na sa ospital ng Makati. Katuwira naman ng rider, papunta siyang Paseo de Rojas mula EDSA at sumunod lang siya sa app niya sa kanyang cellphone. Gate naman ng Makati Traffic Unit, depende pa rin sa piskalya kung tatanggapin o ibabasura ang kaso dahil menor de edad ang suspect. Para sa agenda, Edwin Balasa, Billionaire News Channel.
1: Aarangkada na bukas ang panibagong rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo. Pero ang LPG namumurong tumaas. Yan ang agenda report ni Che Sulit.
4: Matapos ang dalawang sunod-sunod na oil price hike, may kaunting pagluwag sa bulsa ng mga motorista ngayong Linggo. Ibinahagi ng isang industry source sa Billionaire News Channel ang computation ng price adjustments ng Energy Department na ipapatupad sa Martes. Wala pang 4 pesos ang bawas presyo para sa kada litro ng parehong diesel at kerosene, habang 32 centavos ang ibababa ng kada litro ng gasolina. Inilabas din ng oil firms kagaya ng Shell ang kanilang computation para sa price cuts. 3 pesos and 80 centavos ang tapyas sa kada litro ng kerosene at diesel, at 30 centavos naman para sa gasoline. Una nang sinabi ni Jetty Petroleum President Leo Belias, isang driver sa rollback ng diesel ang pagkakaroon ng sapat na supply ng krudo. Pero limited aniya ang downward trend dahil kulang pa rin ang exports mula sa Middle East.
5: Muling sumisipa ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado habang nagpapatuloy ang sigalot sa gitnang silangan. Ang pangamba ng mga motorista, posibleng mawala ulit ang ginhawang galing sana sa rollback ngayong Linggo.
6: Araw-araw ko ginagamit yung sasakyan and nagkukonsume ng medyo malaking amount ng gas yung ginagamit ko. So malaki din yung nadadagdag ko doon sa expenses sa gasolina.
7: Yung nga nakakabaliw eh, pag nag-rollback, mababa. Pag tumaas, laki. Oo, kaya bali, parang nakakabaliw. Wala din. Wala nang pag-asa ang Pilipinas. To be frank, to be honest. Oh. Wala na, lubog na tayo. Nakikinabang na lang dito, mga politiko.
4: Ayon naman kay Regasco President Arnel T., posibleng umakyat ang presyo ng LPG ng 2 to 3 pesos kada kilo bukas, unang araw ng Setyembre.
8: Because of the 3 consecutive weeks of crude oil price increases, it has an impact in the increase of we call it premium, which is shipping cost, ang equivalent po niyan.
4: Patuloy na nagtitiis ang mga motorista sa taas-babang presyo ng produktong petrolyo. Sa ngayon, tuloy-tuloy lang daw ang biyahe habang kinakaya pa ng budget ang konsumo. Para sa agenda, Che Sulit, Billionaire News Channel.
1: Nasa 3.7 billion pesos daw umano ang nasayang na pondo ng bayan sa mga illegal reclamation projects sa

0: Tagig ayon kay Senador Ping Lacson, kabilang sa umano'y irregularidad ang double appropriations, ghost projects at paulit-ulit na litrato sa billing ng ilang DPWH project. Ipapasa raw ni Lacson ang mga ebidensya sa ombudsman para tukuyin ang mga dapat managot, habang ang unpermitted reclaimed areas naman daw ay maaaring ma-forfeit sa gobyerno. Pero depensa ni DPWH Secretary Vince Dizon sa DZRH, road project at de-reclamation ang tinutukoy na dinatnan lang nang siya ay manungkulan.
1: Buhay na buhay umano ang pork barrel system sa budgeting ng bansa ayon sa isang kongresista. Ito raw ang rason kung bakit bokya ang flood control project sa bansa. Yan ang agenda report ni Isaiah Mirafuentes.
2: Last year po, higit 643 billion pesos ang hiling na budget ng DPWH sa susunod na taon. Sa 2027, muli ring ibabalik ang alokasyon para sa flood control projects. Sa eksklusibong panayam ng Billionaire News Channel kay Deputy Minority Leader Representative Antonio Tinio, katakatakaan niya ang listahan ng mabibigyan ng pondo.
3: Naipakita natin na maraming mga kumbaga bungi sa kasalukuyang proposed budget, yung National Expenditure Program ng DPWH. Maraming mga distrito o district engineering offices ay walang mga projects, no, para sa mga kalsada, tulay, multipurpose building, flood control at iba pa.
2: Kaya ang babala niya, panigurado raw na maraming maghahabol sa pondo at dyan umano magsisimula ang insertions o singit sa budget na kung tawagin naman raw ng ilan ay amendments. Kumbinsido rin na mambabatas na malaki pa ang magiging pagbabago sa pondo ng DPWH. Gayong una nang inamin ni Secretary Vince Dizon na maraming lugar sa bansa ang wala naman talagang flood mitigation master plan.
3: Ang problema kasi sa budgeting natin ay dinadaan sa pork barrel system. No, ito na nga yung may kanya-kanyang alokasyon ng mga kongresista. Kongresista ang bahala kung sa pag-identify ng mga project na pupondohan. No, kaya tuloy patingi-tingi at pautay-utay, and then hindi effective yung mga flood control projects.
2: Ang masaklapaan niya, nababahiran ng politika ang paglalaanan ng pondo.
3: Alam natin lahat to, no? Sinong malapit sa kusina, meaning yung Malacanang sa presidente, siya yung may pinakamalaking alokasyon, no? Whether senador ka, whether congressman ka, or whether LGU chief executive ka. Realidad naman yun. At sinasabi yan ng mga bumoto ng law, halimbawa sa impeachment. Sinasabi nila yun, no? Na dahil sa boto nila ay nabawasan o wala silang pondo para sa kanilang mga proyekto na matatagpuan ka sa budget.
0: Ang proposed allocation para sa DPWH sa susunod na taon ay aabot sa mahigit 640 billion pesos. Mula dyan, aabot rin sa mahigit 100 bilyong piso ang ilalaan naman sa flood control projects. Para sa agenda, Isaiah Mirafuentes, Billionaire News Channel.
1: Doble kayod ngayon ang mga pampublikong ospital para tugunan ang dumaraming kaso ng leptospirosis dahil sa mga pagmahang dulot ng pag-ulan. Yan ang agenda report ni Pierre Pastor.
4: Walang sugat sa paa at hindi lumusong sa tubig baha ang 23-year-old na si Mark Ian Blanco. Pero ito ang sinapit niya, severe leptospirosis at nagkatubig sa baga.
5: Unfortunately, sa kanya po, hindi kaya, no? Nag-congest siya, so nagkaroon ng tubig sa baga. Kaya aside from the dialysis po, kinakailangan po namin mag-start ng mga medications para makatulong na mabawasan yung tubig niya sa katawan.
4: Suspetsa ng pamilya ni Mark Ian, nakuha niya ang leptospirosis sa pagkain ng natutuluan ng tubig mula sa kanilang kisame. Isang buwan ding pabalik-balik ang lagnat ni Mark Ian na inakala lamang noon ay simpleng trangkaso. Galing na si Mark Ian sa PGH na confined doon at nagdialysis. Pinauwi na siya kahapon dahil bumuti na ang kanyang kalagayan, pero isinugod ulit kanina dahil nahirapan ng huminga.
6: 1 month na siyang putla, ganun. Tapos nung pagdating ng

0: pangatlong week, ano, yun na nagkalagnat siya. Ang akala na, ang akala namin, tinatrangkaso lang siya.
1: Moderate to severe naman ang kondisyon ni Aki Bisco, 9 years old. Naligo sa ulan at sa baha noong August 25. Makalipas lang ng ilang araw ay nilalagnat na siya, nagsusuka at may diarrhea.
2: Nakita kong nanghihina na siya, nahihilo, hindi na siya tumatayo. May nakahiga na lang siya. Ayaw niya nang kumain.
3: Meron siyang jaundice. So, pag jaundice po ang patient, naka-classify po sila as moderate to severe. Pangalawa din po, nung nag-further history kami kay mother, noted din po na bumaba yung ihi niya. So, decreased po yung urine output. Kaya kailangan din namin siyang masondahan and i-work up po yung kidney function.
1: Sa bagong ospital ng Maynila, may 11 na bata, 20 na adults na may leptospirosis. Mula January hanggang August 26, 2026, 70 na ang namamatay sa ospital na ito dahil sa sakit. Ayon kay Dr. Ray Salinel, hindi lang taga Maynila ang dumudulog sa bagong OSMA, maging taga Pasay, Cavite at Las Piñas, kaya't sinisikap nilang maayos ang kanilang operations, kasama ang paglalaan ng mga kama mula sa iba't ibang department ng ospital na walang gaanong pasyente.
4: Organisado na kami, alam na namin kung anong gagawin na ibibigay namin blood test, ibibigay namin antibiotics na kinakailangan, fluids. Pag hindi na po kaya po sa medical ward po, naglaan na rin po doon ng isa pong espasyo po, pinababa po o nililipat namin po sa iba pong surge ward, kumbaga surge lepto ward, para po doon naman po sila ilagay.
1: Referral system ang ginagawa ng mga public hospital para matugunan ang sumisirit na kaso ng leptospirosis. Para sa Agenda, Pierre Pastor, Billionaire News Channel.
5: Itinuturing na crucial swing votes ang ilang minority senator sa impeachment trial ni VP Sara. Sa exclusive report ng Politico, closely watched umano ang boto nina Senadora Pia Cayetano at Senador Loren Legarda. Posibleng weak link din daw sa minority bloc sina Senador Jinggoy Estrada at ang magkapatid na Camille Villar at Mark Villar. Ayon sa mga nag-oobserba, maaaring makaapekto raw sa kanilang desisyon ang kanilang mga legal at political issues.
6: Pipigilan na ang pagkalat ng karahasan sa Facebook matapos makipagpulong si Senador Risa Hontiveros sa mga opisyal ng Meta. Pero ang ilang grupo nangangamba sa posibleng epekto nito sa privacy ng mga Pilipino. Narito ang agenda report ni Joan Manalo.
7: Magbibigay na ng user data ang tech giant na Meta sa Pilipinas sa oras na may matukoy na banta ng posibleng karahasan, lalo na sa mga kabataan, ayon kay Senator Risa Hontiveros. Nakipagpulong ang tanggapan ng senador kasama ang Philippine Government Delegation sa mga opisyal ng Meta Asia Pacific Region sa Singapore para talakayin ang tungkulin ng Meta, lalo na ng Facebook, sa pagkalat ng nihilistic violent extremism. Magandang parallel development para sa senador ang kooperasyon ng Meta dahil pinag-uusapan na sa Senado ang Child Online and Safety Protection Act.
8: Inabisuhan namin ng Meta, malapit na talagang maipasa ito bilang ganap na batas. So dapat maging mabilis din ang kanilang aksyon sa ganitong mga threatening situations bago pa ang anumang atake.
7: Pero para kay Zian Guevara mula sa grupong Computer Professionals Union, kailangan pa rin pag-aralan ng mabuti ang naturang Information Sharing Agreement. Maaari raw kasing makompromiso ang mga personal na impormasyong ibibigay ng Meta kung walang malinaw na safeguards sa pagbabahagi at pamamahala nito.
9: Now what if ang person that's critical of the government says something that can be considered a potential threat? Now they say that this is for school shootings, but we don't know. Kasi nga, yung Meta yung magdi-dictate nun eh. Kailangan nating mag-determine kung ano nga ba ang definition ng potential threat. Kasi once ma-set in stone natin kung ano ba ang definition na yan, that will limit the AI agents kung ano ba yung mga ifa-flag niya.
7: Sang-ayon din dito si UP Journalism Professor Danilo Arao.
10: More than surveillance, responsible gatekeeping should be practiced. So what do I mean by it? It's very simple. Damaging content like body cam footage of the shooter, as uploaded by the shooter, this should be taken down immediately.
7: Hamon din anya sa gobyerno na muling makuha ang tiwala ng taong bayan, lalo na sa usapin ng data protection at privacy. Tiwala naman si Ontiveros na handa ang mga opisyal ng Meta na higpitan ang kanilang safeguard sa karahasan.
8: Ang mensahe ko sa Meta, hindi kayo pwedeng magpatuloy na kumita dito sa Pilipinas nang hindi kayo magiging accountable sa laman nito. I will hold you to your word.
7: Patuloy ding nananawagan ng senador ng suporta at pakikiisa mula sa iba't ibang sektor ng lipunan para mapanatiling ligtas ang mga kabataan sa online spaces man. Para sa Agenda, Joan Manalo, Bilyonaryo News Channel.
6: Nakatanggap ng maraming ulat ng banta ng pamamaril sa mga paaralan ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Ayon yan kay CICC Executive Director Aboy Paraiso sa panayam sa memo ng Bilyonaryo News Channel. Sinabi ni Paraiso na nakipag-ugnayan na ang CICC sa PNP at NBI kaugnay ng mga banta.
11: I'll be honest, wala pa kaming tulong ngayon kasi nakita natin yung spike ng mga threats na nangyayari online so sa mga school. So we coordinated with the PNP, NBI because I think kahapon, during the weekend, marami hong mga threats ng mga school shootings.
6: Dagdag pa ni Paraiso, makikipagpulong sila sa Department of Education para bumuo ng mga safety protocol para sa mga estudyante. Muling nabuhay ang World Cup campaign ng bansa sa pamumuno na nakakabilib na performance ni Kai Soto. Handa raw gamitin ni Gilas Pilipinas coach Tim Cone ang kanyang connections para matulungan ang 7'3 center na maabot ang pangarap nito sa NBA. Yan ang agenda report ni Zeus Valdez.
12: Hindi lang panalo ang iniuwi ni Kai Soto mula sa fourth window. May bagong tulak din para sa matagal ng pangarap na makapaglaro sa NBA. Marapos ang perfect 2-0 run ng Gilas Pilipinas, personal na sinabi ni Tim Cone kay Soto na handa siyang tumulong at gamitin ang kanyang Miami Heat connections para buksan ang posibleng pintuan para sa 7'3 center. Marapos ang dalawang sunod na panalo ng Gilas, muling nabuhay ang World Cup campaign ng Pilipinas. Tinapos ng national team ng Jordan 82-81 sa overtime noong Biyernes bago sinundan ito ng 68-56 win kontra Iran noong Linggo. Mula sa 2-4 record, ngayon ay 4-4 na ang Pilipinas sa second round ng qualifiers. Sa dalawang panalo, malaki ang naging ambag ni Soto. 18 points at 14 rebounds kontra Jordan at sinundan ng 13 points at 16 rebounds laban sa Iran. Pero para kay Cone, higit pa sa numero ang kanyang nakikita sa 7'3 center.
13: You know, he plays like a point guard. He has the mentality of a point guard. He sees the floor, he reads the floor. He's out there playing and thinking the game, which is really rare for big men. And I think that's what makes him.
12: At matapos ang kanyang comeback game, gusto ni Cone na itulak si Soto patungo sa NBA.
14: I still think you need to get into the league. Find a way. I'll talk to Miami. See what I can do. Would you be willing?
12: May connection si Cone sa Miami matapos siyang maging guest assistant coach ng Heat sa NBA Summer League at malapit din ang relasyon niya kay Heat head coach Eric Spoelstra. Pero habang inahabol niya ang sarili niyang pangarap, nakikita rin ni Soto ang malaking potensyal ng batang core ng Gilas.
15: I think this young core we have, I think it gives me confidence pagdating sa future na, you know, me, Carl, Dwight, AJ, KQ, Juan, these are young guys who has a really bright future for the national team. And
12: lalo na't kinailangan ng batang core na ito na mag-step up matapos mawala si Justin Brownlee sa fourth window. At para kay Soto, naging hamon ito sa lahat ng manlalaro.
15: I think this window was a good, was a big challenge for us without Justin. And it was on us to take that bigger step. We have to help each other. We have to play better, and we have to own that we have that big responsibility for this team.
12: At sinagot naman ng Gilas ang hamon, pero hindi pa dito nagtatapos ang Gilas campaign. Ang susunod na malaking hamon ay ang Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan sa September. Bago muling sumabak ang Pilipinas sa FIBA World Cup Qualifiers Window 5 sa November, kung saan makakalaban nito ang Syria at Iran. Apat na sunod na pagkatalo ang naglubog sa Gilas sa 2-4 record. Pero sa isang window, nabaliktad ng national team ang kwento. Malayo pa sa garantisadong World Cup spot, pero muling nabuhay ang pag-asa ng Pilipinas. Para sa Agenda,
16: Zeus Valdez, Bilyonaryo News Channel.
6: Mahigit 280 million pesos na raw ang kinita ni Alex Ayala at mula pa lang yan sa kanyang mga endorsements. Ito ba ang mag-aakit sa kanya bilang isa sa highest paid female athletes in the world? Yan ang agenda report ni Erica Christensen.
17: Ayon sa latest report ng Forbes, pumapalo na sa over $5 million o mahigit 280 million pesos ang kinita ni Alex Ayala mula sa mga endorsements pa lamang sa nakalipas na taon. Dahil dito, confident ang kanyang manager at IMG Tennis Vice President na si Max Eisenbud na by 2027 maaari nang maging second highest paid female athlete sa buong mundo si Alex. Sunod lang sa kasalukuyang top earner na si Coco Gauff. Ayon sa mga ulat ng Forbes at Sportico, si Gauff ay may tinatayang net worth na nasa $35 million o mahigit 1.9 billion pesos at kumikita ng higit $30 million taon-taon mula sa prize money at mega deals sa kilalang global brands. Ayon pa kay Eisenbud, pila na talaga ang brands na handang magbayad ng malaki, maisalpak lang ang kanilang logo sa suot na jersey ni Alex sa mga Grand Slam tournaments. Ang mga sleeve at chest patches ay itinuturing na prime real estate sa pro tennis para sa mga top players. Ang isang patch deal ay pwedeng magkakahalaga ng $100,000 hanggang mahigit $1 million o humigit kumulang 5.6 million hanggang 56 million pesos bawat taon. Bakit nga ba napakalaki ng perong sangkot? Dahil ayon sa mga pro tennis tour estimates, bukod sa tournament prize money, ang endorsements at logo patches ang pangunahing sumusuporta sa napakamahal na pag-iikot sa mundo para sumali sa mga torneo. Mula sa airfare, luxury hotels, hanggang sa sweldo ng kanilang mga personal coaches, physiotherapists at hitting partners, umaabot sa $100,000 taon-taon ang kailangan gastusin ng isang professional tennis player. Patuloy man ang kanyang pag-akyat sa world rankings, patunay si Alex na hindi lang talento ang mayroon ang Pilipino. World-class superstar package na rin. Para sa Agenda, Erica Christensen, Bilyonaryo News Channel.
6: Exclusive, umano'y big-time Chinese businesswoman arestado matapos magpanggap na Pinoy. At pambansang pinsan, Olivia Rodrigo, cover ng Vogue Philippines. Susunod yan sa Agenda.

0: Traffic check ulit tayo sa NLEX Candaba Viaduct. Wala pa rin galawan ang mga sasakyan sa northbound lane. Maluwag naman ang southbound lane. Tila another Alice Guo ang nabingwit ng Bureau of Immigration. Isang big-time Chinese businesswoman umano ang naaresto dahil sa pagpapanggap na Pilipino. Yan ang exclusive agenda report ni Joash Malimbat.
1: Arestado nitong August 7 ang Chinese national na si Yaling Hu sa NAIA Terminal 1 pagdating sa Pilipinas galing China. Subject ng isang Bureau of Immigration Intelligence Operation si Hu matapos matuklasan ng mga otoridad ang umano'y pagpapanggap niya bilang isang Pilipino. Nakuha kay Hu ang ilang Chinese identification documents, kabilang na ang isang Alien Employment Permit, ACR ID at isang Chinese Citizen ID. Ayon sa employment permit ni Hu, nagtatrabaho siya sa bansa bilang isang Mandarin Site Supervisor sa NEPC Power Construction Corporation. Kasabay nito, nasabat din sa kanya ang iba pang dokumento at identification kung saan ipinapakilala niya ang kanyang sarili bilang isang Pilipino.
2: So nakakuha po siya ng iba't ibang mga identification documents and has been using this despite not being eligible. So sa initial checking po natin, wala po siyang naturalization, hindi po siya naging Filipino citizen, but was just able to get these documents and present herself as a Filipino.
1: Nakuha kay Hu ang isang birth certificate na na-register lang nitong 2020. Nakasaad dito na mayroon siyang Filipino name na Lingo Basel at ipinanganak sa Santa Cruz, Davao del Sur. Mayroon din siyang postal ID na valid hanggang last year, kung saan Barangay Pulang Lupa sa Agusan del Sur ang nakalagay niyang address. Isang lumang employee ID rin ang nasabat kay Hu, kung saan ipinapakitang nagtrabaho siya sa isang kumpanya sa Davao City noong 2021, kahit na hindi ito ang kumpanyang nakalagay sa kanyang working visa at employment permit.
2: Pagka ikaw ay nakita na nagre-render ng services sa ibang lugar apart from your petitioning company, that's a clear violation of the limitations of your stay. Ngayon, ito ay ina-attempt i-circumvent ng ilang mga dayuhan. Kinukonsidera natin ito ng mga illegal aliens despite having a valid working visa.
1: Ayon sa BI, kasalukuyang nasa kustudiya nila si Hu habang nahaharap ito sa deportation proceedings. Sa ngayon, under investigation din umano ang iba pang kumpanyang konektado kay Hu matapos madiskubre ng mga otoridad na tila big-time businesswoman din sa Pilipinas ang dayuhan habang ginagamit ang kanyang alleged fake Filipino identity. Abangan ng iba pang detalye sa susunod na bahagi ng aming ulat. Para sa Agenda, Joash Malimban, Bilyonaryo News Channel.
0: Bumuo ng koalisyon ng mga non-government organization at civil society groups para i-monitor ang paggastos ng budget ng gobyerno. Sa panayam ng memo ng Bilyonaryo News Channel, giniit ni Hannibal Camua ng Philippine Business for Education na dapat mapondohan ang lahat ng pangangailangan sa mga sektor tulad ng edukasyon. Nasa 160,000 pa rin ang classroom backlog sa buong bansa.
3: PBED is part of it. We're monitoring the education budget. No? But then, itong budget coalition na to, it monitors the whole of the budget. No? So, tinitingnan kung saan na-allocate yung budget based on the National Expenditure Program ngayon for 2027. And then, maganda po kasi nakikita po siya and it's available to the public na makikita kung aling mga ahensya ang may pinakamataas na proposal for 2027 budget, alin yung mga nabawas, alin yung mga nawala, alin yung mga nadagdagan.
0: Pinangangambahan ng mga eksperto ang epekto ng pagsadsad sa record low ng halaga ng piso. Matindi raw kasi ang tama nito sa mga Pilipino at negosyo. Ang buong detalye sa agenda report ni Che Sulit.
4: Sa pagsadsad ng halaga ng piso, posible namang sumirit ang presyo ng krudo at iba pang serbisyo at bilihin. Ayon niyan kay BDO Capital President Ed Francisco. Nitong Biyernes, August 28, nagsara ang palitan ng piso kontra dolyar sa 62.265, isa na namang historic low. Sa Business 360 ng Bilyonaryo News Channel, tataas pa rin ang antas ng inflation dahil aakyat na naman ang halaga.

0: aga ng importation. Mahihila rin daw pataas ang gastusin sa kuryente, transportation at business operations. Babala ni Francisco. Malaking dagok ito sa mga negosyo, lalo na mga MSME.
1: Their costs of goods have really increased much, but if they pass that on, hindi na talaga kaya ng consumer. And that's why when I talk to the large FMCG companies, people are shifting down na nga. We're doing a lot of this sachet marketing, and yet some of them, aside from buying smaller thingy items, are even shifting down to the cheaper brands.
0: Dagdag ni Francisco, dahil patong-patong ang mga hamon na mataas na presyo ng mga bilihin, mahinang piso at global uncertainties, mas maingat nang gumastos ang mga Pilipino.
1: So unless the consumer sentiment, the general environment improves para mas gumastos ang tao, because people are also being more careful, they're saving, trying to save for all this, the war and the uncertainty, it's having this double triple whammy on the economy.
0: Para naman kay former BSP Deputy Governor Diwa Ginigundo, ramdam pa rin ng merkado ang epekto ng sigalot sa gitnang silangan dahil higit 90% ng langis ng bansa ay inaangkat mula sa Strait of Hormuz. Ayon din kay Ginigundo, lalo ring humihina ang investment confidence dulot ng isyu sa politika. Kabilang dito ang korupsyon na iniuugnay sa maanomalyang flood control projects at ang nagpapatuloy na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
2: The Vice President is charged with plunder, illegal use of public money, etc. So these are the things that that worry investors, both domestic and foreign.
0: Sabi ni Ginigundo, kapag mababa ang kumpiyansa ng investors, nababawasan ang dollar inflows na kailangan para suportahan ng piso. Kaya panawagan niya, unahin sanang tumbukin ng pamahalaan ang mga problema sa inflation at governance para unti-unting maibsan ang pasanin ng mga Pilipino.
3: Para sa Agenda, Che Sulit, Billionaire News Channel.
4: Panatilihing buhay ang pagmamahal sa bayan. Yan ang mensahe ni PBBM ngayong National Heroes Day. Kinilala rin ng Pangulo ang mga anyay bagong bayani ng bayan. Narito ang agenda report ni Ivy Reyes.
5: Transparency, accountability at ang paninindigan sa West Philippine Sea ang panawagan ni Pangulong Bongbong Marcos sa pag-alala sa mga bayani ngayong National Heroes Day. Ganito raw ang dekalidad na serbisyo nararapat para sa mga Pilipino. Sa 10th anibersaryo ng 2016 arbitral ruling ng Pilipinas sa South China Sea, timely daw ang ipaalala sa publiko ang pagdepensa natin sa ating teritoryo sa mapayapang paraan. Isa ring paksa sa talumpati ng Pangulo ang disinformation na isa raw sa mga pagsubok na kinakaharap ng bansa ngayon.
6: Across every platform available to us, we shall champion truth, counter disinformation, and encourage responsible discourse. Sapagkat ang tibay ng ating panindigan bilang bansa ay nagsisimula sa lalim ng ating kaalaman at lakas ng ating pagkakabuklod bilang isang bayan.
5: Kinilala naman ng presidente ang mga makabagong bayani ng panahong ito, kabilang daw ang mga OFW, men in uniform, first responders at healthcare workers, lalo na sa harap ng mga krisis. Ang pagkilala sa bayan ang paraan ng pagbibigay mukha natin sa kabayanihan sa panahong ito, ayon kay PBBM, kung saan daw may soberanya at integridad na mamanahin pa ang mga susunod na henerasyon. Bukod kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., National Historical Commission of the Philippines Chairman Regalado Trota Jose at Diplomatic Corps, dumalo rin si Taguig City Mayor Lani Cayetano sa commemoration. Ayon sa Philippine Historical Association, importante na panatilihing buhay ang sakripisyo ng mga bayani. Pero hindi lang appreciation, kundi dapat gabayan din ng mga magulang ang pagkupanatiling buhay sa mga aral ng kasaysayan sa mga susunod pang henerasyon.
7: Bahagi kayo ng kwentong ito. At ang sa dulo, no, sa dulo, yung mangyayari sa bayan natin, no, apektado tayong lahat. So kung gusto ninyo ng ang Pilipinas, dadalhin ko sa pangarap. Kung gusto ninyo ang Pilipinas may maging first world, umunlad, no, kailangan may gawin tayo ngayon.
5: Para kay Balsamo, ang National Heroes Day ay pagpapakita ng kamalayan ng buhay at sakripisyo ng mga bayani noon at ngayon. Para sa Agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel.
8: one of the OG

0: 3 ang nasa sa malawakang baha at glacier collapse sa Nepal. Higit 4,200 pa ang hinahanap. Lumiresponde na ang mga rescue team kasama ang mga eksperto mula China at India para hanapin ang mga posibleng natrap sa tunnel ng hydropower projects. Ilan namang di pa nakilala ang labi ang inilibing agad dahil sa mabilis na pagkabulok sa gitna ng mataas na humidity. Sa US, higit 20 tao ang nawawala matapos tamaan ng matinding flash flood ang Grand Canyon. 62 individual ang iniligas mula sa Phantom Ranch nang mawasak ng baha ang mga tulay sa Bright Angel Creek. Mananatiling sarado sa publiko ang mga apektadong lugar habang nagbabala ang National Park Service sa posibleng karagdagang ulan, kulog at landslide.
1: Ipinagtanggol ng Malacañang ang pagharana ni PBBM sa birthday ni FL Lisa. Hindi raw tulad ng iba, nagtatrabaho ang Pangulo sa gitna ng kalamidad. Narito ang agenda report ni Ivy Reyes.
2: Ilang oras lang daw ang ginugol ni Pangulong Bongbong Marcos at walang masama sa ginawa ng Pangulong panghaharana sa unang ginang. Yan ang panibagong sagot ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro sa kanyang personal vlog. Sa ngayon, binabash na birthday celebration ni First Lady Liza Araneta Marcos noong August 26.
3: Kasi gumagawa na naman ng kwento itong mga DDS eh. Na para bang hinarana ng Pangulo si First Lady nung kasagsagan ng bagyo. Or rather, hindi bagyo. Kasagsagan ng malakas na ulan at kasagsagan ng baha.
2: Bukod sa gabi naman daw ang selebrasyon, wala rang ulan noong August 26 ayon kay Castro.
3: Eh, hindi siya yung gabi na alam mong hindi maganda yung panahon. Okay kasi siya. Saka bago yan naganap, gabi yan mga kaklir, gabi yan. Marami nang tinarabaho ang Pangulo. Ano ba naman kayo? Yung iniidolo nyo si Pipi Sara, hindi nga nagtatrabaho.
2: Depensa pa ng spokesperson mula sa mga kritiko ng administrasyon, gaya ni former spokesperson and attorney Harry Roque, yes, may baha, lalo na sa Central Luzon. Pero pinuntahan naman na raw ito ng Pangulo nang magsagawa ito ng situation briefing sa Pampanga noong nakaraang linggo. Kumpleto raw ng ebidensya ang palasyo, kaya huwag daw sanang paikuti ng mga kritiko ang kwento at palabasin na walang ginagawa ang Pangulo. Ikinumpara rin ni Castro kay Vice President Sara Duterte si PBBM at kung paanong hindi raw lumalabas ng bansa ang presidente tuwing may sakuna. Paalala ng Malacañang, walang maituturo sa Pangulo ang mga kritiko nito dahil abala raw sa trabaho si PBBM. Para sa Agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel.
4: Kacey Musgraves suffers an unexpected scare sa kanyang concert in Boston. A small fire erupted in the rafters during her performance of Golden Hour. Inamin ng singer that situation was giving her anxiety, but she managed to remain calm at nakapag-joke pa sa fans. She said she had way too much hairspray to be standing underneath the flames. In the end, kusa umanong nawala ang apoy. After a battle with a heart condition, pumanaw na ang South Korean actor na si Lee Yong-ju. Lee was best known for his role sa hit K-drama na Princess Hours at Blue Tower. Yan ang agenda report ni Teen Matro.
5: Pumanaw sa edad na 44 ang South Korean actor na si Lee Yong-ju matapos umanong makaranas ng cardiac arrest. Ilang buwan lang bago ang kanyang pagpanaw, mismong si Lee Yong-ju ang nagsalita tungkol sa kanyang heart condition. Noong February, naging guest siya sa YouTube channel ng aktor na si Lee Jong-hyuk. Doon niya ibinahagi na siya ay diagnosed with hypertrophic cardiomyopathy.
6: Well, somehow I was not feeling well, so I have some heart issues, so I feel like I'm bringing up the heaviest topic, the very first thing I say right now, shake off 1,000 words.
5: Ang hypertrophic cardiomyopathy ay kondisyon kung saan kumakapal ng abnormal ang heart muscle na maaaring makaapekto sa kakayahan ng puso na magpump ng dugo. Dahil dito, sinabi rin ni Yong Ju na na-exempt siya sa mandatory military service ng South Korea. May mahigit 2 dekadang career si Yong Ju sa entertainment.

0: the latest headlines before you even step out the door.
1: Walang mabilisang solusyon sa problema ng pagbaha. UP Law, magpapatupad ng AI at gadget para nawagan ang mga binahang residente sa San Fernando, Pampanga.
0: Fast, clear, and exactly what you need to begin your day.
1: Magandang umaga, ako si Willard Cheng.
0: Wake up with Metro Morning with Willard Cheng. Weekdays 7 a.m. on BNC, the Bilyonario News Channel.

0: Magandang gabi, ako si Raya Capulo.
1: At ako si Dexter Ganibe. Sama-sama nating tutukan ang mga galaw ng ating mga politiko na may epekto sa ating mga Pilipino. Ito ang Politico 19.
0: Ayaw paawat, sagutan sa SOCMED ni Senador Lacson at Senador Alan, mas tumindi. Ping nanindigan sa expose. Welta ni Cayetano, sana hindi political vendetta.
1: Eksklusibo, sinasabing big-time Chinese businesswoman na nagpapanggap na Pinoy, arestado.
0: Bawal magsinungaling, kampo ng prosekusyon may babala kay Attorney Michael Poa. Huwag hugas kamay.
1: Tight and strong, Xi Jinping nasa Kyrgyzstan para sa summit at state visit. Ugnayan ng dalawang bansa, mas pinalakas pa.
0: It's complicated, nakakawindang nasagot ng isang senior citizen nang matanong kung ano ang stressful para sa kanya. Kung ayon, alamin.
1: Mas tumindi pa ang batuhan ng mga salita sa social media nila Senator Ping Lacson at Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano sa isyu ng umano'y illegal na reclamation sa Laguna Lake sa Taguig City. Pero binigyang din ni Lacson na ang kanyang mga revelasyon ay nakabatay sa official records at patuloy na biniberipika ng mga ahensya ng gobyerno. Git naman ni Cayetano na dapat katotohanan ang lumitaw sa investigasyon at hindi political vendetta. Yan ang aking Politico Update.
2: Umigting ang sagutan sa social media sa pagitan ni Senator Ping Lacson at Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano sa isyu ng umano'y illegal na reclamation sa Laguna Lake sa Taguig City. Giniit ni Lacson na hindi lamang usapin ng pag-aari ng lupa ang isyu, kundi pati ang bilyon-bilyong piso na pondo ng taong bayan. Ayon sa senador, higit 3.7 billion pesos ang halaga ng mga DPWH flood control at multipurpose project na nakapaloob sa mga lugar na sangkot sa reclamation issue. May natuklasan din umano siyang double appropriations at ghost projects kabilang ang paulit-ulit na paggamit ng mga litrato para sa billing. Pinabulaan na naman ni Lacson ang pinalulutang ngayon na tatakbo siyang presidente sa 2028. Sabi ng senador, isusumiti niya sa ombudsman ang mga dokumento at ebidensya. Sagot ni Cayetano, welcome sa Taguig ang pagsusuri sa mga titulo ng mga nireclaim na lupa. Itinanggi niyang kinakamkam niya ang ilang bahagi nito. Hinamon ni Cayetano si Lacson na ilabas ang mga ebidensya sa mga paratang niya. Giit ni Cayetano, dapat itigil ang anya theatrics at hayaang gawin ng ombudsman at iba pang investigative bodies ang kanilang trabaho. Dapat anyang malayang makapagbigay ng salaysay ang mga testigo at makasagot ang mga inireklamo. Inakusahan din niya si Lacson ng umano'y intimidation at pagbabanta sa mga testigo at ahensya sa pamamagitan ng mga pahayag sa publiko. Tinawag din ni Cayetano na posibleng political persecution ang paraan ng pagharap sa issue na anlay may kasamang demolition job, hunt at trial by publicity. Anya, kung mapatutunayang ilegal ang mga titulo, dapat mapunta sa gobyerno ang mga lupang makumpiska. Kabilang sa sinusuri ang isang bahagi na may lawak kanya na humigit kumulang 181,000 square meters o mahigit 18 hektarya.
3: At pinapalabas, kinakamkam ko rin daw po yung iba para sa akin sarili. 181,000 square meters o 18 hectares na illegally titled. Isang banda po, nag-hope din kami na totoo yun. Bakit? Kasi kung totoong illegal yon, gobyerno yon, edi may 18 hectares tayo ngayon para sa gobyerno. Diba?
2: Pero sabi ni Lacson na umaabot sa 38.83 hectares ang kabuang lawak ng mga lupang sakop ng mga titulong kanilang sinusuri. Binigyang din ni Lacson na ang kanyang mga revelasyon ay nakabatay sa official records at patuloy na biniberipika ng mga ahensya ng gobyerno. Sa gitna ng palitan ng mga pahayag at hamon, giniit ni Cayetano na dapat katotohanan ang lumitaw sa investigasyon at hindi political vendetta. Samantala, nananatili ang hamon ni Lacson na patunayan sa pamamagitan ng mga dokumento kung legal ang mga proyekto at mga titulo at kung may pondo ng bayan na nasayang.
0: Mistulang panibagong Alice Guo ang naaresto ng Bureau of Immigration na isang Chinese national na may mga dokumentong ipinapakilala ang sarili bilang isang Filipino. Nakuha rin sa Chinese national ang ilan pang Chinese identification documents, kabilang na isang Alien Employment Permit, ACR ID at isang Chinese Citizen ID. Yan ang exclusive Politico Update ni Joash Malimban.
4: Arestado nitong August 7 ang Chinese national na si Yaling Hu sa Naiya Terminal 1. pagdating sa Pilipinas galing China. Subject ng isang Bureau of Immigration Intelligence Operation si Hu, matapos matuklasan ng mga otoridad ang umano'y pagpapanggap niya bilang isang Pilipino. Nakuha kay Hu ang ilang Chinese identification documents, kabilang na ang isang Alien Employment Permit, ACR ID at isang Chinese Citizen ID. Ayon sa employment permit ni Hu, nagtatrabaho siya sa bansa bilang isang Mandarin Site Supervisor sa NEPC Power Construction Corporation. Kasabay nito, nasabat din sa kanya ang iba pang dokumento at identification kung saan ipinapakilala niya ang kanyang sarili bilang isang Pilipino.
5: So nakakuha po siya ng iba't ibang mga identification documents and has been using this despite not being eligible. So sa initial checking po natin, wala po siyang naturalization, hindi po siya naging Filipino citizen, but was just able to get these documents and present herself as a Filipino.
4: Nakuha kay Hu ang isang birth certificate na na-register lang nitong 2020. Nakasaad dito na mayroon siyang Filipino name na Lingo Basel at ipinanganak sa Santa Cruz, Davao del Sur. Mayroon din siyang postal ID na valid hanggang last year kung saan Barangay Pulang Lupa sa Agusan del Sur ang nakalagay niyang address. Isang lumang employee ID rin ang nasabat kay Hu kung saan ipinapakitang nagtrabaho siya sa isang kumpanya sa Davao City noong 2021 kahit na hindi ito ang kumpanyang nakalagay sa kanyang working visa at employment permit.
5: Pagka ikaw ay nakita na nagre-render ng services sa ibang lugar apart from your petitioning company, that's a clear violation of the limitations of your stay. Ngayon ito ay ina-attempt i-circumvent ng ilang mga dayuhan. Kinukonsidera natin to ng mga illegal aliens despite having a valid working visa.
4: Ayon sa BI, kasalukuyang nasa kustudiya nila si Hu habang nahaharap ito sa deportation proceedings. Sa ngayon, under investigation din umano ang iba pang kumpanyang konektado kay Hu matapos madiskubre ng mga otoridad na tila big-time businesswoman din sa Pilipinas ang dayuhan habang ginagamit ang kanyang alleged fake Filipino identity. Abangan ng iba pang detalye sa susunod na bahagi ng aming ulat.
6: Para sa Politico Nightly, Joash Malimban, Bilinario News Channel.
1: Nangako ang tech giant na Meta na magbibigay sa mga otoridad sa Pilipinas ng impormasyon tungkol sa mga posibleng banta. Ayon niyan kay Senador Risa Ontiveros. Anya, dapat maging mas mabilis ang aksyon laban sa mga posibleng banta ng karahasan. Mahalaga niya ito, lalo na sa gitna ng mga insidente ng karahasan sa mga paaralan. Kaugnay nito, sinusulong ni Ontiveros ang Child Online Safety and Protection Act. Layo ng panukala na palakasin ang proteksyon sa mga bata laban sa mga panganib online. Sabi naman ni Ontiveros, handa naman ang Meta na higpitan ang kanilang online safeguard.
0: Kinundinay ng Integrated Bar of the Philippines o IBP ang bantang natanggap ng isa nitong opisyal sa Albay. Ayon sa IBP, si Attorney Bartolome Raico, Vice President at Legal Aid Chairperson ng IBP Albay, ang nakatanggap ng anonymous threat. Biyernes ng nakaraang linggo nang makuha ang dalawang bala na may itim na ribbon sa itiri na pag-aari ng pamilya ni Raico sa Legazpi City. Hiniling ng IBP sa mga otoridad na agarang imbestigahan ang insidente.
1: Kilala ang Iloilo City bilang isa sa mga lungsod na patuloy na umuunlad sa Western Visayas

kaugnay ng baha sa Central Luzon. At Senator Bongo giniit na dapat ibalik ang pondo ng taong bayan sa mga Pilipino. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng Politico Nightly.

0: Kalbaryo ang dinanas ng ating mga kababayan kasunod ng matinding baha at pag-ulan sa iba't ibang probinsya. Sa Pampanga, nagmistulang parking lot ang North Luzon Expressway o NLEX matapos maparalisa ang trapiko dahil sa malalim na baha. Sa Tarlac naman, na idineklarang nasa state of calamity, hindi pa rin mahanap ang apat na nawawalang pasahero matapos mahulog sa gumuhong tulay doon. Narito ang politiko update ni Elmar Acol.
1: Itinigil muna ng Philippine Coast Guard ang search and rescue operations para sa apat na nawawalang pasahero ng SUV na nahulog sa Tarlac River matapos gumuho ang bahagi ng Agana Bridge nitong nakalipas na araw. Ito dahil naman sa malakas na agos ng tubig at mababang visibility sa lugar na maaring magdulot pa ng panganib sa mga rescuers. Sa ngayon, patuloy na kikipag-ugnayan ang PCG Pampanga, a Special Operations Unit NCR at Central Luzon sa mga otoridad kaugnay ng pagpapatuloy ng search and rescue operations. Ipagpapatuloy ang operasyon sandaling maging mas ligtas na para sa mga rescuers ang kondisyon sa Tarlac River. Iniulat naman ni Governor Christian Yap na nilagay na rin sa state of calamity ang kanilang probinsya bunsod ng iniwang pinsala ng Habagap. Habang nagsasagawa na rin sila ng rerouting matapos ang magkasunod na pag-collapse ng dalawa nilang tulay. Mula sa dating 5 minuto lamang ang biyahe, umaabot na ito sa 1 oras nilang sa malayo pa ang iikutan. Sa kabilang dako sa NLEX, matinding perwisyo sa mga motorista ang nangyaring pagkaparalisa sa ilang bahagi ng North Luzon Expressway. Ayon sa mga pasahero, umabot sa 7 kilometro ang haba ng pila ng mga sasakyan mula sa Candaba Viaduct. Naging sanhi ng matinding pagsikip sa daloy ng trapiko ang malalim na baha sa bahagi ng Tulaok Bridge sa San Simon, Pampanga. Dahil dito, umabot umano sa 6 hanggang 9 na oras ang kalbaryo sa biyahe ng mga motoristang patungo sa Central Luzon. Sa abiso nitong gabi ng NLEX, open na rin ang Lane 1 sa Tulaok Overpass at San Simon Interchange para sa mga SUVs sa magkabilang northbound at southbound directions.
2: Association natin, ayan, nandito rin po, sama-sama.
1: Sa Olongapo City, tulong-tulong naman kanina ang mga volunteers sa coastal cleanup drive sa kanilang Driftwood Beach. Bago ito, dandang pamilya rin ang natili sa evacuation centers at kinumpirma rin ng Olongapo CDRRMO ang pagkasawi ng 3 taong gulang na bata matapos matangay ng rumaragasang tubig baha. Sa Manila Bay, nagmistulang dagat ng basura ang ilang parte lalo na sa Jokno Boulevard, Pasay City, sarap yan ng Senado dahil sa sunod-sunod na malalakas na pag-ulan dulot pa rin ng habagap. Nasa lugar naman kaagad ang ilang kawani ng DPWH para tanggalin ang sangkaterbang mga basura na nanggaling sa iba't ibang lugar sa Metro Manila. Ngunit habang kinukuna ng BNC ang mga basurang naipom, bigla na lang pinigilan ng ilang security ang pagkuha ng video dahil ayon sa kanila, kailangan pa raw ng permit mula sa kanilang nakakataas. Para sa Politico Nightly, Elmar Acol, Bilyonaryo News Channel.
3: Kahit holiday, tuloy ang trabaho ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at mga gabinete nito matapos magpatawag ng Central Luzon and Metro Manila Response Meeting sa Malacañang ngayong Lunes ng hapon. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, magbibigay ng update sa Pangulo ang mga opisyal ng Department of Public Works and Highways, Department of Interior and Local Government, Department of Social Welfare and Development, at Department of Budget and Management. Pag-uusapan sa pulong ang mga dapat gawin at dapat na ipatupad para maiayos ang pangangailangan ng mga naapektuhang mamamayan. Sinabi ni Castro na kumilos na ang mga ahensyang tumutugon sa kalamidad para tulungan at alalayan ang mga mamamayang matinding naapektuhan ng mga pagbaha nitong Sabado at Linggo sa mga lalawigan ng Pampanga, Pangasinan at Zambales.
4: Sa mga ganitong klaseng sitwasyon, hindi kailangang utusan pa ng Pangulo ang mga nasabing miyembro ng gabinete dahil alam nila kung ano ang nais ng Pangulo. Mabilis na aksyon. Walang holiday-holiday sa Pangulo.

0: kakaroon ng Central Luzon and Metro Manila Response Meeting.
1: Iginiit ni Senator Bongo na dapat ibalik ng gobyerno sa taong bayan ang pera ng bayan, lalo na sa panahon ng krisis. Ayon sa senador, dapat maramdaman ito sa pamamagitan ng mabilis at maayos na serbisyo, lalo na ngayong maraming Pilipino ang apektado ng matinding pagbaha at iba pang sakuna. Sa pagbisita ni Go sa Muntinlupa City, tumulong siya sa mga residenteng biktima ng sunog. Bago ito, personal din niyang tiningnan ang sitwasyon sa Pampanga. Naaalarma si Go sa lawak at lalim ng baha sa Central Luzon dahil sa habagat. Giit niya, hindi dapat napapabayaan ang mga Pilipinong walang kabuhayan at walang matatakbuhan sa panahon ng sakuna. Para kay Go, ang pondo ng gobyerno ay galing sa taong bayan, kaya dapat ito ay maibalik sa publiko sa anyo ng serbisyo, ayuda at proteksyon.
2: Naniniwala ang dalawang nag-endorso ng impeachment complaint laban kay VP Sara na hindi maaring maghugas kamay si Attorney Michael Poa kapag humarap siya sa impeachment court. Si Attorney Poa ang dating undersecretary at spokesperson ng DepEd noong si VP Sara pa ang kalihim ng ahensya kung saan o kung kaya't naniniwala ang mga kongresista na mas marami itong alam na impormasyon. May politiko update si Isaiah Nevafuentes.
3: Huwag maghugas kamay. Ganito ang hamon ng ilan sa mga nag-endorso ng impeachment complaint sa spokesperson at kabilang sa miyembro ng depensa na si Attorney Michael Poa na nakatakdang tumistigo ngayong Linggo sa impeachment court.
4: Sa mata ng taong bayan, alam niya eh, siya ang spokesperson ng ating vice president. Dapat alam niya. Saan ka nakakita ng spokesperson na hindi niya alam ang nangyayari? Maaaring hindi siya tumanggap. Okay, sabihin natin hindi siya tumanggap. Pero huwag siyang mag-isinungaling na hindi niya alam ang nangyayari.
3: Si Attorney Poa, ang dating undersecretary at spokesperson ng Department of Education noong si VP Sara pa ang kalihim ng ahensya. Paniwala rin nila, mas mabigat ang magiging testimonya ni Attorney Poa dahil mas maraming impormasyon daw na nalalaman ng isang spokesperson.
5: Mas nakikita ko pa nga yung weight ng pag-testify niya o pag-upo niya kaysa po yung weight ng pag-upo ni Colonel La Chica. Dahil sa tingin ko, at the end of the day, mas marami pong impormasyon na alam si Attorney Poa kaysa po kay La Chica.
3: Matatandaan na ayon sa Special Disbursing Officer ng OVP na si Gina Acosta, inutusan siya ni VP Sara na ibigay ang umano'y confidential funds kay La Chica. Subalit na unang sinabi ng prosekusyon na sa ngayon daw ay hindi pa kailangan na humarap si La Chica sa impeachment. Maliban kay Poa, ipinapatawag din rin sa impeachment court ang dalawang AFP personnel na sila Colonel Manaros Burancing II, Colonel Matanggol Panopio para tumistigo bukas. Habang sa Miyerkules nakaschedule si Poa at ang PSA statistician na si Mariza Grande. Para sa Politico Nightly, Isaiah Mirofuentes, Bilyonario News Channel.
1: Inaprubahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapalawak ng dalawang economic zones sa Calabar Zone at ang pagtatatag ng dalawa pang eco zones sa Negros Oriental at Batangas. Inaasahang makakaakit ang apat na eco zones ng humigit kumulang 9.7 billion pesos sa bagong investments at makakalikha ng libo-libong trabaho sa mga lokal na komunidad. Kabilang dito ang expansion ng SunTrust Eco Town sa Tanza, Cavite na inaasahang makakapag-attract ng 851 million pesos sa bagong investments at magbibigay ng humigit kumulang 2,200 na trabaho. Samantala, inaasahang makakalikha naman ng 200 bagong trabaho ang expansion ng Light Industry and Science Park 4 sa Malvar, Batangas kasabay ng 8.5 billion pesos na committed investments. May IT park din sa Dumaguete, Negros Oriental na inaasahang makakaakit din ng 288 million pesos sa investments at makakalikha ng 1,500 na trabaho. Habang ang Biz Hub sa Lima Estate sa Lipa City ay may prospective investment na 52.5 million pesos at inaasahang magbubukas ng 110 na trabaho. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, layo ng mga eco zone na ilapit o ilapit.

0: palapit ang mga oportunidad sa mga probinsya para hindi na kailangang lumuwas ng mga manggagawa para makahanap ng trabaho.
1: Maaring mabawasan ang pondo ng Commission on Higher Education o CHED kapag natuloy ang pag-abolish ng travel tax, kaya humiling ng alternative funding source si Paranaque City Representative Brian Yamsuan. Bahagi ng pondo ng CHED ay galing sa 40% ng kabuang koleksyon ng travel tax, kabilang ang pondo para sa Higher Education Development Fund o HEDF. Ayon sa CHED, posibleng mawala ang 85.6% ng pondo ng HEDF kung walang ipapalit na source na makakaapekto sa scholarships, research at iba pang programa. Kaya sa House Budget Hearing, sinabi ni Yamsuan na makikipagtulungan siya sa Kongreso para makahanap ng alternatibong pondo at hindi maantala ang mga programa ng CHED. Nauna nang inaprobahan ng Kamarang panukalang alisin ang travel tax, habang sinabi ni Senate President Win Gatchalian na priority bill din ito ng Senado na target maipasa ngayong taon. Kaugnay naman ang selebrasyon ng National Heroes Day, nakikiisa ang mga senador sa paggunita sa kabayanihan ng mga Pinoy. Yan ang Politico Update. Naniniwala si Senate President Win Gatchalian na mas magiging makabuluhan ang sakripisyo ng mga bayani kung maglilingkod ang bawat Pilipino ng may integridad, katapatan at malasakit. Hinikayat niya ang pagkakaisa upang harapin ang mga problema ng bansa, kabilang ang baha, korupsyon, hamon sa edukasyon at mataas na presyo ng pagkain at kuryente. Sabi naman ng Senate Committee on Agriculture Chairman Kiko Pangilinan na ang tunay na bayani ay hindi nanggo-ghost kundi ang mga Pilipinong patuloy na nagsasakripisyo at nagsisilbi sa pamilya, komunidad at bayan. Ayon kay Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, dapat ipagpatuloy ng mga Pilipino ang nasimulang pagsasakripisyo at paglilingkod ng mga bayani para sa isang malaya at mas mabuting Pilipinas. Sinabi naman ni Senator Bongo na hindi kailangan gumawa ng malaking bagay para maging bayani dahil ang simpleng pagtulong at pagmamalasakit sa kapwa, lalo na sa panahon ng bahat kalamidad, ay isa ng anyo ng kabayanihan. Binigyang pugay niya ang mga rescuer, health workers, volunteers, barangay personnel at ordinaryong Pilipinong patuloy na nagtutulungan sa gitna ng habagat. Iginiit ni Senator Loren Legarda na ang tunay na pagpupugay sa mga bayaning Pilipino ay dapat maipakita sa pamamagitan ng disenteng sahod, ligtas na trabaho, social protection at konkretong suporta sa mga manggagawa, magsasaka, mangingisda at mga naglilingkod sa komunidad. Ayon naman kay Senator Valente Marcoleta, dapat patuloy na parangalan ang mga bayani at magkaisang mga Pilipino sa pagtataguyod ng kalayaan, karapatan at dangal ng bawat mamamayan.
0: Isang bagong chapter sa family life ni Vice Mayor Mikey Morada at Alex Gonzaga. Habang may basketball comparison naman para kina Senador Tito Soto at Edu Manzano. Silipin natin yan at iba pang mga chika sa Politico Showbiz, hatid ni Carol D.
2: From husband and wife, officially parents na. Welcome to the world, baby boy Morada. Sa latest vlog ni actress at social media star Alex Gonzaga, ipinasilip niya ang journey nila ni Lipa Vice Mayor Mikey Morada bilang mag-asawa. At ngayon, may plus one na ang kanilang munting pamilya. Mahaba-haba rin ang pinagdaanan ni Alex bago mayakap ang kanilang little bundle of joy. Noong late June, kinailangan niya munang mag-total bed rest matapos makita ang isang small opening sa kanyang cervix. At matapos ang lahat ng pag-aalala, sa dulo ng vlog, isang heard it loud moment ang nagbigay senyales na out na ang kanilang baby. The baby's out! At may bonus na baby cries pa. Matapos ang tatlong miscarriages, finally, may baby boy na sina Mikey at Alex. Kaya naman, congratulations sa bagong parents at sa bagong boss ng kanilang pamilya. Samantala, may kakaibang basketball lineup naman si Senator Bam Aquino. Sa kanyang Facebook post kasi, ipinagtabi niya ang kanyang kapwa senador na si TV host actor Tito Soto at dating Makati Vice Mayor at actor Edu Manzano. Pero hindi lang dahil pare-pareho silang politiko, kung hindi dahil sa kanilang mga apelido, dahil naman sa basketball. Inihambing kasi sila sa Gilas Pilipinas players na sina Kai Soto at AJ Edu. Kaya ang tanong, kung sa height at basketball skills ang pag-uusapan, may chance kaya sina Sentito at Manzano? Parang bagay naman sila sa isang team. Veterans lineup nga na. From the court to the flooded streets naman tayo. Muling sumugod sa baha si Supremo, Senador Lito Lapid sa Pampanga nitong Lunes ng umaga. Mahigit 3,000 katao ang sumalubong sa senador sa Santo Tomas, Santa Ana at Arayat. Ito na ang 3rd araw ni Lapid sa paghahatid ng relief goods sa mga bayang tinamaan ng baha. Nauna na rin nakapaghatid ang senador ng food packs sa 5,000 pamilyang apektado ng baha sa Pampanga at Bulacan. Talagang sugod baha ang peg ni Senator Lapid. At from one flooded area, punta naman tayo sa Quezon City. Lagpas 12 na ng madaling araw, naka-duty pa rin si actress at QC 5th District Councilor Aiko Melendez sa Barangay Gulod. Bantay sa mga residenteng nasa evacuation center at apektado ng habagat ang kanyang ganap ng gabing-gabi. Pero kahit pagod at mahirap ang sitwasyon, may ilang residente pa rin na hindi pinalampas ang chance na makipag-selfie kay Konsi Aiko. At kahit madaling araw na, parang walang pagod at fresh na fresh pa rin si Konsi. Serving the constituents while serving looks. Literal na beauty in duty. Para sa Politico Showbiz, Carol D. Billionaire News Channel.
3: Alamin naman natin ang mga galaw at aksyon ng mga politiko sa inyong lugar sa pagbabalik ng Politico Night.
4: Ngayong gabi, sisimulan na natin ang agenda.
5: Instead of counting the years, we count the days. We went beyond and set all the Philippine newsroom's agenda by bravely breaking the stories ahead before anyone else does.
6: Red flag, ang paggasta umano ng 125 million sa loob lang ng 11 araw.
7: Habemus Papam, mayroon ng bagong Santo Papa.
8: Ang ilang proyekto ng kumpanya, hindi makita. Ang iba naman, hindi pa kumpleto.
5: 2 years of bold truth. 2 years of being first.
9: Congratulations!
5: That's the order. That's the agenda.
10: I'm Mai Rodriguez for your Midday Report. We'll be giving you the story shaping the nation at this hour. In the headlines.
5: Stay informed when it matters most. Join Mai Rodriguez as she brings you the headlines, insights, and updates that keep you ahead.
10: Stay informed and stay safe. That's the Midday Report Monday to Friday at 1 p.m. only here on BNC.

0: Sa ating politiko lokal, nanguna o si Taguig Mayor Lanny Cayetano sa paggunita sa mga bayaning Pilipino sa pagdiriwang ng National Heroes Day sa lungsod ng Taguig. Dinaluhan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at National Historical Commission of the Philippines Chairperson Regalado Trota Jose Jr. ang seremonya. Kabilang rin sa mga dumalo ang mga opisyal ng pamahalaan, foreign dignitaries, mga veterano at iba pang lingkod bayan. Binigyang diin ni Mayor Lanny na ang kabayanihan ay hindi lamang makikita sa panahon ng digmaan, kundi pati sa paglilingkod sa bayan, pagbobolontaryo at sa mga taong patuloy na naglilingkod sa gitna ng mga kalamidad at iba pang hamon.
1: Ang tunay na paglilingkod ay nangangailangan ng paninindigan, katapatan sa tungkulin at tapang na magpatuloy para sa ating bayan. Let us all make worthy use of the freedom and the country they fought to give us. And what our heroes ultimately fought for is not simply a free Philippines, but a Philippines that will always be worth fighting for, worth caring for, and worth building together.
2: Sa Pangasinan, idiniklara ng pamahalaang panlalawigan ang buong probinsya sa state of calamity. Dahil yan sa malawakang pagbaha dulot ng walang tigil na pag-ulan dala ng habagat. Layunin ng deklarasyon na mapabilis ang pagtugon ng pamahalaang panlalawigan sa mga pangangailangan ng mga bayang naapektuhan ng mga kalamidad, kabilang ang relief, recovery at iba pang kinakailangang intervensyon. Patuloy din ang koordinasyon ng provincial government sa mga local government unit at mga concerned agency para masiguro ang agarang pagtugon at kapakanan ng mga Pangasinense.
0: Sa Tarlac naman, muling ininspeksyon ni Governor Christian Yap kasama mga opisyal ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang dalawang mahalagang tulay na gumuho sa lalawigan. Tinalakay ang mga agarang hakbang para sa pagsasaayos ng mga napinsalang infrastruktura. Tinutukan din ng mga opisyal ang pagtukoy ng mga alternatibong daan para matiyak ang tuloy-tuloy na daloy ng transportasyon at kabuhayan sa lalawigan. Samantala, na-deliver na sa Tarlac ang mga kinakailangang materyales mula sa DPWH para masimula ng pagtatayo ng pansamantalang tulay. Kaagapay ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, patuloy rin ang pagsusuri sa lawak ng pinsala at pagtiyak sa kaligtasan ng mga residenteng malapit sa mga apektadong lugar.
3: Ang DPWH under kay Secretary Vince, agara naman siyang nag-aksyon. Nagpadala na siya ng mga metal structures para at equipment para gumawa ng temporary Bailey Bridge at maging passable to

0: Sekatlong araw ng technical budget hearing para sa fiscal year 2027, hinimok ni Ulaso ang City Tourism Office na maglatag ng mga inisyatiba at operational plan na nakatutok sa cultural preservation. Binigyan din ng alkalde ang kahalagahan ng traditional weaving culture ng Zamboanga at ang suporta sa mga lokal na artisano bilang bahagi ng heritage ng lungsod.
1: Pumalo na sa 907 ang death toll sa dilubyong tumama sa Nepal-Tibet border. Nakiramay at nagpaabot ng panalangin si Pope Leo XIV at ang naka-exile na si Dalai Lama sa mga biktima ng Nepal mudslide. Narito ang Politico World Update.
0: Dumating sa Bishkek, Kyrgyzstan si Chinese President Xi Jinping para dumalo sa 2026 Shanghai Cooperation Organization o SCO Summit at magsagawa ng state visit sa bansa. Sinalubong si Xi ni Kyrgyz President Sadur Japarov sa Manas International Airport. Isang magarbong pagtanggap ang inihanda ng Kyrgyzstan para kay Xi. Ayon kay Xi, nananatiling matatag ang ugnayan ng China at Kyrgyzstan at lumalaki ang kanilang kooperasyon sa kalakalan at mga pangunahing proyekto kabilang ang China-Kyrgyzstan-Uzbekistan Railway. Pag-uusapan din sa pagbisita ni Xi ang bilateral relations, kooperasyon at mga isyong panrehiyon at pandaigdig. Ito ang unang pagbisita ni Xi sa Kyrgyzstan matapos ang 7 taon. Sa Iran, nanawagan si Iran's Supreme Leader Mojtaba Khamenei sa mga bansa, lalo na sa Gulf, na magkaisa laban sa tinawag niyang tunay na kaaway. Sa mensaheng binasa sa isang Islamic Unity Conference sa Mashhad, binigyang diin ni Khamenei ang pagkakaisa, kooperasyon at mutual na depensa ng mga Muslim. Tinawag niya ring kaaway ng buong Muslim community ang United States at Israel. At sinabing ang pagkakahati-hati ng mga Muslim ay nagpapalakas ng kanilang mga kaaway. Sa Vatican City, nagpahayag ng pagkikiramay at panalangin si Pope Leo XIV para sa mga biktima ng matinding baha sa Nepal at Tibet.
2: Let us pray for those who have lost their lives, for the injured and those missing, for their families and for the rescue workers. May everyone's compassion help to alleviate the suffering and provide the necessary aid to the people.
0: Sa kanyang Angelus Prayer sa Castel Gandolfo, Italy, nanawagan din ng Santo Papa ng agarang pagpapalaya sa mga hostage sa Haiti. Samantala, sa India, nanalangin si Dalai Lama para sa mga biktima ng nakamamatay na flash floods sa hangganan ng Nepal at Tibet.
3: For the benefit of the deceased, those missing, we will pray to Avalokiteshvara, and recite the 6-syllable mantra. May these prayers help and benefit all those affected by this tragedy.
1: Bago matapos ang araw nyo, heto muna, pampa-feel good. Mga kwentong good vibes naman, susunod sa Politico Nightly.
4: Masyadong nagbago.
5: But here, every voice gets heard.
6: The area in question was discovered based on body. Who turned it over to the Philippine okay. government?
7: Baka naman may abubar.
5: Different views. One conversation. The Spokes. On the Bilyonario News Channel.
8: Powerful stories, fresh perspectives, and deeper conversations. We continue to learn the winning strategies and champion mindset of winners, movers, and shakers. I'm Charles Tew. Catch the all-new season of Beyond the Game, only on Bilyonario News Channel.
1: Oras na para sa ating Politico. Sino? Sino raw itong babaeng mampabatas na medyo may unconventional na paraan umano para maintain ang kanyang love life? Ayon sa ating Polybird, sobrang busy raw sa trabaho at paggawa ng batas itong ating lady politiko. Kaya hindi na nakapagtuon ng pansin sa romantic side ng kanyang buhay. Pero kapag may time raw,

0: para sa personal na buhay, may isang taong kinokontak ko mano ng ating bida para sa kanyang special request.
1: Ayon pa sa ating Polly Bird, ang contact daw ni Lady Solo na ay isang talent manager na matagal lang nasa showbiz. At parang may menu raw ang nasabing manager. Kaya alam na alam umano ni Politihu kung anong type ng lalaki ang pasok sa kanyang panlasa. O makinig ka dito, Dex. Baka pasok ka sa kanyang panlasa. Mahilig daw kasi sa pandesal si Politihu.
0: Ano yan? May malunggay?
1: Tingnan natin. Sa mga batak at yes, may six-pack abs.
0: Ayun pala.
1: O, meron ka bang pa-abs?
0: Uh-oh.
1: Mala-atleta ang tipo para hashtag satisfied ang kanyang cravings.
0: Wow. Mapapandesal.
1: Mm-hmm.
0: Pandesal with cheese o ube pandesal with malunggay. Ang clue natin, mm-hmm, si Politihu, may kilala bilang maganda na noong dalaga pa.
1: Mm-hmm.
0: Ngayon ba, hindi na? Habang ang kanyang sinasabing contact, yung manager ay isang showbiz personality na may mahabang history ng kontrobersiya.
1: Labang pa-initial to.
0: Yan na yon. May mahabang history. Ahula na!
1: At bago tayo magtapos, isang pasadang good vibes muna tayo. Pakinggan natin ang mga handog na feel good stories sa Politico Update ni Carol D.
2: Napatawa si Barangay Kagaan Iloilo Kapitan Amalia De Buque sa isang hindi inaasang sagot ng senior citizen sa Mental Health Awareness Symposium. Nanghingan kasi ang participants ng mga bagay na nagdudulot sa kanila ng stress, kasama sa mga karaniwang sagot ang pagkain, pera, gamot, trabaho at emosyon. Pero agad na nakakuha ng atensyon ang sagot na love triangle. Mas lalo pa ngang natawa si De Buque nang may isa pang sagot na tila may patama sa problema sa asawa. Kaya napag-isip si Cap na medyo komplikado raw ang love life ni tatay. Ibinahagi rin ni De Buque online ang nakakatuwang moment at dinanong ang kanyang followers kung ano ang mga bagay na nagpapastress sa kanila. Sa gitna ng seryosong talakayan tungkol sa mental health, naging magaan at relatable ang mga sagot dahil sa hindi inaasahang love triangle answer. Samantala, napawaw si Estancia Iloilo Mayor Bianca Requinto sa pagiging malikhain ng mga kalahok sa Buwanang Wika Celebration. Pinatunayan kasi ng LGU employees na walang basura sa estansya na hindi pwedeng bigyan ng second life. Trash to fashion show kung saan ang mga itinatapon sanang materyales, ginawang makulay at very eye-catching na mga outfit. Nanguna sa kompetisyon ang pambato ng Mayor's Office. Pinuri naman ni Mayor Bianca ang mga kawani sa pagpapakita ng mga materyales na karaniwang napupunta sa basurahan, pwede palang maging kapaki-pakinabang at fashionable pa. Isang masayang paalaala mula sa estansya. Mag-recycle, magbawas ng basura at huwag usikin ang pwedeng bigyan ng bagong buhay. At may senti moment naman na pagbabaliktanaw si Iloilo City Mayor Raisa Treñas nang muling bisitahin ang Kabatuan Church. Ang simbahang may espesyal na puwang sa kanyang puso. Napadayo si Treñas sa Kabatuan para sa isang quarterly meeting at sinamantala ang pagkakataon para dumaan sa historic na simbahan, manalangin at balikan sa alaala ang isa sa pinakamahalagang sandali ng kanyang buhay. Ayon kay Mayor Raisa, dito siya nakipag-I do sa asawang si Francis. Mula noon, marami na rin anyang mga blessing na dumating sa kanilang pamilya, kabilang ang kanilang anak na si Thea, na inilarawan ni Mayor bilang isa sa pinakamalaking regalo na natanggap niya sa kanyang buhay. Minsan, sa dami ng pinupuntahang lugar, may ilang lugar talaga na hindi lang destinasyon. Bahagi sila ng ating kwento. At yan ang ating Politico Good Vibes, Carol D. Billionaire News Channel.
0: Yon. Madamo gin nga mga Ilonggo bida sa bungaw. Sabi ko daming ano, bumida ng mga Ilonggo ngayon.
1: Oo. Ang dami mo pala partner alam ng mga lingguwa.
0: Pero maganda yung ano, yung programa doon sa ano, yung para mapanatili, mapalago pa yung Chabacano. O kasi tayo lang yung mayroong ganun. Pati nga yung mga Latin or Spanish speaking, nagugulat sila na parang hindi rin nila maintindihan yung ibang words. May mga words na similar, pero nag-evolve na kasi siya eh. Dahil,
1: pero ikaw marunong ka ba mag-ano?
0: Konti lang. Hindi naman, konti lang.
1: Pero, na-stress si Lolo sa love triangle issue. Ikaw ba? Ano mga nakaka-stress sa'yo?
0: Nakaka-stress na
1: issue. Don't tell me love triangle din.
0: Ang dami nung yun, ano, pagkain.
1: Na-stress ka sa pagkain.
0: Yung mga nakaka-stress yung mga, ano, yung mga kababayan natin Ilonggo sa pagkain. O manamit mga pagkaon.
1: Ako, na-stress ako sa mga baha. Konting ulan lang. Antindi agad ng pagbaha.
0: Kag sa mga kababayan natin sa Zamboanga. Buenas noches, eke cansada, bien.
1: At marhay na banggi sa mga taga-Albay. Hindi ako nagpatalo doon. Yun lang alam. At nagdaan na naman ang isang araw. Maraming salamat sa inyong pagsama sa amin gabi-gabi mula Lunes hanggang Biyernes. Mapapanood kami sa Free TV Channel 31, Signal Channel 24, Samsung TV Plus, TCL Smart TVs, Blast TV at Amation TV. Mapapanood nyo rin kami sa Signal Play, BNC YouTube at Facebook. Ako si Raya Capulong. Tandaan, ako, ikaw, tayo, politiko.
0: At ako naman si Dexter Ganide. Para lagi kayong updated sa mga galaw ng mga politiko sa inyong lugar, magkita-kita po ulit tayo bukas dito sa inyong Politiko Nightly.

0: may mga gaps eh. And isa na siguro sa mga gap, yung building code. Sinusundan ba? Kailangan ba yung i-update? Pangalawa, pag may problema, paano mga yung mga minsan nakakaroon pa ng right-of-way issues eh. Pagka nagkaroon ng problema at kunyari yung mga infrastruktura ay gumuho na, for example, yung mga expressways, etc. At minsan, yung may mga equipment na galing sa abroad or donation, tumatagal sa ating ports bago ma-release, pati sa airports. No? So, merong gaps. And isa pa, alam na natin kasi kung saan yung West Marikina Fault, for example. Eh, bakit pa pinapayagan magtayo ng mga bahay or mga commercial establishments in the area where we all know that there's a fault there?
1: Is that a violation of the code?
2: Kami nagre-recommend kami that there should be no structure on top of the trace of the West Valley Fault. May buffer zone tayo na 5 meters from both sides of the fault. So pwede kang magtayo doon, but even if hindi ka magtatayo doon sa on top of an active fault, kung hindi naman maganda yung pagkagawa ng building mo, kahit malayo ka pa, magkukulaps pa rin yun. Kasi the whole of Metro Manila would experience an intensity 8 event.
1: Pag ang bahay mo nandun sa fault mismo, ano ang mangyayari sa'yo? Kakainin ka na lupa?
2: Magkakaroon ng ground rupture. So isa yun sa mga hazards.
0: Pwede bumagsak.
2: Earthquake. Yung magbe-break yung lupa. Yeah. Pwedeng masira. Of course, walang engineering intervention yan. Pwedeng masira yan. Whereas kapag malayo ka sa fault, or you know, if you follow the buffer zone natin, may engineering intervention for the ground shaking.
1: So dito po sa Metro Manila, sino po yung mga nanganganib na nasa fault line na yan? Anong mga cities?
2: Ang the West Valley Fault is 100 kilometers long from Bulacan to Rizal.
1: Saan po sa Bulacan?
0: Yeah.
1: Taga-Bulacan ako!
2: Pwede pong i-consult yung Hazard Hunter PH, makikita mo exactly kung saan yung trace. So from Bulacan to Rizal to Marikina, Quezon City, Pasig, and then Pasig-Taguig. Taguig, and then Muntinlupa, Laguna, and then Cavite.
1: Makati, safe.
2: Dati may 5 barangays na transacted by the West Valley Fault sa Makati, but nalipat sa Taguig. So nalipat yung
1: Manila, safe.
0: Yung nagkaroon ng kaso.
1: Safe. Kung mag-earthquake, safe
2: well,
1: lang Pangulo?
2: The whole of Metro Manila will experience an intensity 8 event. So yung mga lugar na nabanggit ko, doon yung trace ng active fault and pwedeng magkaroon ng ground rupture.
1: So dapat ba walang mga bahay dyan?
2: On top of the active fault, dapat walang bahay dyan.
1: Sino po nag-a-identify noon, LGU?
2: Na-identify namin yung trace, but you know, yung LGU, sila yung nagbibigay ng permit.
1: Pag merong mga bahay na nandun sa fault line mismo, kasalanan nyo ng LGU?
2: Hindi naman, kasi may mga before na-identify yung West Valley Fault, nandun na sila. So,
1: hindi po sila dapat paalisin?
2: Well, yung LGUs, yung iba, for example, Muntinlupa, nagbibigay sila ng incentives.
0: Para lumipat.
2: Para lumipat. But, you know, you cannot force them. Sila yung may-ari ng bahay. Informed decision. So, you have to inform them ano yung magiging hazard, ano yung magiging effect if you stay there. But
0: yun din nga ang nagiging problema minsan, di ba? Even nung nagkakaroon ng storm surge, winawarningan na nga, hindi pa rin po umalis.
1: Bahay, kasi pag pinag-ipunan mo talaga yun, talaga yung bahay.
0: Or, aalis muna sila, pero they will go back. Yung means of livelihood nila.
1: It's their home.
0: It's their home. Kaya so, talagang kailangan talagang yung information drive and coming up with all the possible interventions na pag nangyari man, mamimitigate, at least hindi kasing grabe ang magiging epekto sa ating mga kababayan.
1: Sa rescue, nakakapaghanda ba ang ating DSWDDILG kaya? May coordination po ba sila with you?
2: Wala naman kami sa response. Ibang pillar yan. Yung nga, DSWD. Doon kami sa prevention and mitigation pillar ng INDIR-MC. And nag-provide kami ng scientific information. But when it comes to rescue and response, it's ibang government agencies na yung involved doon.
0: Okay, let's go now to ang tinatawag namin dito, tough questions. Kasi yung mga unang questions namin, hindi pa tough yun.
2: Hindi pa ba?
0: Mas tough to.
1: Anyway, ano ba, magnitude 8.0.
0: Magnitude 8.2. Ito, itong question na ito. Gaano kadelikado ang Manila Trends kapag nagkaroon ng earthquake? Possible na magka-tsunami sa Metro Manila?
2: Depende kung gano'ng kalakas yung earthquake sa Manila Trends. In fact, every now and then may malalakas na lindol sa Manila Trends, pero hindi naman siya tsunami-genic. Pero it's capable of generating a magnitude 8.4 event. Ibang segment ng Manila Trends in front of the Manila Bay, 8.3. And kapag
1: 8.4, 8.3, yes. Oh my gosh.
2: So if mangyari yan, and if the earthquake is shallow and 8.3, pwede magkaroon ng tsunami sa Manila.

0: the paper trail, catches the lawyer.
1: Join Attorney Mike Puledo and Attorney Karen Jimeno on
2: Apogado Thursday,
3: 8 p.m. only on Billionario News Channel.
4: Matinding pagbaha ang idinulot ng halos walang tigil na pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon, kabilang ng Metro Manila nitong mga nakaraang linggo. Bukod sa mga nasirang infrastruktura at kagamitan, umabot sa 29 ang naitalang namatay. At nasaksihan din natin yung libo-libo nating mga kababayan na nagtitiis epekto ng baha sa araw-araw nilang pamumuhay. Kung sobrang pag-ulan at pagbaha ang problema sa ilang bahagi ng Luzon at Visayas itong mga nakaraang linggo, tagtuyot naman ang problema sa ilang bahagi ng Mindanao kagaya ng Caraga Region. Sa mga larawang ito ng content creator na si Robert Solis, makikita yung mga natuyong lugar o ilog sa Surigao del Sur. Naitala rin ng Weather Bureau Pag-asa ang pinakamainit na temperatura sa bansa ngayong buwan sa Hinatuan, Surigao del Sur, 37.5 degrees Celsius noong August 18. Kung may El Nino, bakit naman extremes ang nararanasan sa magkakaibang bahagi ng bansa ngayong August? Ang El Nino kasi ay hindi nangangahulugan na wala ng ulan sa buong bansa. Bagamat pinapataas ng El Nino yung tsansa ng below normal rainfall ayon sa Pag-asa, maaari pa rin makaranas ng above normal na pag-ulan sa ilang bahagi ng Western Luzon dahil sa epekto ng habagat. Sa katunayan, ngayong August, sabay na nakakaapekto sa bansang iba't ibang weather systems, kabilang na yung habagat, low pressure areas, tropical cyclones o bagyo at localized thunderstorms. Kaya posibleng sabay nating maranasan ang matinding pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon at ang matinding init at pagkatuyo sa ilang bahagi ng Mindanao. Sa climate outlook na inilabas ng Pag-asa, makikita natin kung paano maaaring magbago yung rainfall pattern sa bansa sa mga susunod na buwan dahil sa El Nino. Ngayong August, mas mataas ang tsansa ng above normal rainfall sa ilang bahagi ng Western Luzon. Samantala, may mga lugar sa Visayas at Mindanao na may mas mataas na tsansa ng below normal rainfall. Pagdating ng September, baligtad naman yung mangyayari. Mababang rainfall naman ang inaasahan sa Kalakhang Luzon, habang posibleng above normal ang rainfall sa Eastern Visayas at Mindanao. Sa October, below normal rainfall ang inaasahan sa Luzon. Pagdating naman ng November, halos buong bansa ang posibleng makaranas ng way below normal hanggang below normal rainfall. Sa December, may inaasang above normal rainfall sa Kalakhang Luzon pero below normal naman sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. At sa January 2027 ito, halos buong bansa ay posibleng makaranas ng way below normal hanggang below normal rainfall. Ibig sabihin, hindi talaga pare-parehas ang epekto ng El Nino sa iba't ibang bahagi ng bansa. At maaaring magbago yung rainfall pattern depende sa lugar at panahon. Kaya hindi lang tagtuyot ang dapat nating paghandaan, kailangan din nating paghandaan yung mga bigla at matinding pag-ulan at pagbaha. Kasama rin sa epekto ng El Nino kasi yung pagkakaroon ng mas malalakas na bagyo. Mahalaga ang ganitong forecast ng Pag-asa dahil nabibigyan ito ng pagkakataon ng pamahalaan at ang agricultural sector para magplano at maghanda. Pero ang tanong, gaano kahanda at anong klaseng paghahanda ang ginagawa? Dahil sa huli, hindi man natin mapigilan ang pagdating at paglala ng El Nino. Kaya nating paghandaan o mabawasan ang masamang epekto nito sa bansa at sa mga Pilipino.

0: Magandang gabi, ako si Raya Capullo.
1: Ako naman si Dexter Canino. Basura na naman. Hindi pa rin titigil ang NMDA sa paglilinis ng garbage truck redemptorist channel sa Paranaque City.
0: Sinusulong ang 20% discount sa internet load para sa mga estudyanteng sumasailalim sa online learning.
1: Sama-sama nating tutukan ang mga galaw ng ating mga politiko na may epekto sa ating mga Pilipino.
2: Politico Nightly.

Huwag kang makialam. Magandang araw po sa inyo. Kapit pandasal na po tayo. Ito po si Cardinal Chito Tagle. Ayaw na maraming tao ang pakialaman sila ng iba. May mga kusinera, karpentero o mekaniko na naiinis kapag may mga taong nag-uusyoso at nagko-komentaryo habang gumagawa sila. May mga departamento ng iisang opisina na pakikialam ang tingin sa sama-samang paggawa. May mga ahensya ng pamahalaan at mga lingkod bayan na allergic sa check and balance at accountability. Bakit ninyo kami pinakikialaman? Sa Biblia, iyan din ang sinabi ng mga masasamang espiritu na palalayasin ni Jesus. Bakit mo kami pinakikialaman? Huwag kang manghimasok sa buhay namin. Ang ibig sabihin, hayaan mo kaming sirain ang taong pinasok namin. May mga pakialamerong gusto lang manira. Pero kapag si Jesus ang nakialam, siguradong para sa ikabubuti natin. O Jesus, pakialaman mo ang aming buhay kapag malakas ang puwersa ng kasamaan. Amen.

0: Magandang umaga, ako si Willard Cheng. Kasama ninyo sa Metro Morning. Live tayo ngayon at nakasimulcast sa Melo 947 BFM at sa DWAR Abante Radio 1494. Sama-sama nating harapin ang umaga. Bago yan ang headlines. Dalawang opisyal ng Armed Forces of the Philippines tetestigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. DPWH inumpisa na ang pagtatayo ng temporary bridge sa Tarlac City. At death toll sa flash flood sa Nepal, halos 1,000 na. Iniutos ni Pangulong Bongbong Marcos na tiyakin na masusuplayan ng pagkain ang mga residente na lubhang naapektuhan ng pagbaha sa Central Luzon. Ang detalye sa Metro Morning Report ni Aileen Taliping.
1: Inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Social Welfare and Development na tiyakin ang supply ng pagkain para sa mga naapektuhan ng matinding pagbaha sa mga lalawigan sa Central Luzon. Sa ipinatawag ng Pangulo na Central Luzon Flooding and Metro Manila Health Response Meeting na ginanap sa Malacanang, pangunahing utos nito na siguruhing lahat ng mga naapektuhan ng baha ay mayroong food assistance at marating ang mga komunidad na na-isolate ng matinding pagbaha sa pamamagitan ng airlift operations. Tiniyak naman ni DSWD Secretary Rex Gatchalian sa Pangulo na sapat ang food packs at umakyat na sa 618.36 million pesos ang humanitarian assistance na naipalabas kabilang na dito ang family food packs, ready-to-eat food, non-food items at tulong pinansyal sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation Program. Sa ginanap na pulong ay natalakay ang problema ng matinding traffic sa Northern Luzon Expressway, partikular sa Tulaok-Pulilan Viaduct Northbound area at Tulaok-San Fernando area southbound matapos bahain at hindi makadaan ang mga maliliit na sasakyan na nagresulta sa matinding pagsisikip ng trapiko. Ipinarating sa Pangulo na nag-deploy ng maraming patrol officers habang naglagay ng flood barriers, mobile pumps at

0: floating pumps ang Metro Manila Development Authority sa NLEX, San Simon, Pampanga. Iminungkahi sa pulong na dapat abisuhan ng maaga ang Class 1 ng mga sasakyan kapag tumataas ang baha upang maiwasang ma-stranded sa lugar. Tinalakay sa pulong ang short at long-term solutions upang matugunan ang problema ng baha sa NLEX bukod pa sa pangangailangan ng komprehensibong pag-aaral dahil walang sapat na drainage channels ang lugar. Para sa Metro Morning, Aileen Taliping, Bilyonaryo News Channel.
1: Magpapatuloy na ngayong araw ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Alamin kung sino ang mga tetestigo sa Metro Morning Report ni Dexter Ganibe.
2: Sa pagpasok na Bearmouth, dalawang opisyal ng Armed Forces of the Philippines ang nakahilerang tetestigo sa impeachment trial ni VP Sara. Mamaya, unang isasalang si Lieutenant Colonel Manaros Boransing II. Maari namang isunod si Colonel Magtanggol Panopio. Inaasahan silang magbibigay linaw sa mga military certification na ginamit sa audit responses ng Department of Education kaugnay ng 112.5 million pesos na confidential fund ng naging kalihim ng DepEd si VP Sara. Nauna nang sinabi ng dalawa na walang natanggap na pondo ang kanilang mga unit, kaya mahalaga ang kanilang testimonya sa pagtatasa kung may batayan ang mga certification at kung saan napunta ang pondo. Samantala, nakaabang din ang testimonya ni Attorney Michael Wesley Poa, dating DepEd Undersecretary at Spokesperson at kasalukuyang Defense Counsel ni Duterte at tagapagsalita ng defense team. Si Poa ay nakatakdang humarap sa impeachment court sa September 2 at tutukoy sa paggamit at pag-disburse ng confidential funds ng DepEd. Ang mga pagdinig ay bahagi ng prosecution case sa mga paratang ng irregularidad sa paggamit at liquidation ng confidential funds. Para sa Metro Morning, Dexter Ganibe, Bilyonaryo News Channel.
1: Paniwala ng ilang mambabatas, mabigat ang magiging testimonya ni Attorney Michael Poa sa impeachment trial ng kanyang boss na si Vice President Sara Duterte. Alamin kung bakit sa Metro Morning Report ni Isaiah Mirafuentes.
3: Huwag maghugas kamay. Ganito ang hamon ng ilan sa mga nag-endorso ng impeachment complaints sa spokesperson at kabilang sa miyembro ng depensa na si Attorney Michael Poa na nakatakdang tumistigo ngayong Linggo sa impeachment court.
4: Sa mata ng taong bayan, alam niya eh. Siya ang spokesperson ng ating vice president. Dapat alam niya. Saan ka nakakita ng spokesperson na hindi niya alam ang nangyayari? Maaaring hindi siya tumanggap. Okay, sabihin natin hindi siya tumanggap. Pero huwag siyang mag-isutungaling na hindi niya alam ang nangyayari.
3: Si Attorney Poa, dating undersecretary at spokesperson ng Department of Education noong si VP Sara pa ang kalihim ng ahensya. Paniwala rin nila, mas mabigat ang magiging testimonya ni Attorney Poa dahil mas maraming impormasyon daw na nalalaman ng isang spokesperson.
5: Mas nakikita ko pa nga yung weight ng pag-testify niya o pag-upo niya kaysa po yung weight ng pag-upo ni Colonel Lachica. Dahil sa tingin ko, at the end of the day, mas marami pong impormasyon na alam si Attorney Poa kaysa po kay Lachica.
3: Matatandaan na ayon sa Special Disbursing Officer ng OVP na si Gina Acosta, inutusan siya umano ni VP Sara na ibigay ang umano'y confidential funds kay Lachica. Subalit taon na lang sinabi ng prosekusyon na sa ngayon raw ay hindi pa kailangan na humarap si Lachica sa impeachment. Maliban kay Poa, pinapatawag na rin sa impeachment court ang dalawang AFP personnel na sina Colonel Manaros Boransing II at Colonel Matanggol Panopio para tumistigo ngayong araw. Habang bukas, nakaschedule sa Attorney Poa at ang statistician ng PSA na si Mariza Grande. Para sa Metro Morning, Isaiah Mirafuentes, Bilyonaryo News Channel.
1: Nakapagtala na ng halos 6,000 kaso ng leptospirosis sa buong bansa ngayong taon ayon sa Department of Health. Nakadagdag dito ang biglang pagtaas ng mga tinamaan ng sakit nitong nakaraang dalawang linggo dahil sa malalakas na buhos ng ulan. Naiulat ang pinakamataas na leptospirosis cases sa National Capital Region na may halos 2,000 kaso. Ayon sa DOH, mababa ito ng 19% kumpara sa naitalang higit 7,000 kaso sa parehong panahon noong nakaraang taon. Bumaba naman ang higit 300 ang nasawi sa sakit mula sa 764 recorded deaths noong 2025. Nakabantay ang tauhan ng Philippine Coast Guard sa Sunog-Apog Pumping Station sa Maynila.

0: Matapos manakawan ito ng specialized cable nitong nakaraang linggo. Ang detalye sa Metro Morning Report ni Chill Emprido.
1: Nakadeploy na ang Philippine Coast Guard personnel upang bantayan ang Sunog Apog Pumping Station sa Tondo, Manila. Ito'y matapos ang insidente ng nakawan ng specialized cable sa loob ng pasilidad, dahilan para hindi ito gumana at magresulta na nasa 30 hanggang 35 inches sa tubig baha sa lugar noong Sabado, August 29. Ayon kay Public Works Secretary Vince Dizon, ang deployment ng mga PCG personnel ay para tiyakin ang seguridad ng mga pumping stations at hindi na maulit ang insidente ng nakawan. Bukod pa rito, nais rin nilang matiyak na gumagana ang mga pumping station sa Metro Manila. Sa ngayon, pinaiimbestigahan na ng kalihimang nasa likod ng pagnanakaw ng mga service wiring at kung maiba pang nabibiktima ang mga kawatan. Una nang sinabi ng mga residente na malaking tulong ang Sunog Apog Pumping Station sa kanilang komunidad na ilang linggo na sanang hindi pinabaha bago manakaw ang mga kable. Para sa Metro Morning, Chill Emprido, Billionaire News Channel.
0: Sinimulan na ng DPWH ang pagre-repair sa nasirang Agana Bridge sa Tarlac City. Dumating na doon ang heavy equipment at materyales para sa pagtatayo ng temporary bridge. Pinapabilis ng ahensya ang restoration works para agad na maibalik ang koneksyon ng Tarlac City sa mga karating bayan. Alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos. Bukod sa Agana Bridge, nasira rin ang bahagi ng Aquino Bridge sa Tarlac. Nagpahayag ng pakikiramay sa pamilya ng nasawing si James Patrick Taborlupa, si Tarlac City Mayor Susan Yap. Natagpuan ang katawan ni James sa Barangay Karael, Dagupan, Pangasinan. Isa siya sa apat na sakay ng sasakyang nahulog sa Agana Bridge nitong August 29. Sa kasagsagan ng malakas na pag-ulan sa lugar. Nag-alay din ng panalangin ang mayor para sa mga naiwang mahal sa buhay ni James. Wala umanong salitang makapagpapahupa sa sakit ng mawalan ng mahal sa buhay. Patuloy pa rin ang search and rescue operations sa iba pang kasama niya habang inalerto na rin ang mga katabing bayan at probinsya ng Tarlac para sa ginagawang paghahanap. Humingi ng paumanhin ang operator ng NLEX sa mga motoristang na-stranded sa ilang bahagi nito dahil sa baha. Naglabas ng pahayag ang Metro Pacific Tollways Corporation nitong Lunes sa mga motoristang hindi makadaan sa NLEX nitong mga nakaraang araw. Anila, lubos silang humihingi ng paumanhin, lalo na sa mga motoristang may kasamang bata, senior citizen, at nangangailangan ng atensyong medikal. Ayon sa MPTC, nagsasagawa ang NLEX ng karagdagang engineering measures sa Tulaok, Pampanga. Anila, magde-deploy sila ng concrete barriers sa expressway na magsisilbing pansamantalang flood wall. Ilang araw nang binabaha ang buong munisipyo ng San Simon dahil sa matinding ulan. Dapat magpatupad ng moratorium sa pagtayo ng mga istruktura sa open spaces. Ayon ito kay NOAA Center Executive Director Dr. Mahar Lagmay. Sa panayam sa On Point ng Billionaire News Channel, sinabi ni Lagmay na ang pagtatayo ng mga istruktura ay magpapalala ng baha sa Metro Manila.
2: Do you think there should be a moratorium on building on open spaces right now?
3: I think so, especially for highly urbanized cities, metropolitan areas. Like for example, I give one concrete example here. We have Marikina, and then upstream of that, we have San Mateo. I just checked Google Earth this morning, and I saw still a lot of places that are unoccupied.
2: In San Mateo?
3: Yes, okay. In San Mateo. These are areas beside the Marikina River, and when I checked it, I actually was there this morning. I checked the areas, and these places are places that are called as floodplains. And they accommodate the water, excess water that gets inundated when the Marikina River overflows.
0: Tignan natin ang daloy ng traffic ngayon sa EDSA White Plains. Moderate to heavy na ang daloy ng traffic sa southbound lane habang magaan pa ang northbound lane. sa Marcos Highway sa Marikina naman, madigmagaan pa ang daloy ng traffic sa magkabilang lane. Sa NLEX, makikita na mahaba pa rin ang pila ng mga sasakyan sa bandang San Simon sa Pampanga dahil sa pagbaha, partikular sa northbound lane ng Candaba Viaduct. Susunod sa Metro Morning, isang bahay sa Nepal hindi nasira sa flash flood. Kapin muna tayo ang detalye matutunghayan sa pagbabalik ng Metro Morning.

Welcome back dito sa Metro Morning. Posibleng palitan ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang magre-retirong si Chief Justice Alexander Gesmundo. Nakatakdang magretiro si Gesmundo sa Nobyembre. Ayon ito sa political strategist na si Lito Banayo. Sa kanyang column kahapon, sinabi ni Banayo na isa si Remulla sa mga prospect sa nasabing posisyon. Ang tanong lang niya ay kung uunahin ba ni Remulla na aksyonan ang mga nakabimbing kaso ng dating opisyal ng kasalukuyang administrasyon, gaya nila dating budget secretary.

0: Amena Pangandaman, dating Executive Secretary Lucas Bersamin, at dating Education Undersecretary Trygve Olaivar. 2025 nang italaga ni Pangulong Bongbong Marcos Sirimulya bilang Ombudsman na nagsilbi rin noon bilang Justice Secretary. Dalawang posisyon ang mababakante sa Supreme Court sa Nobyembre. Kabilang ang posisyon ni Associate Justice Amy Lazaro Javier na magre-retiro sa November 16. Nagsimula na ang Judicial and Bar Council na buksan ang aplikasyon para sa mga nabanggit na posisyon. Kinukumpirma pa ng Office of Civil Defense ang 14 na bagong naiulat na namatay dulot ng habagat o southwest monsoon. Ayon kay OCD Assistant Secretary Rafi Alejandro, kapag nakumpirma ang mga bagong ulat, aakyat na sa 47 ang kabuang bilang ng mga nasawi mula sa death toll na 33. Kabilang sa mga bagong naiulat na nasawi, ang 9 na individual na nalunod sa San Marcelino, Zambales. 2 naman ang naiulat na namatay dahil sa pagguho ng lupa sa bahagi ng SCTEX, Subic Freeport Zone. 1 pa ang nasawi sa landslide sa Porac, Pampanga. Naitala rin ang tig-isang kaso ng pagkalunod sa Olongapo at sa bayan ng Kapa sa Tarlac. 1 babae ang modus ay nakawan ang ilang guro sa eskwelahan at salisihin ang mga nagsisimba. Nadakip siya sa Maynila. Ang detalye sa Metro Morning Report ni Janse Makahilas.
1: Malamig na rehas ang bagsak ng isang babae makaraan siyang madakip ng mga kawani ng Manila Police District Special Measures Reaction Team o SMART. Ayon kay Police Major Tom J. Falyar ng MPD SMART, dahil sa pagnanakaw sa mga bahay-sambahan at mga eskwelahan kung kaya't inoperate nila ang suspect sa Santa Ana, Maynila. 4 na eskwelahan umano ang tinungo na suspect kung saan tinataon niya na sinususpindi ang klase at nagpapanggap na magulang upang sumundo ng anak sa karito sinasalisihan ang mga guro upang nakawin ang mga cellphone o kaya naman ay salapi. 4 na eskwelahan umano ang pinuntirya ng suspect sa Maynila. Kabilang dito ang Mabini Elementary School sa Quiapo, Zamora Elementary School sa Pandacan, Silahis ng Katarungan Elementary School sa Paco at Bagong Barangay Elementary School sa Pandacan. Hindi rin umano pinalalampas ng suspect ang mga bahay-sambahan kung saan sinasamantala nito na nananalangin ng taimtim ang mga sumasamba bago kinukuha ang mga gamit na dala ng mga ito.
2: Yung recent na pinapasok niyo ng mga eskwelahan, mga pampublikong paaralan dito sa Lungsod ng Maynila, sa pag-iimbestiga namin, may mga pinasok pa siya mga iba, dati mga simbahan, saka iba pang sambahan, bahay-sambahan. Ang madalas na kukuha niya naman sa mga eskwela, kung hindi cellphone, pera. So yan naman ang madali nating mabenta, yung mga cellphone, pera, gastos kagad.
1: Napag-alaman din na dati na palang may kaso ang suspect dahil din sa pagnanakaw sa Quezon City noong 2022. Inaalam ngayon kung mayroon pang ibang kasabwat ang suspect. Paalala naman ng mga otoridad sa pamunuan ng eskwelahan at mga simbahan.
2: Ang paalala lang naman natin sa mga eskwelahan natin, higpitan pa nila yung siguridad nila sa eskwelahan. No, marami talaga mapagsamantala, lalo na ito pagka kinakansila yung bagyo, kinakansila yung klase natin. Libre kasi pumasok yung mga magulang natin sa loob ng eskwelahan. So nakikisabay dito yung mga katulad niya, yung mga masasamang loob para makakuha ng gamit. So ang mapapayo natin, ipitat yung seguridad, maging alerto.
1: Naharap ang suspect sa kasong pagnanakaw. Para sa Metro Morning, Janze Makahilas, Bilyonaryo News Channel.
0: Itinuturing na crucial swing votes ang ilang minority senators sa impeachment trial ni VP Sara. Sa exclusive report ng Politico, closely watch umano ang boto ni na Senador Pia Cayetano at Senador Loren Legarda. Posibleng weak links daw sa minority bloc sina Senador Jinggoy Estrada at ang magkapatid na Camille Villar at Mark Villar. Ayon sa mga observer, maaaring makaapekto raw sa kanilang desisyon ang kanilang mga legal at political issue. Nanawagan ng United Nations sa Iran at Amerika na huwag nang palalain pa ang krisis sa Middle East. Ito'y matapos sumiklab muli ang pag-atake ng magkabilang panig. Dagdag pa ng UN, dapat umpisahan muli ang peace negotiation ng dalawang bansa. target ng Amerika ang Larak Island sa Strait of Hormuz.

0: dito nanggagaling ang mga missile ng Iran. Gumanti naman ang Tehran ng targeting nito ang US bases sa Jordan at isang base sa United Arab Emirates.
1: I mean, the resumption of exchange of fire between the United States and the Islamic Republic of Iran is very regrettable, to say the very least. We'd had about a month of relative calm. Again, Secretary General urges everyone maximum restraint. He encourages a return to diplomatic activity, to diplomatic talks that would lead to a settlement to help restore stability and confidence in the region.
0: Matinding hamon para sa mga rescue teams ang paghahanap ng mga biktima ng flash flood sa China-Nepal border dahil ito sa pagiging bulubundukin ng lugar ayon sa Nepal Foreign Ministry. Malapit nang umabot sa 1,000 ang bilang ng mga nasawi. Mahigit 4,000 pa ang nawawala. Nagpasalamat din ang Nepal sa tulong ng pamahalaan ng China.
2: As you know, this is the Himalayas. And the narrow gorge is there. So the area is very difficult. That's why we have to be very careful and cautious before even starting any rescue operation, relief operation. So as you know, the gorge is really deep and steep. So that's the difficulty, the geographical difficulties there.
0: Naging viral ang tibay ng isang bahay na hindi nawasak nang rumaragasang flash flood sa Nepal. Nang humupa ang baha, makikitang ito na lang ang natirang nakatayong gusali sa lugar. Akala ng pamilya na nakatira rito, hindi nila malalagpasan ang delubyo. Laking pasasalamat nila at hindi tinangay ng baha ang kanilang tirahan.
3: We thought we wouldn't survive. We are a family of five. My son had gone to school. I thought my son would be all alone now, an orphan. We are five people. We should be patient. We thought, if we survive, we will all survive. If we die, we will all die. I thought my son would become an orphan. I kept chanting, Om Namah Shivaya in my heart.
0: Dalawang katao ang naiulat na namatay sa flash flood sa Grand Canyon sa Amerika. Na-recover na ang bangkay ng isang biktima habang ginagawa na ang recovery operations para sa ikalawang biktima. Nagdulot ng pagbaha ang matinding ulan sa lugar. Dose-dose ng hiker ang inilikas sa pamamagitan ng helicopter. Inaasahang magpapatuloy pa ang pag-ulan. Nailipat na mga labi ni King Harald ng Norway sa Palace Chapel sa Oslo. Patuloy ang paghahanda para sa public viewing. Magbubukas sa publiko ang chapel sa Martes. Nakatakdang ilibing ang hari sa September 9. Pumanaw si King Harald sa edad na 89 matapos ang mahigit 3 dekadang pamumuno. Tingnan natin ngayon ang daloy ng traffic sa Commonwealth sa Quezon City. Mabigat na ang daloy ng traffic sa lane na papuntang Elliptical Road habang magaan pa ang papuntang Fairview. Ito naman ang traffic situation sa EDSA West Avenue. Bumper to bumper na rin ang daloy ng traffic papuntang Timog.

Sama-sama nating harapin ang umaga. Muli ito si Willard Cheng para sa Metro Morning, live at nakasimulcast sa Melo 947 BFM at sa DWAR Abante Radio 1494. Manatiling nakatutok, susunod na ang memo.

At magandang umaga mga kababayan, live po tayo ngayon sa Melo 947 BFM at nakasimulcast sa Bilyonaryo News Channel at DWAR Abante Radio 1494. Ako si Corina Sanchez Rojas. Dito na po tayo sa Usapang Totoo, may konting talino at puso para maintindihan natin ang nangyayari sa paligid natin. Ito ang Memo.

0: epekto nito sa ating araw-araw na pamumuhay pag sinabing, ay, 62 na to the dollar.
1: Oo.
0: Sasabihin ng ordinaryong Pilipino, eh, pakialam ko dyan, hindi naman ako pupunta ng Amerika.
1: Oo, or gumagamit ng US dollars dito.
0: Oo, akala nila ganun lang kasimple yon. Hindi po. Lahat po ng ano, pagbaba ng halaga ng piso kontra dolyar, malaki po ang epekto niyan sa ating ekonomiya. At kinalaunan, yung tayo rin po ang medyo mahihirapan. Kasama na po dyan ang inflation, di ba? Inflation, ibig sabihin, yung pagtaas po ng presyo ng pang-araw-araw na kabuhayan. Oo, tapos, yung presyo ng ano ba yon? Gasolina,
1: basic products, services,
0: basic
1: goods,
0: services, products, lahat yon.
1: Tapos medyo import dependent tayo, no? Na marami tayo mga binibili na imported galing sa ibang bansa. Tapos, siyempre, ang pambili dyan, US dollars.
0: Ayun. Eh, ang mahal na ngayon. Tapos, nagpataw pa ng taripa. Hindi ba? Si President Donald Trump. So, medyo tayo'y allergic ngayon sa inflation. Pero meron kaming ibang klaseng inflation. Sa ating memo speak ngayong umaga, ang ating word of the day ay inflation. Ang ibig sabihin nito, ugali ng mga Pilipino na daanin na lang sa tawa ang mabigat na problema sa buhay gaya ng pagtaas ng presyo ng bilihin. Why not?
1: Sana
0: playtime na lang tayo. Hindi ba?
1: Sana nakakayaman din yung tawa, no?
0: Oo nga. Eh kung sa tawa lang yayaman tayo, lahat tayo'y bilyonaryo na.
1: Oo nga.
0: Oo, lalo na tayo nung isang araw.
1: Walang tigil.
0: Walang tigil sa kakatawa.
1: Nagpapasahan lang sa tawa.
0: Correct. Okay. Ano ang nasa memo natin ngayong araw? Palitan ng piso kontra dolyar, sumansad muli sa all-time low. Lumagapak na ngayon sa 62 pesos kada isang dolyar. Is this historic?
1: Oo.
0: It is, di ba? Ito
1: never.
0: Na ang... Ano ang... O, sige na nga, magbantayan tayo ng edad. Ano ang naabutan mong presyo ng piso?
1: Ang memorable sa akin, 26 na eh.
0: 26?
1: Oo. Kasi nung bumibili ako ng mga comic books, nakikita ko yung prices sa dollar sa baba. Lagi kong tinatayo sa 26.
0: Ah, ganon? Ako para naabutan ko pa yung 22. Oo, 22 to the dollar. Wait, there was a time, maniniwala ka ba? Halos ang isang dolyar ay isang piso? There came a time dati. Okay. Ewan ko lang kung panahon ng gera pa yon.
1: Or di makapagal.
0: Hindi ba? Oo. So, ibig sabihin, medyo bumaba ang antas ng ating kakayahan sa world trading. So, ewan ko lang, sana mapalitan. Eh, pero hindi ba? Nakita mo ba yung gabundok ng mga repolyo at gabundok ng mga carrots na tinapon lang ng mga magsasaka? Na sana binigay na lang nila sa mahihirap o kaya sa mga hayop sa shelter.
1: Ang daming nasasayang na pagkain, no? Na sana DA na lang ang mismong nagsundo at nag-pick up ng mga gulay na yon at dinala sa mga nangangailangan talaga.
0: Oo, bakit nga ba hindi nila nagagawa yon? Ang ibig ko sabihin, pwede pang import. Kung hindi naman talaga natin makukonsumo, hindi ko lang alam bakit hindi nila nabenta yon. Kung hindi makukonsumo, ibig sabihin, we have surplus production, meaning we can sell it outside to other countries. Marami pa, bigas. Ang problema, tayo nag-aangkat ng bigas. Sa dami ng ating mga palayan, tayo pang nag-aangkat ng bigas.
1: Naturing ang agricultural country, ano?
0: Oo.
1: Pero nakadepende tayo sa ibang bansa para sa pagkain.
0: Oo, pero hindi ba magugulat tayo na ang isa sa pinakamataas na nagbibigay ng kita sa Pilipinas ay hindi mga produktong agrikultura. Kundi, di ba semiconductors?
1: Ah, oo, number one export product natin.
0: Oo, number one export product. Mabuti na lang yung in-export natin ng mga Pilipino, yung mga OFW. Malaki ang inaambag sa ating kabangbayan.
1: Galunggo nga lang eh. Sa China na tayo kumukuha.
0: Ha? Totoo ba?
1: Totoo yan. Mas pataba pa daw.
0: Ah, wow. Okay. O di masaya kayo. Masaya kayo. Okay. So, yan po ang ating pag-uusapan maya-maya. Paano naapektuhan yung ating pang-araw-araw na buhay ng pagtaas ng halaga ng dolyar sa piso? 62 pesos na po ngayon sa kada dolyar. Memo number 2. Ano ba nakasulat dito? Okay. Climate change. Itinuturong malaking dahilan na nakakaapekto sa nararanasang malakas na pag-ulan at pagbaha at sobrang init naman pag El Nino sa hindi lang Metro Manila, iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Central Luzon is taking a real beating. Nung minsan naman, ang norte, hindi ba? Mm-hmm. Ang sobrang binaha, pati Cebu. So ito po ay nationwide. Yung mga lugar na hindi naman dati binabaha, ngayon inaanod.
1: Ayun ako. Sa, tas, sa bagan ng kilos din ng gobyerno, wala pa palang master plan, nahuhuli na tayo. Ang climate change, ang bilis.
0: Oo.
1: Ang bilis ng pagbabago ng klima.
0: Parang ayaw naman natin. Alam mo yung, we want to avoid having to judge government hard and fast. Pero sa totoo lang, parang maling desisyon yata yung itigil lahat ng mga flood control project. Kailangan muna nating imbisigahan lahat ng mga kailangan ikulong. Ayun, halos wala pang nakukulong. At pagkatapos, pinagtatakpan yung iba na dapat managot.
1: Oo.
0: So dapat tinuloy na lang nila yung ano, yung flood control project.
1: Nandiyan naman na, nakatenga na.
0: Oo.
1: Kung mapapakinabangan naman, sana tinapos na nila.
0: Ang problema yata, Willard, fully paid na lahat kasi yun eh. Saan sila kukuha ng pondo para tapusin?
1: Oo.
0: So ang question ko rin, bakit ba hindi na lang nila tinukoy yung contractor ng bawat unfinished project or ghost project. At pinilit silang tapusin yun.
1: At kung hindi sila sumunod, ibalik yung pera.
0: Ibalik yung pera. Bakit kaya ganun na, no? Hindi ko maintindihan eh. Kaya eto po, inaabot na naman tayo ng grabing pagbabaha. Okay, pag-uusapan din po natin yan. Climate change, may laban ba ang sangkatauhan kung ang mismong kalikasan na ang nagagalit sa atin? Memo number 3, pagdinig sa 2027 national budget ng mga ahensya ng gobyerno. Umaarangkada na, pasensya na po. Binabantayan po talaga natin kung ano ang gagawin nilang uri ng line-by-line item sa pondo natin. Kasi nananakaw lang. Sorry po, nagbabantay lang po ng aming pinaghirapang perang ibinibigay sa kabangbayan. Panggasto sa pondo ng mga ahensya, paano nga ba mababantayan ng taong bayan? Do you think there really is a way?
1: Hindi lang pwedeng live stream lang kasi may mga backroom deals, negotiations na nangyayari at hindi na natin nababantayan yun.
0: Ewan ko lang, I think the first step is to admit na halos sa lahat ng departamento may pinagkakakitaan sila dyan under the table. Hindi ba hindi natin inakala na kahit ang DepEd, hindi natin alam kung sino-sino sa DepEd ang kasabuat ng mga DPWH sa pag-overprice ng mga classroom.
1: Oo. Kaya nga, di ba, Corina, nagtataka tayo, bakit yung, halimbawa, bakit post-audit lang ang nangyayari in the case of COA?
0: Oo.
1: Baka pwede namang bantayan bago pa mapaglaanan ng pera, meron ng nag-audit ng allocations. Pwede naman mag-assign, halimbawa, for every department, may isang CSO or NGO na ito, dito ka, TOCA, bantayan mo yung mga allocation, di ba?
0: Meron bawat LGU, may COA. So ang tanong, ang problema, wala daw kinalaman ang LGU dapat sa lahat ng national project. Talagang dinisenyo nila na lahat yan centralized sa DPWH. Masyadong siniswerte. At kapag masyadong siniswerte, nandiyan na ang tukso para kumita ng kumita. Kakayanin pa ba ninyo yon, DPWH? Hindi ba? Ang dami niyong gagawin. Sa inyo pa rin ang mga classroom.
1: Para silang may monopolyo ng construction.
0: Hindi ba? I think we should, una, subcontract it to the guys who really know what they're doing. Di ba? Siguro sa mga Hapon, para hindi bumabagsak ang mga tulay, hindi nadadaya. Di ba sabi ni Governor Albano, Corina, dapat mga Hapon ang gagawa niyan eh. Ewan ko, biglang napunta sa DPWH. Ayun, wala pang ilang taon ba? Bumagsak na yung tulay dyan sa Isabela.
1: Tsaka ang mga Hapon, very willing sila to help sa anumang paraan.
0: Oo.
1: It's a matter of accepting eh, their
0: correct
1: offer.
0: Correct. Well, lahat po yan bubusisiin natin ha. Lahat aalamin, lahat babalansihin dito sa Memo.
2: We hit the road, literally. Welcome to Siruma, where the only way forward is full throttle.

0: no, Sir Leyco?
1: Magandang umaga po at maraming salamat sa inyong paanyaya ngayong umaga.
0: Opo. So, unang-una, ito'y masama. Ano po, hindi ito magandang balita. 62 pesos per dollar. Ano po ang nagtulak ng piso na umabot po sa ganito? Ano po ba yung pinakamabilis na pagbulusok nito from what amount to what, to 62?
1: Ay, noong 1990s, from 20 to 26, and then 26 to 30, and then 30 to... Pero may crisis po. May global crisis noon. Nung una, yung Asian currency crisis. Tapos sumunod yung subprime. Pero ito, domestic crisis. And I think we have to recognize that. We have to acknowledge that there is a serious problem with our economy, with our economic structure. If I may, unang-una, we import more than we export. Ngayon, ang tanong natin, bakit? May BPO tayo, meron tayong mga semiconductor. Totoo po yun. Kaya lang, yung imports natin, pagka in-export natin, same component, same product, halimbawa semiconductor. Pero ini-import natin yung, tapos i-assemble natin, tapos i-export natin. Ang value added natin doon ay labor. No, na binabayaran tayo ng napakababa. So, what can you expect? Pagka pinag-usapan natin ang importation versus our exports, ang value ng importation natin ay mas mababa kesa doon sa value ng ating exports. So, kulang ang dolyar natin para pambayad doon sa ating mga importation. At marami tayong ini-import. Nag-i-import tayo ng petrolyo. Nag-i-import tayo ng mga pagkain. Nag-i-import din tayo ng mga components, ng mga semiconductor na i-export natin. Kaya lang, mas mababa ang value nung ini-export natin. Ngayon, pagdating nung presyo ng petrolyo doon sa depreciated na peso, ang bigat na dalhin yan, lalahin yan ng ating mga mamamayan. Kaya umaaray.
0: Paano po, bakit po kaya mura ang bayad sa atin sa labor, pero ano po, ayaw naman nating gumawa ng sarili nating semiconductor so that we don't have to import the raw materials because mahal ang labor. Paano yun?
1: Hindi naman po ayaw nating mag-manufacture ng mga semiconductor components na mas malaki ang value. Kaya lang, dito po sa ating trade relations, pagka dumating dito, ang ating ang semiconductor, na-assign lang tayo doon sa mga components na mababa ang value. Para yan yung car manufacturing eh. Wala naman tayong manufacturing component dito. Assembly lang talaga. Naglalagay tayo, nag-a-assemble tayo ng mga kotse, naglalagay tayo ng mga upuan o i-upholster, ilalagay natin yung mga components, yung mga gadgets, yung mga ano. Pero ngayon nga, dahil sa electric vehicles, pati nga yung local manufacturer, I think yung Francisco, China rin ang gagaling eh. So, ang ating value, yung input natin doon sa mga ine-export natin at pinagbibili natin dito, mababa po ang presyo. Kaya po hindi nakakapagtaka na pagka sinabi natin na bakit sumasadsad ang piso kontra dolyar, dahil ang kinikita nating dolyar ay mas mababa doon sa pangangailangan natin na dolyar pagka tayo po ay nag-i-import. Ngayon, damang-dama ng mga mamamayan yan, butas ang bulsa natin pagka nagpunta tayo sa mga pamilihang bayan, pagka nagpunta tayo sa grocery, mahal ang ating mga binibili dahil po sa value nung dahilan ng pag-depreciate ng piso.
0: Mayroon pa po bang ibang bansa na ganun din po ang sitwasyon tulad natin?
1: Sa palagay ko, meron din. Kaya lang tayo yata ang pinaka grabe, pinaka seryoso ang nangyayari. Halimbawa, ang Vietnam, nag-export din sila eh. At nag-i-import din. Pero mas malaki ang kanilang export value kumpara doon sa kanilang imports. Kaya nga po ang kanilang GDP growth rate ay napakataas kumpara sa Pilipinas.
0: Does tourism play something, play a role there?
1: Ano po?
0: Tourism?
1: Meron din po.
0: Oo, kasi malakas ang tourism ng Vietnam eh.
1: Opo. Malaki din yan. Pero kung ang mga turista ay mababalik

0: tahaw sa baha. doon sa traffic. Eh, mahihirapan po ang mag-engganyo ang ating Department of Tourism na punta kayo dito, anong makikita nila? Baha. So yan ang balita sa buong mundo. Binaha ang Pilipinas.
1: Yikes.
0: No? Lubog tayo.
1: But even before yung baha, noong nagpunta po ako ng Boracay, no? Lahat po umaaray. I think it was more than about the political situation in the Philippines.
0: Isa pa po yun. Napaka-liquid ng ating politika ngayon. Hindi nila alam. Eh ngayon, ongoing ang impeachment. Tapos ongoing din yung mga survey. Sabi nung impeachment, i-indict natin yung ating vice president. Sabi naman nung surveys, iboboto si vice president pagka nagkaroon ng ano. So, nagtutunggalian ito eh, no? May impeachment, merong surveys. Lito ang mga tao, ang investor, ang mga turista. Mga investor, umaatras. No? Ang ating stock market, sabi nga nung isang investment analyst, sabi niya, mura na nga ang investment sa Pilipinas pero ayaw pa rin patulan.
1: When we say investment at naka-umaatras, ibig po ninyong sabihin the negotiation started and then they backed off? Ano po ang ibig sabihin?
0: Ito po yung pang-araw-araw na takbo ng merkado. Halimbawa sa stock market natin, no? Umaatras ang mga foreign investors. Ngayon po yung mga plano ng mga foreign investors na magtayo ng mga pabrika, pagawaan, mga opisina dito sa Pilipinas, hindi po ganun kalaki. Meron pa rin. Pero hindi kasing laki kumpara sa Vietnam at mga karatig bayan natin. So, I think it's about time na talagang kilalanin natin may problema ang Pilipinas, may krisis tayo.
2: Prof, sangayon ho ba kayo sa sinabi ni Bangko Central Governor Eli Remolona Jr. na isang dahilan daw sa paghina ng piso ang mas malaking paggastos kumpara sa pag-iipon ng mga Pilipino, yung consumerist culture daw ng Pilipino dahilan para sumadsad ang piso?
1: Mayabang daw tayo. Mayaya, no? Mayabang.
2: Gastos ng gastos, no? Totoo ba yun?
0: Hindi ako kasama doon sa mayabang. Pero
2: saka ganito, may panggastos pa ba tayo?

0: ikumpara naman natin yan sa inflation. 6.2%. So, pagka deposito ka, hindi ka aabot ng 5%. Pero ang inflation ay 6.2%. So kinain na ng inflation ang pera natin. So anong gagawin natin kung meron kang sobra? Gastusin mo. At ngayon naman, doon sa mga mahihirap nating mga kababayan, wala naman silang ganong option na mag-ipon or mag-gumastos. Gastos sila, bibili sila ng pagkain, gagastos sila ng mga pangangailangan nila dahil yun ang tawag ng kanilang mga pangangailangan. So mukhang misplaced po, with due respect to the governor, misplaced yung komentaryo na mayabang tayo. Hindi po tayo mayabang. Tayo po ay naghihikahos.
1: Ayun. Talagang wala talagang panggastos. Oo. Ano nga doon ang ipagyayabang? Hindi nga makabili ng bigas.
2: Hindi na nga rin makapag-impok.
1: Oo. Hindi mag-impok? Ano yun? Bound sila sa utang. Oo, sa sari-sari store. Tapos yung ayuda ng ayuda, pero kulang pa rin yun eh.
2: Nagagastos din agad. Makakatulong ba, Prof, kung taasan ang sweldo ng mga magagawa?
0: Opo. Pagka tinaasan ng sweldo, may stimulate ang purchasing power ng ating mga mamamayan. Kaya lang, umaaray naman yung mga maliliit na mga negosyante. Hindi raw nila kaya yung dagdag na 85 pesos. Totoo naman po yun. Pagka pinabayaan natin ang mga maliliit na negosyante, babagsak po yan, magsasarado po yan. So, magkakaroon ng counterproductive effect yung pagtataas ng sweldo. Kaya po, hindi pwedeng sabihin ng pamahalaan na taasan ng sweldo, pabayaan natin yung mga maliliit na mga negosyante. Kailangan sabay.
1: Hindi po ba pwedeng, it's like, it's graded? Like, for example, sabi nga nila, yung mga pinakamayayaman pa sa Pilipinas ang binawasan ng taxes from 30 to 25 to 20. Pero yung mga maliliit, tuloy yung pagtaas ng taxes, no? In the same way, hindi kaya pagka medium and small scale industry, ganito lang ang itataas ng sweldo ng mga tao, tapos kung medyo malaki ang kumpanya at kakayanin, mas mataas ang sweldo.
0: Sa palagay ko po, mas tama na pare-pareho ang pagtaas ng sweldo, pero kailangan bigyan ng tulong yung mga maliliit na mga negosyante. Bigyan sila ng mga tax breaks. Binibigyan din naman natin ng tax breaks yung mga malalaking negosyante. Ibigay natin yung mga tax breaks, yung mga subsidiya sa mga maliliit. Credit subsidy is malaking bagay po. Ngayon, tumataas ang interest rate. Tumataas din ang interest rate na babayaran ng mga maliliit na negosyante. So, hindi po pwedeng one size fits all . Kailangan po ang tingin natin sa ekonomiya ay pangmalawakan. Merong mga maliliit na negosyante, merong malalaking negosyante. Meron pong mga maliliit ang kinikita, sapat na sapat lamang, pero meron po din na napakalaki ng kinikita, yun ang pwedeng mag-impok. At you don't have to tell them that. Mag-i-impok sila, magsisave sila. At hindi lang po sa banko. Meron po silang mga stocks, meron po silang mga portfolio. Ito po siguro yung binabanggit o tinutukoy ng ating governor na magkaroon tayo ng investment portfolio. Pero ngayon po, wala tayong ganun . Wala tayong option. Ang option lamang ng mga mahihirap, no, katulad nung lagi kong sinasabi, ang inflation ng mahirap ay iba sa inflation ng mayaman. Yung mga mayayaman, maglilipat lang sila ng kanilang gagastusin. Pero yung mga mahihirap, forced to goods sila. Kailangan nilang bumili, kailangan nilang mamasahe, tumataas ang presyo ng petrolyo, tumataas ang mga gastos ng mga chuper at mga operator. Yun nga, humihingi sila ng dagdag na pamasahe. Pero yung dagdag na pamasahe, ipapataw din yan doon sa mga maliliit na mga mamamayan.
1: Okay.
2: Itong sa sitwasyon na ito, Prof, na tumaas ho ang halaga ng dolyar, tataas din ho ba ang presyo ng kuryente?
0: Natural. Kasi ang petrolyo, which is the major input ng ating kuryente, ay tataas. So, itataas din yan. So, ngayon po, yung kuryente natin napakataas na. Isa po yan sa isang major disincentive para magnegosyo ang mga mamumuhunan sa Pilipinas. Napakataas ng cost of energy natin. Dapat po yan, tingnan, i-unbundle na. magkano ba talaga